0: sa tubig sa suba.
1: Oo.
0: Makamata man sila talas gabi.
1: Mm-hmm.
0: E kung hindi pa sa magtalalas to, sibling nga ti anuron to sila. Sa mga palaitayata nila to, mga...
1: Puro kahoy? Mga kawayan?
0: Kawayan.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga nakatruparwin ang inatong sitwasyon. So, tigaling, masyadong pa nito para sa ila kay kaya pagpangusisa na to. Parang barangay 39 is nagali.
1: Mm-hmm.
0: Tapos katropang Irwin, sila mismo ang ginaligar, naging demolish ko, no?
1: Okay.
0: E, dito ko nung katropang Irwin, sila ginsaylo.
1: Mm-hmm.
0: Dito sila ko nung naginbutang. Kay, hindi ka nang lang, tamang yung mga pakikanguta ng kapitan sa barangay 39.
1: Mm-hmm.
0: Para mahibaloan ka ng sitwasyon dira.
1: Oo.
0: Ay, tisiling to siyang mga pupuloyo. Gin... May consent ako nun ni Kapitan, nga dira sila.
1: May consent ni Kapitan?
0: Oo, siling nila ko. Siling ko siya nga pa na-interview. Dugin pa sub-balance ako nun sa Kapitan, nga dira lang siya ko, no?
1: Oo.
0: Kaya ko lang ako na pinanglan ni Pamangkot kay Kapitan sa Barangay 39.
1: Delikado niyo?
0: Oo. Kaya mo ito ka-preparway ng sitwasyon nila.
1: Mm-hmm.
0: Pinantaw pa ito. Si May lang kayo nakasaka. Sila sa babaw-babaw mga porsyon. Kasi huwag mo sila nagka-disgrasya. So, kay... Pamangkot, tanay sila, puro man sila ko na mga maging mata, nagparintihan, ay naman sila,
1: mm-hmm.
0: may wanod ako na pagpunili ang ara-tira, but mm-hmm. hindi man ko na kalabot, sobra binte ang individual nga ara-tagilista.
1: Oo, oh, pamilya ni sila?
0: Yung magparintihan, ay naman sila ko na katrofa Irwin, at pero may wanod ka pamilya ang ara-tira.
1: Oo, oo.
0: So tingin ng tao ko to, nang usisa kita,
1: mm-hmm.
0: si Michael lang ay nakaingat. Daw man sa katapawin, it isang nag may kahana na nga magtas sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: May kay ano man sila, kay aktibo man sila.
1: Nag-backwait sila?
0: Sa katapawin nga nag-backwait.
1: Mm-hmm.
0: Dala sa ilang ang mga kargamentos to.
1: Mm-hmm.
0: At sila mismo naluwas man.
1: Mm-hmm.
0: So, why nis lang in-evacuate? Kasi mo, kaya pamangot, ang in-evacuate na sila nila, wala pa.
1: To, voluntary ni? Sila nag-backwait niya.
0: Yeah. Mm-hmm. O, matumato sila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo ito kontra Parwin, ang sitwasyon, may lang kay naano sila, natigay yun, mga naluwas, ang ilang ko galing nun itong kagabi, bakong siyang kadalot ng tubig baka.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So, kontra Parwin, may interview, kita drop lang isa ka-residente, isa ka-senior citizen.
1: Oo.
0: Eh, di, ang bana, ito, doon yung platian, pabla.
1: Mm-hmm.
0: Sa interview ta lang.
1: Mm-hmm.
0: At tiga, ginanakwa, tama na dami, mga nagatang kuwa pala sa dao. Tiga, mm-hmm. ng subada.
1: Oo.
0: Oo, ginabaligyan nilang sako, 20 pesos sa sako.
1: Oo, 20-20 na?
0: 20-20 ang sako.
1: Damo ba lang gabakal na katropang France?
0: Oo, katropang Wayne, kiting balas. Namo na yung doka namin, gabalas bala.
1: Hmm, kagbarato?
0: Barato pa.
1: Hmm.
0: Kailan naman na makita ko noon nila. Pero ano, katropang Wayne, yung pamatihan, kung nabalang na-interview ta lang, isa sa mga dispardera, pag-describe sa sitwasyon man kagabi, pamatihan ta da.
2: Pila ka na, Nay?
3: 68.
2: Kailangan natin ka to, Igistar, gano'y?
3: 2.
2: 2 years pa lang. Pero dinggi ka mo halin nuna.
3: Ako na, taga 39 kami. Demolish.
2: Yung demolish ka mo, so...
3: Na, desulungan kila kami, desulungan.
2: Ah, okay. Nanay, ang mga tapad bala nyo ni, mga utod mo ni, parente nyo ni, tanan?
3: Parente.
2: Abali, pila ka mo dito, pamilya?
3: 8.
2: 8 ka pamilya? Pila ka mo dito, tanan, individual?
1: Mm-hmm.
2: May 20 labot? Huwag mga kalabot, 20. Okay, nanay. Mm-hmm. Tinanay ng...
3: Sila yung dugay na
2: dito. Ah, okay. Dugay sila yan. Mm-hmm. Pero parente mo na sila.
3: Mm-hmm.
2: Tinanay, ang tubig, nanay, direct utob sa namtangan nyo.
3: May lunang.
2: Hindi man, amun eh. May lunang, amun eh. Dras ng tubig. Mga katropa, ang tubig, galing dito, suba, labot, dari, no? May pila ka ni ka, tapakan distansya mo. No?
1: Oo.
2: Nalabot din yung tubig, mga katropa. So, tinay kagabi na gano'n lang kami na yun?
3: Nabakwit siya, mabaw.
2: Saka mo na yun? Hindi ka mo nagagi?
3: May ulo ang dana.
2: May nagdanda. Saka to. So, dara na yung pilipin mga agi. Tinay ng... Ang inyo nang hiligdaan din?
3: Hindi mo na yung bag, ano na mo.
2: Uy, basa pa na? Ang ginigdaan nyo lang? Oo. Yung pangakot nyo? Tik, kabalo ka mo sa risgo. Hindi nga, muning yung pili nyo. Andri ka mo, Mr. Nay?
3: Tik, eh, may na kami kunan mo. Kaya nakabalo na message sa mga miskay kapitan namin. Pero in the end lang po mamalari.
2: Hmm. Okay lang. Kapitan?
3: Kaya dito kami sa mga Spartan.
2: Barangay 39? So ginukiyan lang kami ni kapitan? Ano? Nga dere? Sino rin yung kapitan sa 39 ay?
3: Si...
1: Danoy, kapitan Danoy.
3: ang bag nga ganyan ba? Kapitan Danoy.
2: Ah, okay.
1: Joseph Kapitan Danoy.
2: So, tingin kaya niya, kamo madali lang kamo may stop. Pero, ano pag ina nga, balik kapitan nga, pasalig sa inyo kay kadelikado mandi isang lugar niyo na eh.
3: Pagkuhan mo kami, tingin nga ayaw kami ito na may isla lang kami tayo kung mabuhay na mong driver lang yung kain tayo mga mata.
2: Hindi, may mga gapang uwa, may mga gapang kwari mo na di balas na, eh, hindi. Kamo nang pangabuhayan niyo mandi? Diba si Kun, bangod sa ang kutkot asang balas, gab, abang suba?
3: Si Daya to it, o kami yan, wani siya ng gab, balaka ay bike, tapos nabata ko malaki. Wain, ero pa malas.
2: Oo, Nay. Ay, sus.
3: Amang lang, pangabuhayan lang.
2: Gani man. Ti, Nay, lang kung may ikagabi, wala man ka muna, ano, okay lang man ka mo?
3: Okay man lang kami.
2: Wala, may lang kayo, wala man may naanod, no? Gabi ginang tubig, Nay.
3: Pagkadakot ako sa tubig, ah, dahil magami pangilis sa...
2: Dumaan oras, Nay, na
3: gano'n. Malas ito ng tubig.
2: Ang tubig din ko, Tob, siling mo kay na, 25. Tapak na siya, no? Fit na siya, no? Ang dirang iyang, ano, no? Measurement, no?
3: Right, no? Ah, di, nakita ko.
2: Das taas, sige, dula, madula, nagiging na din, no? Pag-iigad,
3: nalapawag yun na, estatbar.
2: Naglapaw, naglapaw, ganun yung tubig, no? Basta, darigid na doon ang tabunan, gano'n. So, Tinay, kung kamo pa mautun, kung pang takson ka mo din, masugot ka mo?
3: Sa pagkukuhin, mga lang ka mo malipad, so kay takson ka na.
1: Oo. Oo. Torda.
2: Tinay, may panugyan ka? May mensahe ka sa Bacolod?
3: Nagkukuhin, ang may mabuling ng jamon, okay lang ha.
2: Oo. Sige, Nanay. Thank you, Ginaya. Oo, sa mga katropa, no?
1: Doon nasubuan ko katropang Fransaw.
0: Dati, sa Luoy, ito sa sitwasyon nila. Oo, siyempre ganun, magbisita ako din sa Barangay Carpenay, no? Ngayon kasi kung si Kapitan, wala mabanta.
1: Oo. Why?
0: Naitali sa iyaw.
1: Kon may chan sa mga may balay ng insakto kag insakto pa na buhay di man mag gusto mag star sa dumay tay tay mo
0: gani ka to service eh galing mo na pala din sa pintaran sa bani risgo gi sa katamang
1: risgo gi jay
0: so
1: mo, mag-init okay lang pero mag ulan-ulan pero subong mga panahon butang mo sa lang kabuhi mo ta buda
0: oh para kay lang mo gina pagbuhat kay lang alang kabuhi sa katawo kay para may isaran lang mo.
1: Galing ti, anon mo na kay... Anon mo na kay ti, amon niyang ano nila?
0: Ang kaputang nilang sa langalang, bisang grane sa nista.
1: Amon ni Tani, proyekto sa mga yuhom ho, mga yuhom man isla. Ano nito, kamahal man to sa yuhom to?
0: Ah, nagbuto. Ah, okay, sige lang. Ah, mabalik man sa bagay guys, kapitan ha? Ah, sige, kapitan Parwin, ari kita sa rin. Kasi ba, tantos kapitan mo lang? Ito na, kapitan. Para makakao, ganit man.
1: Damo pa rin sila sa kunas pag-asa, katropang Franz, may harin na di. Galing gin butangan to dike. Why na sila, dulaan, daw gin pang relocate to sila, daw araw man to blamo. Nga, mga ano natin, mga kauturan, tas dalom sang, ano, dalom sang taytay. Ari ako, isa giniya ka pinamilya ni siya, raglis na dalomda.
0: Ambo gani ka tropa ko. So, kaya man si Kosyo Dara kay ano tanis ka pitan si may ano man best kapitan ako, may question man. Para mabalaan ka rin kung ano ginadaang himuon man sa ina.
1: Nakakaramdam ko na ka tropa Franz din na mention ni kapitan pag atubla pag ano ta pag serbisyong katropa to dra. Nga may mga residente nga aras na lumtay tay nga ginapangitaan subong. Ginapangitaan nga relocation galing ti.
0: Hindi. Okay, mga Irwin, no? So, ang ano dere, dali lang kayo si Kapitan, pangitaon, tani ba lang?
1: Oo.
0: Para ma-historic.
1: Halong da, ha? Damo na ido, bla.
0: Katropa Irwin?
1: Damo na ido.
0: Ha?
1: Basta mga agtan ka da.
0: Sago nanay.
1: Nagkadok agad sa likod? Aram mo lang nabalay ni Kapitan sa likod?
0: Gani, pero nagagat ako, no?
1: Naglakad sa?
0: Nagbuha siya?
1: Hindi
0: ba lang ang pangitaon? Ito sa langit. Ang pangitaon, ito sa? Para maanap ka, makipa ka sa? Para masaya, para makapapagawin.
1: Aga pa rin si Kapitan, gabugtaw? Gakapi-kapi hindi sa gawa kong kisa mo.
0: Siguro, relang din sa balang mga payment na yung
1: pinagkulat.
0: Para makakita ko pa.
1: Oo.
0: Para makakasariyari kasi yung gusto. Yung na...
1: Barangay 39.
0: Wala nang ginihangin yung sitwasyon sa mga presidente. Dari pa, ano?
1: Ang ano da katropang France hindi mo muni ma dali dali pa kwa des mo kay ang ila pa kabuya na rada sdelom pang kwari sang tu sang ano sang balas ti pareso liga do sa piyak mo dabla bale kung kakasuma kami sir tani may trabaho kami no iban to damo baga gabakal dat balas ano da kanter na da dara gina gakwa sa barato po. Dason baklon da sa kon volume ti kung kisa grabe gyan nga 15. Oh, pero kung ano, kung tag tingi-tingi, 20 eh.
0: Kamukha ni Katrina Erwin. So, ito ba, talaga tayong task, kasi kan mo lang malaman, kaya kami ito gamay.
1: Oo.
0: Promise ka rin. Ito yung basic na tutorial na tutorial na pagkakamali lang.
1: Oo. Isa na sa dilema ni Kapitan Subong dara sa mga informal settlers nga ara sa mga lugar kag I think wala barangay 39 da area da daw subject naman for demolition kay tropang France mo dumduman wa kay do iya ka probinsya na da propiedad da Lampiak. Anyway,
0: so,
1: kung ito sa amin, kung ito lang ang video mo, Katropang France, dito sa punta, doon Malacanang ba?
0: Katropang when?
1: Ang punta to, doon Malacanang. Siguro naman, doon Malacanang sa punta to. Mall gali na.
0: Ano ba? Dabo ba? Sa Kalong Taytay? Oo, dabo na. Sabi mo kung ano ito, may mga nasabi, magaling mga galong. Naalaman ta, ramo, digalit balay,
1: Nangyari
0: pag digalit balay. Kaya, sabi mo, ang makita mo lang, harap sa igad kang dalan, bala?
1: Oo.
0: Sa may mga pika-pika, daka natungtong, bala? Ang ilang ding-ding, yung already landing na pader, doon nag-sandig na lang dabla sa, ano na, sa mga pika-pika daw, refract dabla ka sa Parvin.
1: Oo.
0: Kaya muna daang kita na ton.
1: Okay pa man ang ilang ano, no, nga reprap nila, no?
0: Amo ka siya, man. Pika ko para rin sa may...
1: Dito sa King Katoan.
0: Mars Diblo.
1: Nagkakakas na to, ya?
0: Kakas na to. Kalaungab na to.
1: Oo. Ang pader ni sa, ano na eh, ng... ano sa gini, ah? Ng flood control na eh? Ah, okay.
0: Flood control na.
1: Oo. Bakod pa man.
0: Libre ang maligay.
1: Libre pa der.
0: Libre pa der. Itapik ko na lang ng imo nga kayo bayad na eh.
1: Oo. Baw ha. Do, kumagulani kung direka, do, halihat at timus ni mo.
0: Ate, oo eh. Ikaw, misan ikaw ganiguro. Basta mag-inulan na.
1: Kulbaan ka, kulbaan.
0: Kinakibang ka na. Yung iba niya mga tao yan, kami ang pangarumbot, kami ang barikotot sa tigululan. Kaya liwas kaya kay para maluwas mo na daw maluwas mo na ng imong pamilya. Star ka da.
1: Nubo naman tubig sa bang ano?
0: Okay na, doon nagkanay-kanay na si Prasun. Pero si kada hapon na nakatoperving. Patayan na na kung kamuna na ang termina ng sitwasyon na sa lugar kung ano ito. Magabot ang tigululan na or magdamo lang ulan.
1: Oo.
0: No? So, di ang siyad sa pakulot, pandaman sa mga pupuluyo na sa daily start, di mag-tulalikman, di mag-along-along man na eh.
1: Oo. Good line, no?
0: Oo.
1: Ang normal nilang adlaw ya, sa tundo ka abnormal na niya. Kadilika.
0: Ate, ano na naya sa inaya, yung budlay na.
1: Huwag man mga bata, ito ka ito pang France?
0: So, wala man ha. Wala man, may mga bata nga nakita natin.
1: Oo.
0: May lang kay... So, delikado na sa mga gagmay ng bata mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay dadati tatlo katuig.
1: Mm-hmm.
0: no? Apat katuig, lima katuig, anong katuig, di ka delikado na dadaan niya sa mga helistaran na. Mga lugar ka sa Parvin.
4: Oo.
0: I-risko ganyan ang kabulsing sa katao nga nakita.
4: Gani man. Oo, grabe no. Hindi ko pa imagine ang ila daw di katropang France kung sige ulan, sige bubu ulan. Di kung mag-saka sa babaw to, din sa mister man. May aras lang mister na ito.
0: Unless kung mag-evacuate sila eh.
4: Kanto sa evacuation center. Muli gani, kanto sa barangay eh, no?
0: Correct na. Galing do, what is kapitan ah.
4: Galibot na sa kapitan ko naga?
0: Oo, galibot siguro. Oo, sige lang. Ay, iguanta lang na sa mga labosin na ito na.
4: Oo. Sabi, man pero yung sitwasyon lang doon kahalus bo, bla, dalong taytay, kapapang kutumus lang, ti, wait at balo ako kung ano klase pangabuhi ila before sa ila balay na sa taytay, pero ti, ako naman kapati ko nga ang atlon nga mga kuturan, hindi maniguro mag-star sa dalong taytay kung may insakto nga pabahay kag pangabuhi ay naras babaw.
0: Amo ganit ito, Parwin, ti. Damo naman sa buong programa, Presidente, ta. May pabahay program naman siya.
4: Oo, damo sa pabahay.
0: Oo. So, galing ti ang ibang gara. Pagaling kung ang pabahay program ni ito po para Todd Masa. Pagaling ti ang pamangkotera ang kita sa tagsakabulan sa ibang na doon.
4: Oo. Kaya kung may pabahay.
0: Kaya kung makita lang na karoon niya 150 katadlaw yung karoon ti. Ang malayran di karoon sa nabulan sa pabahay mag-trisme lang ba?
4: Away.
0: Kaya paano na nila na karoon lauto na?
4: Mahal na na. Gagunto tagani.
0: May kuryente pa. May kunano pa.
4: Gagunto tagani. Isla pa.
0: Pa. Okay lang bala tani kung di ka magkaon.
4: Kung may pabahay ka, may pambuhay ka man, panghanap buhay ka man.
0: Oo eh, ang muna dadapan.
4: Oo. Oh. Kaya rin, kakasun mo ni isla, malukati. Kung dito kami sir, may ato ko to pangabuyan sila. Yeah, nanti lang lang mamutong balons na. Why eh, pangawat ka lang.
0: Damo na ang masubo, damo na mapait na. So, tingkat na Parwin, ang mutong aton nga, no, nga na bisitaan nga lugar. Kahit isa ini sa mga talalupang doon na sa syudad. Kasi mismo si Mayor Greg sa Paya, nag-post ng Gabrimo.
4: Oo.
0: Na doon nag-cause na sa concern sa bangon sa level sa tubig. Sa pasensya sa mga nag-restar din, ha. Nugin po siya na Katro Parwin, kabangdanan nga ting balantayan na nadara. No? Diba siguro ang syudad may ano man na?
4: Ah, ano, Katropang France? Gapamati ko gapon sa imo. Ano to ganing ginaabrihan kag saraduhan to?
0: Ah, ano to? Nang Diversion Channel to?
4: Ah, Diversion Channel.
0: Ang ang Diversion Channel, kaya may gate na nang ginatawag nga Sluice Gate.
4: So, may maabrihan?
0: L-U-I-C-E na siya.
4: Oo.
0: Sluice Gate na. Pero galing tayo sa information, tanga na batian. Way pa nagaligin turnover sa syudad ng Sluice Gate. Yan na. Ti Sluice Gate eh.
4: Ti ari pati sa contractors bong?
0: Do sa weapon turnover sa hindi pa. Ti ba si contractor? Kaya ti anong contractor? Do Dolman ha?
4: Oo. Dugay-dugay. Oh. Mabranay nila na.
0: Eh, isang congressman pa na si Aras Kapitan. No? Pahinigin Aras Kapitan.
4: Aras Kapitan. Oh. Sige,
0: Aras Kapitan. Pamangkot ko. May nagal.
4: Mamangkot kami. May mga
0: sa XFM ni Kapa.
4: Banate ah.
0: Sige, tropang Andro ah. Nang... Sige na. May mapot ako ng... Hindi na problema. May mga residente na balakap sa dalong taytay sa isang apat. Kaya di na sagali ko naging demolish na prevent ako sa barangay 39.
5: Actually, ang wana na napahali na daw sila.
0: Napahali
5: na daw sila. Oo. Kaya kapag ang video yung pakpan, tulang yung pagkaman.
0: Walang problema.
5: Tapos gusto ko na gano'n, ligad na ginapang palayas ko na gano'n daw sila. Kaya kanyang lugar na daw, wala nga ginasuluyukan.
4: Uy!
5: Ay, kalaban, ang ilan na lang ang style, mga alas yung isang balas.
0: Pari-pari.
5: Mga balas, tapos ang buhang na balas. Mapatidog na siyang loot mo sila. Alam lang may pasulungan sila.
0: Dumahayop-ayop.
4: Oo.
0: Dumahayop-ayop.
5: Dumahayop-ayop. Dumahayop-ayop. Mapatidog na may araw na saktor na kakoy na. Mas may sina. Dugay-dugay. Matawagan na sa mga upod na lang mga adik na. Nagsulungan na.
0: Ika pinas na kung nakapaling. Kaya hindi mo ulis na sa kung
5: actually, sa Pontas Lai, sa Lumana, nasa lagi banda. Galak, kamas na meron.
0: Hindi man, hindi man. Hindi man, hindi man.
5: nga ang resident pay, ko sa barangay 39, naglisin siya, man sa konsimo, nga dito na sa mestar. Wala. Okay. Wala ko na kay Toring na pangalina gani.
6: Napaling.
5: Eh, ang tapos sila, ang tawag na, ang ginaupungan na sa adik, ginaupungan sa kawata. Ano, ito lang tawag ng green sa Balakway na gani.
6: Kalaungap na?
5: Oo, kasama masaway mo na sila, makapagod sila.
6: Oo.
5: So, mabugto na lang ugat mo sila sa sakalupas.
6: Sakto po na lang area.
5: Hindi. Hindi na bali yan ang tanggang. Okay. Eh, ang mabugin ako, suba eh.
6: Mula na damo.
5: Oo, tiyara, nasa sa my side, siyang tiyak ko sa Maray Abad. Sila ang nagagagan sa Abad.
6: Doon sa bahay, may may pangabay ko na sa siyad. Mga solusyon na na.
5: Actually, doggy na lipot lang nila sa kasunod. Hindi ka pila. Actually, nagtagaan nila ang importansya sa siyad. Lagi na sa wine na doon sila. Lagi na tali na doon sila. Hindi ko dito, mabalik naman. Mako naman si... Iyawang ka doon.
6: Sa malipot nga pulong, ngalikap, hindi mo na nadaig jurisdiction.
5: Hindi, guwan na natakot ng guwan na nasa bagay. Mabalik naman mo na sa piyak lang na tayo.
6: Maparagay singkang na
5: lagi. Oo, singkang na lang makuwan.
6: Pero kasi naman sila, Drialin.
5: Oo, oh, Drialin. Meron isang nga Drialin. Meron dumanan, meron patunan.
1: Ay, grabo sila nga.
5: Oo, ang mga kalabanta, karusal, na lang ang mga adik na nagkakuan. Sa magrupo-grupo na sa mga adik, wala.
6: Sige,
5: kap na si Mimisay, kaya kap sa siyudad. At yan, siyudad na napala sila kung paano nila. Kasi una ko pa lang halos lang o doon pang balbalo. Hindi mo nasa sa patawain na sa ako. Hindi, dadugan na problema sa ako.
1: Hindi,
5: galing kasi hindi ko kukakuhin. Kasi isa pa, lalo doon pagpesuhon. Hindi kayo nakpa na dahil. Kaya kasi may madali karsel para pesuhan na sila. Kaya, may harap mo kayo tuloy. O na narada, may harap mo na hindi. Na nag-
6: ayos na hindi yatanan niya.
5: Oh. Tapos na mula galing kay Tilipunan ang ginadaan nila, drop by tay. Isa kagahon, alas ko sa last place, may tayara dalawa.
6: So, nagaling ba sa iba, nasa pag din kami.
5: Sumiyo pa ng ginadaan nila, hindi wala man na may nag-istar nila yung mga kwa niya. Balit na lasara na daan nila, mapakala sila. Lasar da, galing kay Tilipunan, hindi ko lang mapaktan kung ano ko may nuras da. Isang bantayan na sa mga tanong, kung itong madaling tanong da, hindi rin, paglakas ng tanong da. Nao gumawa na sa dito ng mga kinuha. Talaga pati na mga kapare na ginapahalin na nagani.
6: Oo, nanong na pangwa. Oo, wait, kasi pinabantayan dito kasi ginana.
5: Ginasaway, ginasaway mo na daw sila. Kasi kasi sa may araw, may araw ang mga dungol ko kasi. Hindi man pwede nga ati i-detain mo sila o kung kapriso mo sila, puntuan kasi tao mo lang sila kasi ako ano.
6: Sige ka pa. So at least ito pang Arvin, naklaro, taya. Ang ipan to, hindi ito nan. Si Kapya, ako kinetay
1: akong sentang trahedya. Guwa na ito sa barangay 39, gali?
6: Sa Pasca, which is isa sa mga problema, yung manada. May mga residente, yung 39,
1: oo.
6: Hidra lang gini, tapos hindi man tanan ka to Parwing, puro pa ng taga-barangay 39. Kaya tigong lang taon, tagit ang klampada sa lugar, singkangid na nada mo.
1: Correct ko.
6: Barangay singkangid na nada eh.
1: So,
6: kaya na nasa, pero dati iyan na sa siyudad man ano da kung ano da paano nila sikasuhon para din na pang tapnaon na kasi mula na design po tangan mo na renovation na balik mo na Japon
1: da balik mo na Japon da o
6: chakto da urutasan man hindi pa bigyan na da sa iba da na ginagawa tagaan para sa renovation para po di araw ka po balik Japon na
5: okay tumuon ka tingin na rin sa kabuy ay gito pa lang kabuy ang ari ang lang kabuy nila ari di Chris laga de de ka buka lang ilat ni ang kuno kunari sa di ko bitay wala gigi wala dito kuno sa bagitaan ay
6: sige ka thank you kid nagdirahin ko ko sa iyo may laga sa
5: nagribot ko bumingi
6: ay sige ka ah may pa programa ka oh sige ka kid ka salamat kid Petro pa Irwin si kapitan Dalpre Tanoy no
1: oo
6: kang barangay 13 FS mga balaan pa ya. Yeah, may mga residente kahit from Barangay 39, but Petro pa Irwin, regarding sa jurisdiction sang or nasa kupan sang sina, hindi na daya iya sang barangay sa 39. So, sa malipot na pulong, iya sang barangay Sintang Airport, Petro pa Irwin.
1: Oo. Ano yung galing alam, Kapitan? Ni Kapitan?
6: Petro pa Irwin.
1: Galvida, no? You know?
6: Dante, oo.
1: Oh, Dante, oo. Oh, Dante, gali, oo. Oh. Nalipat ko sa kala niya. Pero kami, long news lang mo. Sa una, si Kapitan Ricardo Danoy, dira sa barangay Dumanan.
6: Ah, so may mga bola sa akong niya, Kapitan niya.
1: Oo.
6: Oo.
1: The son, so, Dante.
6: So, ano si Kapitan?
1: Ah. So at least, nakabalanta na, so, na rason pa ito nga si, oh, nakalisensya man kami kay Kapitan.
6: Agad.
1: Naka-star kami din. Ay kasadya braga tabo kaman. Oo.
7: Gani man. So, si Kapitan Danoy Diaz ang Barangay 13, at least, ha, nabalaan pa yan.
8: Mm-hmm.
7: Gaan mo na yung sitwasyon ka to, Farwin, nga hindi pa yan niya takop.
8: Mm-hmm.
7: Ang amo to nga, ano,
8: mm-hmm.
7: kaya lugar.
8: Ginakahok mo ka na gilid sa mga parokyan nung ibang di.
7: Ah, oo, eh. Parokyan ni Batman.
8: Oo. Oh. Ah,
7: hindi mo na ng problema. Kasi dapat ang siyudad, ma, ano na ba? Mm. Palantaw, ginada ko na ng sitwasyon ba?
8: Oo. Oh. Ang ibang di.
7: Ang napulog ng siyudad, maikot na ba?
8: Pag hindi ko katropang France, ibang di, may hara naman sang ginhatagan, naman sang duta, relocation, galing gabalik da. Di oh, pangabuyan nila ko ng balas eh. Oo.
7: Oh. Ang balik kapitan nga, why ko nagbukal, tinigang nila kung dito.
8: Oo.
7: Oh. Hindi ba siguro why nagbukal eh, kung why bukal?
8: Hindi sa kasunod sa kilalata nga. Why hindi yung, hindi yung kaldero ang gabukal? Lana.
7: Wala, yung ginawa ba?
8: Lana ang gabukal?
7: Nga, pag tampot mo bla, tumangay ka mo.
8: Oo.
7: Ginausog ka bla, ginasakit saan ko ako. Lawayi ko ba?
8: Ay, yeah.
7: Magkamusta ka siya, pagkadugidug.
8: Sakit chan mo? Oo. Oh.
7: Dahil na ako mag-chan mo. Dahil ito, nabigay ito na usog mo umuro.
8: Oh, karon pa to sa? Karon pa to sa?
7: Ah, oo. Oh, ito sa buong.
8: Ay, ah. Anyway, at least na baranta ka tropang France. Nining kalatabo. Nasubukan ko in the sense na hindi sila dapat da. Dito sila sa insaktong nga proyan. Pero sana ba tiyan ta kay Cap Danoy? May mga sitwasyon gali nga nagarason nga radas la. Tag hindi niya taga Barangay 39, Barangay Singkang niya.
7: Ang lugar. Pero ang lugar. Mga nag-i-listar to, Sambo at Farwin, may pagkaninig at isan, may taga-bato pa.
8: Oh, tabunan ko na,
7: oh.
8: Dason, handumanan.
7: May taga-dumanan pa. Oh. May taga-barangay 39 sa iya, alin. Mm. Kasi si Kapitan niya, may sibihan naman ang obra sa Kapitan da.
8: Mm-hmm.
7: Na si Sir Manabi gusto nga Kapitan da ang pabutang sa langalang ang resto ang paguhis ng mga pumuluyo. Yan na.
8: Mm-hmm.
7: Sana hindi na nagalik sa akop na.
8: Mm-hmm.
7: So, pili ka na sa way naman na da.
8: Oo.
7: Kung galing aragin ka po.
8: Mm-hmm. Ahay. Aga ano ta kasi gahom lang ta aton nga lokal pang lokal panguruhan mahimo sang pamaagi para mabuligan man isla para mabutang maplastar sa sakto nga lugar kag hindi da sa dalum tayo. Oo.
7: Amo kay nagat Kevin di mo na at least mabatian da sa syudad. Pakita na dalum pang banda. Si kon na to lagi ning nga insitiho ng sugilan don sang mga opisyal di saton. E may relocation naman ko, no?
8: Mm-hmm.
7: O daling di mas gintili sa ibang sa aton
8: mm-hmm.
7: na magbalik ito sa BNC na.
8: Mm-hmm.
7: Kaya muna ko na po, ina-implement target na nila kapag Arvin marunong maglingon sa pinanggaling.
8: Babalik. Babalik at babalik ka rin.
7: Oo, babalikan.
8: Ay.
7: Oo.
8: Ah. Ano lang ta? Kabay pa makita ni sa atong sumar. May muan pa bagi?
7: Correct na. So, ako ginapapagawinti, makapagawinti ng samutong agad, hindi na tako, na kita na sa syudad na pala na to, na may muna sa galing na si Kasunda, na makabutang sa residuo ang pila ka mga kapulis ang mga pupunoy niya. So, tika tropa Erwin, ang ato niya pagpatulong na at least mo sa lugar ni Lispagita na nakagapag-inimutan na sa kapitan.
8: Oo.
7: Is na bala na ito ng kapugusang istorya sa likod sinas. No?
8: Mm-hmm.
7: So, tiwan man ang kulang ang barangay.
8: Mm-hmm.
7: At di para kaila amo niyang ano, sa karong ito, Erwin,
8: mm-hmm.
7: Nagkata dapat ni Moon para mm-hmm. sa mga residente niya, Jelly Star Director, sa budlay man sa kumulintangan ni Ladra.
8: Oo.
7: Mm-hmm.
8: Budlay ni?
7: Oo, gali man. Sige, Tropa Erwin, dugang ko na lang ginibala.
8: Oo.
7: Kahit ang gitagingang utangin na ito ng pro-NIRWCPD,
8: uh-huh.
7: pagpangunan na ni Police Captain Wilma Silva,
8: uh-huh.
7: na tibot kita kay Ikapon in Cabigs ang Bacolod City LGU nga in pagwang information nga nabinong kita sa hotspot.
8: Uh-huh.
7: No? Hindi hotspot sa turismo. Convict at Tropa Urban, hotspot sang online sexual abuse and exploitation.
8: Mm-hmm.
7: Matapos siningagin payag ni Mayor Greg at Sataya sa iyang press conference sa tubang sa media at Tropa Urban. Kadrina, tungin pagigangutan ng pro-NIR, WCPD. Kaya natukiba na ito ka Tropa Urban. May aray ni galing niya nag-survey ha.
8: Mm-hmm.
7: May nag-survey niya isa ka non-government organization. To IG and to ang ining nag-survey ka Tropa Urban mo.
8: Mm-hmm.
7: Sa top 20
8: mm-hmm.
7: sa bilog na Pilipinas,
8: mm-hmm.
7: wala lang din specify kung nikapila kita.
8: Uh-huh.
7: Basta nabilong kita sa top 20
8: uh-huh.
7: na may angot sa so uh-huh. online sexual abuse and exploitation sa Tropa Urban.
8: Uh-huh.
7: So, dari na kung gintamangkot si Ma'am Police Captain pa, uh-huh. kung anong pagkapig ni Sakaron
8: uh-huh.
7: sa pagdeklarar sa Bacolod
8: uh-huh.
7: na hotspot kita
8: uh-huh.
7: sa online sexual abuse and exploitation.
8: Uh-huh.
7: So, di kinakapig ni Tropa Urban sa Sakaron sa WCPD pro NIR
8: uh-huh.
7: na makalarma ang sitwasyon natin.
8: Uh-huh.
7: Kaya sa second quarter, walo pa mga minor de edad ang na-rescue.
8: Mm-hmm.
7: Kagsa sining na third quarter, Katropa Irwin,
8: duwa
7: na muni ang kanglunes lang
8: mm-hmm.
7: na na-rescue ng duwa kabilog ng mga kabataan ng mga babae.
8: Mm-hmm.
7: Sa second quarter, tomo itong mga lalaki, tomo walo itong kabilog. Tapos subong duwa ka mga babae na rescue naman, Katropa Irwin. So, ano ni Plasada, sine?
8: Mm-hmm.
7: Kay Drina, ito natuktimahan pagi kay Police Captain Silva,
8: mm-hmm.
7: nga ang nag-inform kay sa investigation ng WCPD, DCPO, referral mo.
8: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: In-refer ang kaso, ay para may investigaran, nagmatumot kung sino nang aras sa likod sino, kung sinong mga biktima.
8: Mm-hmm.
7: Sa Tropang Irwin, hindi, gali, pero hali niya sa ato ng referral.
8: Maghambal ka referral, ano na sa Katropang France?
7: Dogin panyag pala. Abi, for example, Ario, investigarin nyo na kay Doka pakakulugmat na ni kay amuna ng status ng pakulod mo. Nabilog kita sa top 20 na ginakarbing hotspot.
8: Okay.
7: So, basi na ito, iban man sa iban ng mga grupo
8: mm-hmm, mm-hmm.
7: na, uy, kari na rin sa Pilipinas kag sa syudad sa Bacolod.
8: Oo.
7: So, di ka pa Irwin ang buti ligong pwede rin is,
8: mm-hmm.
7: ang nag-refer sa aton, hindi sa Usaranta, hindi alin sa Pungsod ta, o alin sa syudad ta.
8: Oo.
7: Kundi mismo, international,
8: uh-huh.
7: na mga law enforcement team or uh-huh. law enforcers
8: uh-huh.
7: ang nagpalapot ng information ang
8: uh-huh.
7: sa sining na online sexual abuse and exploitation diri sa aton.
8: Ay!
7: Diri, diri na ito nakitaan
8: mm-hmm.
7: na makalarma gito o tinga wala diri yan na ito na ito kiban
8: uh-huh.
7: sa karanta na abo na nagalisip sa ito sa aton diri ang nakadiscovery pagalik na katubod sa Tropa Urban ang
8: mm-hmm.
7: international
8: mm-hmm.
7: law enforcers pa.
8: Oo.
7: So, tiya mo nag-regin writer sa aton, yung palapot, Katro Parvin, ang ining information.
8: Bacolod, ha?
7: Oo, Bacolod na.
8: Oo.
7: But there are areas sa Pilipinas, I don't know kung ikapila kita sa top 20.
8: Oo.
7: Oo, pero kasi nabilong kita sa top 20 based sa survey sa non-government organization mo.
8: Mm-hmm. Wow. Magta-20 ka pala daan yan, dako na na eh.
7: Oo, Katro Parvin.
8: Magta-20 pa lang, something na niya?
7: Ate, oo, sa delikado na niya.
8: Mm-hmm.
7: Hindi na niya galing sakto. So, nga, naglapot sa isa po na nga kanala sa sitwasyon.
8: Mm-hmm.
7: Ang atong nga, nga syudad,
8: mm-hmm.
7: sila binagisa mo niyong mga kaso.
8: Mm-hmm.
7: So, teka, Tropa Irwin, di pa mangkuta, anong proseso?
8: Mm-hmm.
7: Na may mga kabataan na madala,
8: mm-hmm.
7: may maganyan,
8: mm-hmm.
7: kaging mag-aupo din. Ate, teka, Tropa Irwin,
8: oo.
7: Sa pamangkot na ito, may mm. mga kilala man sila nga ginaagad sila.
8: Oo.
7: So, ginarecruit sila.
8: Oo.
7: Pero galing ka, Tropa Irwin, why takabalo kung walang gin pagpataato kung paano sila ginapaganyan pala.
8: Oo.
7: Ginapaamag sa ilang.
8: Oo.
7: Nga mag-upot. So, kasi sigurado, hindi magpatayin sa katao kung wala blas ang reward mo. No?
8: Mm-hmm.
7: Kasi sa psychology ng katapawin sa mga kabataan niya may reward
8: mm.
7: may reward system kita mo, no?
8: Oo.
7: Isang sa tigulang ganing effective ang reward system eh. Isang
8: mm.
7: sa adult, no?
8: Mm-hmm.
7: Inuso sa kabataan
8: mm-hmm.
7: Especially sa kabataan it's very effective yun eh, no?
8: Mm-hmm.
7: Kasi masiling tao kato-kato kami taga mo ni
8: mm-hmm.
6: Tapos amo tong imuon mo, ubrahon mo lang ubra mo para may kwarta ka. Kaya dako itong kwarta ngayon tayo sa imo. So posible ka ito, I mean, may mga reward system ni para matigayon, gurob lang ng kabataan ang mga biktima nga mag-ambag. Kag nag-upod sa sininga amen, Metro Parwin.
8: Pero pilit tayo ni siya, nipilit sila. Huwag ka ba, loko na nung pwede matabo to siya kung magkatubang siya sa computer?
6: Posible ka pa Parwin, kahit doon ato lang pag-insindi, manghagad ka, hindi mo ginipagambal kung anong mga consequences mo.
8: Ay, delikado ni.
6: Posible nga doon ginapaamag sila nila, oh, upo sa to, kaya may amuni ko na to. Kaya ba, may tagaan ta, kung ano, dira. Pero galing ti regarding sa consequences ka Tropa Arwin niya, sa penalties, kung hindi ka rin magpati, sigurado yan nga hindi ginapagambal sa tiyon sang i-recruit sila mo.
8: Oo.
6: O, kahit timabay, amo na galing, di na lang po.
8: Oo.
6: Oo, kahit itanan niya nga pagay, every time pinikaw mismo mga agad, ang positibo kagang maayo na niyambal mo mo.
8: Oo.
6: May... Kaya mo mga kabataan, yung mapati, maupod.
8: Oo.
6: Pero galing ko yung pakabalo sang patabo sa ila sa tiyon na silang magsunod na dira.
8: Daw, ano, daw promisa, na promisahan ka, may part-time to, may racket to, may arata to sa trabaho, may income ka, maling income mo, may gismail ka kada bulan, tiis bata, lumbayag na sila eh. Pero gusto ko mabalaan ka, Tropang Fran, kung may consent sa ginikanan.
6: Well, teka, Tropang Erwin, regarding sa dira, pwede ka ba, no? Basically, maramang ginakuha ng ginikana ng ilang ang kinangano na ilalit pata nila.
8: Kalain ba? Oo.
6: Posible gito nga. Kasi, siyempre, katanay nga bagay, ginikana, ginampamagkotol mo. Ito na nung himuon, nasubot ka mo, o hindi. Huwag tayo nagkabalo ka, Tropa Erwin, kasi sa karoon ng buwing investigation, na isa pagdilitaan sa mga challenge sa karoon, throw online mo. Throw online. And kapayag sa makulot, kung i-connect na lang ang mga information, kung niyangot-angot na lang. Ang facilitator ka, Tropa Erwin, amuni ang doon nag-organize, kumbaga ba lang. Nag-post online para ibaligya. So, tika, Tropa Erwin, ginpayag sa karoon ng police sa Pensilva, nga nag-investigate sa karoon ng Regional Anti-Cybercrime Unit to identify kung ano nga mga sites sa diin inihalin kag sa diin ini malabot ti labot na gadya international kahit from international nga yung nag-refer mo. Hindi na within national lang kundi international natin. Nagsiling kita international worldwide na eh basi kundi hindi na nga kakapungsoran na labot ang ining nga mga laragway sa or mga video sa mga kabataan.
8: Oo.
6: Kasi sigurado i-confirm sa aton dolyares ang kita na Tropang Erwin.
8: Grabe. Mainitari kung magkantunas bata, hindi gilingin maingi ba kung magkantunas bata or base may ginagyan pa, may ginatagaan kwarta pagkatapos, ginaporsentuhan pa nila.
6: Correct na. Posible gina ka Tropang Erwin kay i-confirm na ton organisado ini kung may mga sindikato sa likod sini. Pero Katropa Erwin, wala pa, may natumod ang aton yung WCPD Pro NIR regarding sa organized group or makadi natin yung mga syndicate group nga ara sa likod sa kasambiting online sexual abuse and exploitation na ginahimos aron sa mga minor de edad. I-take note kay Katropa Erwin, hindi niya lawlahog ang mga edad niya involved rin. Lunsagid niya yung wala agad bala panimuot pa. Nag-edad, libma, ito ka to.
8: Lima?
6: Oo, posible.
8: Ay.
6: Oo, ate, may arang hindi ko rin kasi may edad na din nga muna.
8: Ate,
6: ang information nga na-receive natin so far, sa information nga din-provide sa ato niya nga WCPD sa DCPO, mga teenager na, minor, 12 to 17 eh. So, posible yung nakapropawin kasi may mga nag-edad na panubo dara. O kahit may kanya-kanya tasting mga nagabayad ng guro mo.
8: Daw platform ni sa website, isa makita mo na tsura, tapos pili ka da, kung sinong ano mo. Bayad ka na eh.
6: No, yunan mo da. Bayaran mo ba, sabo niya presyo.
8: Ang merkado, hindi es Pilipinas, guwa sa pungsod.
6: Correct. Dolyares, kaya hindi pesong kita, dolyares ang kita.
8: Dako ni nga sindikato, Katropang France.
6: Ito si Blena. si Galika sa Parwin, ang isa din sa mga hangkat sa kapulisan, mm-hmm. kung sinuoni ang para sa likod, tinga,
8: mm-hmm.
6: posibleng online,
8: mm-hmm.
6: makagamit sa another account.
8: Mm-hmm.
6: Pero lain gali ang personalidad.
8: Oo.
6: Which is, so, fake account, doon ka man ang sa Parwin. But, eh nga, ito yung Bacolo, ang syudad sa Bacolo, during government ato, nagkatingwagi dyan nga matakpan, ini may matakpan.
8: Oo.
6: So, as well sa... ano no, sa Pro-NIR WCPD. Pamatian talaga si Police Captain Wilma Silva,
8: uh-huh.
6: ang chief sa niya WCPD Pro-NIR.
8: Uh-huh.
9: Yeah, good morning, sir. Nakagdabag ng mga tagipanamatik.
6: Yes, ma'am.
9: Sir, about him, sir, yes, sir, it's true na ang Bacolod City is one of the hotspots in terms of cases, no?
6: Yes, ma'am.
9: May mga cases na before,
6: mm-hmm.
9: and subong mayara kita, ano naman siguro, balitaan niya mayara kita ng ano subong, ongoing, na dinimbestigahan niya sa outside case.
6: But, yes, ma'am.
9: Sa Bacolod.
6: Mm-hmm. Uh-huh. Yes, ma'am.
9: So, nag-coordinate man kami sa ILA,
8: mm-hmm.
9: sa Bacolod City, sa DSSC,
8: mm-hmm.
9: at the same time sa, ano man, sa atong man nga nasyonal.
6: Mm-hmm.
9: Sa mm-hmm. WTCC, kaya because mm-hmm. nga sila man ang nag-direct dito sa AMON
8: mm-hmm.
9: About sa mga complaints or
6: yes,
9: referral
6: ma'am.
9: Na ginapalabot mm-hmm. sa ilang
6: okay,
9: matabo sa Bacolod.
6: Yes, ma'am. Mm-hmm. Ma'am, magsiling touchpad, ma'am, ano ni ma'am, ano ni pagkabig ni ma'am, do makalarma, ma'am?
9: Yes, because according rin sa IJ in Philippines, Bacolod City is top in the top 20.
6: Uy.
9: Within the whole Philippines, no?
6: Yes, ma'am.
9: In terms sa amo sina sa outside. So, mm-hmm. craftsman kami sa mga among mga tips para counter man natin ina
6: yes,
9: na problema dari sa Bacolod.
6: Ma'am, so far, ma'am, pag sulod sang 2026, let's say we start sang January 2026, ma'am.
8: Mm.
6: Based na sa record nyo dira, ma'am, dari sa Bacolod, ma'am, so far, may pila ka mo nga na rescue, ma'am? May details ka mo da?
9: Sulod lang sa second quarter.
6: Okay, ma'am.
9: Mm. Oo, naka-rescue kita, mga 8.
6: 8
9: sa kabataan.
6: Okay.
8: Mm-hmm.
6: Tapos, amo ni ma'am, may nagdugang, ma'am. Do nag lapot na sa... Bali, ma'am, ang duwang nga latest niya, ma'am, sinila lang niya quarter, no? Third quarter na niya, ma'am, no?
9: Yes, sir.
6: Actually,
9: we are, nabulig man kita.
6: Yes, ma'am.
9: Sa
6: okay, ma'am.
9: Together with the DSSB and sa ating mga local WCPD.
6: Yes, ma'am.
9: Mm-hmm.
6: Okay. Ma'am Wilma, pagkabig niyo, ma'am, may mga organized nga mga group o ma'am, do mga syndicate groups na organized?
9: Hindi pa natin mahambal ang amin sa sila. Pero,
6: yes,
9: gina-pulit pa din namin ang institution. Kay,
6: okay.
9: Nagagawa sa initial na institution, hindi lang gali sa katao ang nag-ansal.
6: Okay, ma'am.
9: Kumbaga nag-dugaw sa ina.
6: Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, nang isa lang ni ma'am pag-insindik, ma'am, lapta-lapta ni siya, ma'am, lain-lain ni siyang dumasiling binato, being mga facilitator, ma'am, or isa lang ni sila tanan, ma'am?
9: Ang assessment natin, ito din, hagad.
6: Okay.
9: Doon
6: nag-recruit sila, ma'am?
9: Oo, yes, sir.
6: Doon may recruitment? Pabali, ang friend nila, ma'am, gahagad man sa ila, same age nila, kababata nila, be.
9: Mm-mm. Mm-hmm.
6: Amo na galing,
9: ma'am. Sa mga kabataan, sa mga perpetrators,
6: yes, ma'am.
9: Mga adult perpetrators natin,
8: so,
9: gina-introduce man sa, sa iba nga.
6: Okay, ma'am. Ginapakilala sila galing, no?
9: Mm-mm.
6: Okay. Pero ma'am Silva, may ano ma'am, ginapaamag man kasi siyempre ng ibang mga bata.
8: Mm-hmm.
6: Ano mo titi siyempre ang ilang innocence, i-take advantage tapos ma'am, pero anong do ginapaamag sa ila ma'am? Pilang bayad kuno magimos la. Mm-hmm. Kuno na ma'am.
8: Mm-hmm.
9: ang sa about dira ano wala pa kita.
10: Ah, okay. Sige ma'am.
9: Pila gid ang gina
10: ano pila. Okay,
9: basi. Amo na eh, because nga by kwarta kadag madali lang.
10: Mhm.
9: Madali lang sa kita sa kwarta.
10: Yes, ma'am.
9: Amo sila ang dragon. Okay. So ito ay nagaka ganya ta na sa bataan. Without knowing sang outcome yes, sa pinaka-adlaw.
10: Okay. Ma'am, pero ma'am, ang sa cyber, anti-cybercrime, ma'am, nag-coordinate man kamo na sa RACO, no? Kung sa dining yes, mga sir. Sites ginabaligya or ginapost para ibaligya.
9: Yes,
10: ah, okay.
9: Yes, sir.
10: Pero ma'am, ano ni ma'am, do international ma'am, no? Ang yes, ginabaligyaan.
9: Sir. Yes, sir, international.
10: Possibly dollars ang kita, man.
9: Mm-hmm. Yes, sir.
10: Okay, ma'am.
9: Kaga, iniisa yung mga referral.
1: Ah, counterpart fans?
11: Yes, so sa tema sa payag ni Police Captain Wilman Silva.
1: Oh, pero duda ko organized ni.
11: Mm-hmm. At ng mga POI since na sa Farwin. Para pa no. Ay malapas dito. Para sa bitin nga sa ato or sining mga treatment.
1: Kaso bo ba? Pero amo na kabay pa mga salbaran gid mga bata. Organized ni Katropang pang France na ng mga grupo ni
11: Spilipinas. Ay, hindi pa confirm ka sa Farwin kung organized ni or may sindikato pero posible no?
1: Posible, posible.
11: Basta wala pa sa matanding ebidensya.
1: Oo.
11: Sa Makati, isang mga organized katropang Harwin, hindi sila kita organized ako niya daan yung grupo, yung magamunamong ito. Siyempre na may handler na siya, guro.
1: Ma, kung mo ma-invest ka para sa mga equipments mo da, sa computer mo, may invite ka, may ma-recruit ka sa mga kabataan, ang pag-recruit mo sila da, ibanda basi wait ta kabalo basi may pagin suryana is pamilya no nga timo obra lang to sa wait ta kabalo basi ang ginikanan gid pabalo man nga o oh, may obra to sa ma'am do call center abi i-train na mun siya tapos sa munabla ti okay naman lang sa mga ginikanan guro mapasugot naman lang ang problema lang gid is wait sila kabalo kung ano ang operasyon nga ka-involveran sa ila mga bata
11: amo na ka-prepare no so wala total lang din ang pasanti nga detalye ang otbira. Pwede yung going investigation sa karoon man sa kapulisan and also sa Bacolod City Police Office and also ang region or NIR ang sa sining kaso sa karoon ka tropang Irwin. Amo rin ang basic patrol, silawagin ni Karabang France Andro Burgos, sila mga bukol-bukol sila mas magtumas ng Santo Blas Gold. Para sa nga, ugay nga dito ng Pilipinas, XFM News. XFM
1: Amo ni mga katropa, thank you so much katropang fans ng Kapalatabo bla. Sa una movie lang ni, no? Mga sexually abused online ng mga kabataan, ginapang recruit, may ara sa mga handler, may ara sa mga kapitalista, may nagagastos na di mga katropa. I hope hindi lang sa Pilipinas pero mga katropa base mga foreign nationals mo nila ang ara sa records ni. Kay may gakalatabo na amon sini ha dere sa Pilipinas brato abi no tapos kay take advantage ng sitwasyon sang kapigruhon sa Pilipinas ba no kalabanan di gakaintra mga bata man inablang pigado wa isang insakto nga resources ang pamilya para mag-eskwela siya pinapromisahan no peskulahon ka amo ni ang problema da ang dalom pagid mga katropa base may mga foreigners nga magkadto tapos sa murang ginatugpo na kadto undi mga kabataan oh I hope hindi pa dira sa punto and I hope ngaton nga maragis ka pulis sa mga katropa will do something about this because nga ti well nakasalalay di kabuhi kagang buwas damlag sa mga lamaron ta. Oras na to mga katropa, 8:50 na sa aton nga palatuntunan. Mahaboy ko anay sa mga obligasyon ta, balikan ta, ini karon dugay-dugay mga katropa. Plus ang basi ma balikan ta dugay-dugay plus ang sunog tubla kapon, no? Pwede to kaso mo sa aton ambot kung sino maka file kaso to o ang asawa, pamilya, bata. Nga gin-report to bala kagapon kagapon sang ni katropang Winston atong ginsunog sang iya kaugalingon nga amay o asawa bana ang balay niya kay hubog sa oras ta aras 8:50 haboy ko na mga obligasyon ta kag istoryante ni mga katropa ang issue naman no karon sa ginaduso nga pag financial audit
8: sa mga contracted loans sang Bacolod. Way ta kabaro, way ta figure kung pila gidman. So, dira ta mabalaan kung pila ang aton nga obligasyon kada bulan ang ginaseparar naton sa aton nga mga obligasyon, financial debt, mga katropa sa sudad nga amuning nagakaon sang aton nga mga ano, aton nga kwarta, pila ka porsyento yan ginabayaran ta? Kag ano ini mga katropa, amo rin duso mga bian nga dapat may ara sang financial audit sa mga contracted loans sang sudad sa Bacolod para mabalaan ang ano kadakoon ini mga bian. Pero may ara sang ginduso nga ti kon mag financial audit naman lang ta, kadun lang ta sa punto nga imuon tan lang, i-legitimize tan lang, kay kung kita-kita man lang may audit sila kung di gawain man pulos, gin-invite ni Councilor Wilson kamawa, no? Nagpasar sang resolution, no? Nga ti dalon tan lang akuha naton para mabalanta, para ma-report to. 8:51 mga katoro pa, we'll be right back.
12: Bullseye XFM 90.3.
13: Yes, to hell!
14: The secret of hell.
15: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
16: Yes.
15: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
16: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood the sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
15: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
16: Yes.
15: Kung wala na gid,
16: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
15: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
12: Santon Plus Gold.
14: The secret of health.
15: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
16: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
15: Hindi na sa kabatsyag.
16: Yes.
15: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
16: Again.
15: Again.
16: Yes.
12: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.

0: ulan init breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes,
0: possibly carrier na sang dengue, so dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok, actually instead niya magbakal kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santon herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
2: The secret of health. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
10: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katupa, exciting!
13: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR.

0: permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: President, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
4: Franka,
2: kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Balik na mga katropa. Unahon ko lang si ano ang issue ni Blapang pati sa pag-review sa mga contracted loans natin diri sa Bacolod mga katropa kay daw gin propose ni Councilor Cesar Distrito ang ining ining pag-review sa mga utang abi sa aton syudad mga katropa. Well, ang purpose maabyanti mabalante kung ano nga mga balayran nga may ara kita mga katropa so that mabalanta kung pila ka porsyento pila ka anong lauton ta for the next year no nga mga obligasyon sa aton syudad sa mga utang existing loans sa aton syudad mga katropa which among gid man ang proseso ginahimo sa mga LGUs mo no ang iba nagautang kay may ara sa mga proyekto ang aton syudad mga katropa isa sa mga dako nga utang di ang aton nga Coliseum no nga ginpunduhan ginutangan kag iban pa to nga mga utang nga ginhimo man sang anay administrasyon diri sa Bacolod mga katropa pero wait akbaro kun anong purpose gid man no para mabalanta para kun mahibalanta kun pila ang obligation naton every year it's okay nga magutang waya problema ang problema lang da kun nagutang ka pero ginalustay mo lang nagakadto sa wala pulos nga mga proyekto no pero kung nagutang ka para i-improve ang imo syudad may infrastructure to kag kabaro ka ang ina nga mga proyekto may revenue may balik nga income sa aton syudad then it's okay ta nga makabulig sa aton syudad mga katropa pero kung maghambalta nga ti super city ta makulisiyom lang ta mga utang ta ti daw lain naman istorya bi mga abyan. Pero ang istorya is nga maano kita ma amo ni ma-review kita sa mga utang ta sa mga financial debt naton diri sa Bacolod para mabalaan ta mga katropa. Now pagkatapos ni submitter sang resolusyon si Councilor Wilson Gamboa Jr. Lingati kun ma-review naman lang ta sang aton mga contracted loans sa DBP katropa. Dalon ta lang ang COA para mabalaan ta para ma-legitimize ta ang aton nga review nga ni kag para mabalaan ta ina pero mga katropa wait ta kabalo kun anong implication sini no pero all things ginahinyo is that may ara sang audit or pag-review abis ang financial obligations naton sa mga contracted loans there is Bacolod madumduman ko to ang loan ta sa Coliseum no may mga loan ta para sa padalan kag iban pa no check out kami arkar sa linya naton si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sir, good morning, welcome sa programa Liwat.
7: May aga Sir Win kag sa tanang tanan nga nagapamuhi may aga
6: Sir anong butsilingon nga wang nagarequest ka sang local audit kag mga ang aton financial local financial review sa aton nga financial debt diri sa mga contracted loans sa Bacolod sir anong intention anong contenidos ni sir
7: well una kung mabatian naton ang soka sa aton nga mayor gintagaan niya sang timeline ang pila naton ka mga projects diri sa syudad sa Bacolod. Ina binagid sang projects nga funded sang utang. Sa mga nagliligyan pa nga mga administrasyon. No? So, para may balanta kung ayan, ibabol bala ini ang mga timeline o deadline o kung hindi. So, din pangabay ko ang local COA kung may mo tagaan kita sang audit report sang tanan-tanan ng mga money loan utang nga kontrata sa siyudad sa Bacolod. Hindi ko nalang palimuno kung kay Kim o naakit kasi balo naman ko nila nga napamunitita kita. So, amoy na ang purpose ka. Kaduwa, si, nakatingga ang pila naton ka mga events. Taga niga Cosman ni inconvenience sa aton. Pumuluyo. Nasun ko nga, nagapangayo kita sa OBIT. Katatlo, ang kalabanan inibig ng mga proyekto sa room, long overdue na. Lawit na bala kayo, kasi may mga completion date na sila mo. Hindi ba? Tagaan ka muna muna ng utang, tagaan ka muna muna sa pundo, may ara na adlaw na dapat nyo tapuson, kaya ara man ang pundo. So, ang ini ng mga kalabanan ng proyekto, delayed na. Date ha, on the completion date na dapat nila tapuson.
6: Okay, okay.
7: So, that's why ginapa-audit ha.
6: Yes, sir. Why ni abunggo sa ano sa paghinyo ni Councilor Distrito nga ano sir no nga audit man pag-review sa mga financial contracted contracted loans naton with DBP.
7: Siyang gin pasulod ko niya sa liwat. Kundi una ko na gin pasulod sa one pa sang Mayo pa. Tugin baton lang ini nila. Kaga gin pasulod ko liwat. Binibilitinsyahan ko man ang committee na kung tayo mo i-discuss kaliwa kay duwa na kabulan na dinapukot na kita sang umuluyo sa siyudad ng Bacolod. So din pasunod ko. Kag ang ilang amendment na gusto nila nga dapat ang local finance committee, ang treasurer, ang budget, kag ang accounting, ipasunod ko man. So din baton ko. Okay, ito siling ko, okay, accepted. O galing, kay gusto galing yan nila nga ipakakast nila yata akon ang kuwa.
6: Okay, so why lang kuwa?
7: Wala na ang independent, constitutionally mandated to audit. Hindi sila yata o yun, kundi amo lang niya siling nila ang ipa ang ipa-accounting nila, ang hindi nga mga tatlo ka-departamento sa local, ha, internal local finance committee. So, wala ako nagsubot. So, wala akong may nag-second. Patay ang ako ng resolusyon. So, nagligad nga Tuesday, naging pasulod sila na resolusyon, amoy niya banwa ang ginaprobahan nila.
6: Internal auditors of me. Mga internal auditors of me.
7: To say the later, nga mo kung ano yung pinaka-best nga resolusyon, siling ko, hindi para ma-achieve na to ng pinakataas na standard of transparency at accounting kag good governance, siling ko, na hindi kamuya ka yun, na ipasulod na yan ang kuwa. An independent, external, constitutionally mandated to audit, to verify sa ambong na transaction na gusto nyo yan. Itakita lang ang mag-review sa sining na utang. And so therefore, yung question ko.
6: Alright, so sir, if we hire internal audits, anong implication? If we request COA to do the audits, anong implication, sir? Anong difference na there, sir?
7: So take, kung mag-sharing kita internal audit, gina-audit mong kaugalingon mo. Hindi binavalidate mo ang imong kaugalingon. Can you get a siling ko abe impartial? But banwa, it is only COA. You have to understand nga ang COA lang niya, ang gintagaan mandatos to audit. They have the exclusive power to examine, audit, and settle all accounts of government funds. Hindi niya ang local finance committee ta natamit gani na sila monthly, quarterly, periodic report sa COA. Submit lang sa laya balaya pero wala na sa laya of authority to audit.
6: Vamos
7: sa rin. Ang binapangitain na to niya, audit. Kaya ang ini ng mga proyekto, kalabanan, tapos na dapat. Hindi ba? Kaga kung tulukon ta, ang banwa pa mati, sir, ha? Banwa, kung kunupuntang ilang resolusyon, ang ilaya gusto galiya, hindi yan siling ko abe nga transparent. Akwa na bihayan kayo. Kundi ang gusto galiya nila sa siling resolusyon, nga para makapangutang naman kami tani, dapat.
4: Ay?
7: Ang purpose is in relation to future borrowings and appropriations of the city of Bacolod, of the city government. Gusto nila may balaan kung pila pa ang pwede namon utangon.
4: Okay.
7: Okay. Din ka nakita, Banwa, pare, mind you, amon ako nga, ang subong palang nadaan, ginapabalo ko, ginapandam ko ang siyudad sa Bacolod.
4: Oo.
7: Nga para lang matapos nila ang nakatinggang ang mga proyekto nila, mangutang, kagmangutang naman ni sila. Kaya kabalo ko nga ang siyudad, wala ya pundo. Banwa, ara ako sa public hearing sa ginaprobahan namon ang 2026 budget. Wala gani itaya pundo para sa infrastructure for our flood control projects.
4: Toho.
7: So, mga utang man ni sila, itaga mo man sa bato, Sir Wim, para matapos ang hindi nakatingga. Kaya malukal, hindi mo napag-release ang bangko. Kaya progressive billing na mo. Pag ito makita sa bangko, natidali lang.
4: Huwag
7: nyo pa matapos, ho? May release na naman kami. Rason, Banwa, nga ang audit. Kasi ha, ang audit nga ginapangayo ko, nga ako, wagin. Para bala nga mabuligan natin, nga maging malala, kag magada, kapag yan ang hiling problema. Nga ba, siling ko, nga nakapagwa lang kita kundo. So, kadamo sa mga discrepancies, kadamo sa mga exceptions, disallowances, irregularities na makita kita. Rason kong nga ang ginapa-audit sa COA. Ayun na, wala ni Nadia sila ko pang ulit ka, Pat. Naku, Banwa. Kundi ang ato ni Nadia na ginapa-review ka sa COA, yung ongoing ng mga disbursement, physical progress, kahit isinaman lang natin lang ko ang nag-panaog sa dalong pag mag-ocular inspection, hindi yan ang accounting, ha? Hindi na yung obligasyon sa accounting, Banwa, na manaog ikag pamangkoton kung ano yung progress billing din na ton. O pila nang nahuman yun. No, it is COA's job. Rason kung na nagpakuha kita subong sang ubit sila para lang nasa ulihi. Hindi na kita bala makaproblema. Dugangan pagid na ton, tagdugangan pagid na ton ang pundo. Kag madisalaw lang man.
6: Counselor, I know, I'd like to ask you if may ara ka sa idea. I know kabalo kita, there's a committee on finance and appropriation nga nakabalo sang mga allocations. Sir, mga pinaka-porsyento yan ara sa financial debt natin so far, sa pag-act natin, pagpasa natin sa mga annual budgets natin so far sa Bacolod, sir. For 2026 or maybe 2025 if may idea ka, sir.
7: Well, ang rival uncode, we are setting aside mga 200 million out of interest alone.
6: Now, kung madugangan...
7: Kung nakaka ko, Banwa, ang ginabayaran tang interest sa tining na utang.
6: Kita na, kami na, ang mga tao na ibayad.
7: Yes, interest alone, ha? Kag may principal payment bank of the previous loans pa. Malawid na kayo, but we are setting aside mga more or less like 250 to 300 million para lang sa servicing of these loans including interest. Kaya ako sinangapundong na ginakaltas natin sa atong budget tuig-tuig. Tapos nagadugang lang kita kag nagadugang pundo para lang matapos ang pamangkot. Hindi na ito nagadto ang mga pundo. Ang pamangkot. Nga, way pa na natapos ang ginaang proyekto. Ang tugaan gano'n sa amon, Sir Win, ang opisina na amon sa legislative building, last year pa kami tani, mag-asilo, December.
4: Kaya
7: tiyari na tasubong sa Agosto.
6: Sir, na inibalaan ko, we have Mayor... Mayor Nunardia, we have 1.8 billion pesos before utang. Nadugangan na sa with Mayor Albibinetes during that time. That's 4 8.4 billion pesos nga yes. allocated naman para sa ano to, sa public markets, sa mga buildings, establishments ng local transport assistance naton. Well, let's talk about sang ano, sang museum, sang coliseum. Halin pa ni sa kainom mo kay Mayor Bill Leonard Diaz ta sumuway panapos and gautang ta gautang para ma-sustain naton ang budget para magpakayo sa ano. And that's really stayed long sa kadugayon, duha na ka termino.
7: Yes. Yes. Ergolo ka banwa, isang tang nagagawid kag nagalawid ang isa ka construction nagadako kag nagadako ang gasto. So anti sinagi siguran banwa kag ang ina na proyekto may nakaalat na ina nga nga pundo dala na ina da tanan ang mga ligwa pablaton basta magsaka ang ina the words may lingering na.
6: Oo.
7: Hindi advert na magtasabi ang mga balaklon, etc. Sa sinangagin alokar na ito nga pundo, dala na yung nadatantantanan, kag dapat tapuson na sa ina nga daw, nga gintumpan na ito, tapuson. Iti nga wala pa matapos. Ilang nakatuwid.
6: Pero dapat, sir, di ba?
7: Din ang pundo, amun na kanda ko mapamangkot, din ang pundo.
6: Oo. Di ba dala na sa report, gina-flag sang COA na siya, nga wala makalabot sa timeline, ng mga projects, sabi?
7: Yes. Bisa nandun dalong pambalon ni Cheta Distrito, na ang COA, nag-post audit lang.
6: Oo.
7: Piling ko, no, we can request ang sanggol niyang pangluto, that's the power, that's one of these oversight functions, to request for in audit, and pre-audit man or otherwise, pero all the morning stones, Sir Win, takto ka, ang dapat nang imoon, dani, napat na to, post-audit, nakitapos na ang inyong deadline.
6: Oo.
7: Ang date of completion niyo, nag-expire na. More reason enough na dapat ang COA should conduct a post-audit because of this long overdue ng mga proyekto na dapat tapuso na.
6: That's why, sir, base na to, daw, kay ang term to ginagamit nila, review, and if there's a COA, matabo mga investigation na kag base mga resulta pa sa pag-explain sa sudan nga, wala pa na matapos ang mga proyekto ngayon.
7: Yes, ang rason nila, banwa ang kasiling nila. Hari ha, kay Cesar Distrito, yun nga, argument. Ang COA ko noon, nag-conduct lang sa post-audit pagkatapos ng kanoon ng proyekto. Excuse me. Kaya, di niya bala COA, ang COA makakonduct ng pre-audit. Kaya ginatagaan bala natin natin sila ng record and accounts monthly, periodic, quarterly. Kay considering ta aral lang na ma-prevent ini nato sa ulihi o kay hindi siya lawas at mulat makitaya nga tapuso nato ng project ang case ini nato mabalaan kagbatuno ng mga disallowances ang mga irregularities ang mga unlawful expenditures na nila. Kundi isubong palang nadaan kung wala pa na matapos yung audit na para makatanta kung may balaan ta ang hindi dapat nga himuon, di ba sir? Ang hulatong panin niya to, niya nga tapusong panila. For all the more reason silin ko, nga dapat i-post audit na kay deadline na tapos ng deadline nila nga para tapusong inin nila ang ilang nga mga proyekto.
6: Sir, may araw, mga, anong hirin mo? May mga proyekto pa nga dapat utangan ta?
7: Diyos na kurban, watanawa niyo gala. Wala labot sa Coliseum. Ang legislative building nakatingga.
6: Why pa naman tapos?
7: Ang old city hall nakatingga. Ang boto na figura na nila ang mga satellite hospitals. Ang boto na niara naman ko noon ako din sa ato na
6: kay daw ga pa ngayon man to
7: engineering office nga ko noon na figura na nila ang flood control.
6: Kay daw ga pa ngayon man to budget para sa General Hospital. Kay daw kulang ko noon. Si Senator Meg Zubiri nagambal man to. Nga ti, kung ka muna lang da po ngita na ka muna idea nga mabaklan yung equipment sa hospital. Nga mo niya bulig ya. Ti hospital naman lang ya. Base amo na sir?
7: That is beside the point. Kaya yes, nga, iyan international. Yan, yeah, from ginatanaw tayo ang utang tabla.
6: Yeah,
7: na ginutangan ta.
6: Right, right. Sir,
7: you see?
6: Paano na?
7: Kadamo sa mga project, panwa nga white taman ko nakita. So, ratun ko nga, ginapaudit na ito na tumo.
6: So, ano matabo, sir? It's a number game. Numero speaks itself. na scrap, I don't know, correct me if I'm wrong, na scrap ang imong resolution, way mapamatian, and they will go for the review sa mga contracted loans. Anong matabo?
7: Well, feeling ko, in fact, Manila, Sir Wayne, second ako. I was the first one to second the resolution.
6: Oo.
7: Propo ko ang balon nila, ang balon ni Distrito, nga ang resolution is the best para to arrive at a more accurate to achieve the highest standard of transparency, accountability. Amo ko nun ang pinaka the best. Excuse me. Dapat ang kuwa involbado. But siling ko, let's ask one. Padayon, yung ipanwa, in fact, may mga grupo na, may mga individuals na nga nag-hiyo para nga panabayon man ang kuwa to conduct a audit sa siling utang. Ito yung diretsyo na naton banwa. Tagsa-tagsa, to say the least, nga kuno, wala siya ang hindi kita kuno ka conduct audit or pre-audit prior sa pagkatapos ng proyekto. Excuse me, may ara kita diber, ilabi na gid ang speed. Alin, hindi lang saya ko yun. So therefore, dapat bantayan din na itong kahit banwa, trust me, taga niyo man sa bato, nga mangutang ba niyo sila daw? Obligahon man nila sa Mayor Greg Estataya, kanay balaan nila nga pwede na manggalit at mangutang na ba niyo sila para itapos na da, ang anya nga mga tinggang nga mga proyekto. Which ako yakiling ko as early as the onset nga baga pamalabag tapos na sa dugang nga utang para lang matapos ang hindi nga proyekto.
6: Alright. With that, Councilor, we'll check this. I hope makaistoryeta sa mga authorities dira sa konseho. I hope masabat man sila. Councilor, thank you. Good, salamat. Yes, good.
7: You know what? Wala kita venue to ventilate. No, kasi buto-buto malalaga sa amon mo. Though, at kung kaysa, wala man simpo abe. Kasi you don't want to waste the time.
6: Of course, yes.
7: Some of my fellow councilors. So therefore, let us bring this issue before the bar of public opinion. Kita mismo, banwa magabantay. Sine, kay, ang ininga utang, Sir Wayne, kita man ni sa Giyapo ng magalukdo, magabayad.
6: Right, right. Na?
7: So therefore, we have to be very vigilant. All the more reasons na manging alisto kita kag naging mahinalungkot kita. So tungkol mo, mangutang naman na daw sila. Tugangan naman nila pangutang. Kag inaobligar niya nila nga ito ng ang subong administration to avail of that loan. Nakton to nga ka, nagpasari ni di sila kag ini nga resolusyon. Kag ang pangayoon, kadugang Sir Wayne, ang kontrata. I want to see the contract. Ang gusto ko may balaan, eh, wala niya din nasunod sa ilang resolusyon ang completion date ng sinin ng mga project based on the provisions of the contract. Amunan nang ito pa ngayon man sa ila. Salamat din, Sir Wayne.
6: Thank you, sir. Salamat, good counselor.
7: Salamat.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
6: Ay, amunan, galing mo utang liwat ang sudad? Way pa man siguro at ang tang pinaka mga panuwaron na statement na bi sang aton nga mga councilors, mga katropa. Way pa katapos utang to sa 1.8 may 4 billion nga utang, magutang naman ta mga katropa. Tito na bla. Ang location naton sa ano sa budget mga katropa, dako financial debt. Pero anyway, pa dugay Anthony. Check on tanay si Dr. Rachel Manga. Angot to bala sa ano sa mga kabataan nga ginatagaan man bulig sa ato DSSD dere is makulod tapos tong madakpan ma-rescue sa mga pulista ang ini humble nila kuno mga katropa organize humble nila dako eh no gininform pa ta sang pinaka mga NGOs nga ara ang makulod sa top 20. But what do we do? Ano may interventions pwede may ibo naton? We have on the line mga katropa, Dr. Rachel Berdiflado Manga, ang head sa aton nga DSSD sa Bacolod. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Ako si katropang Win Salinas.
8: May aga sa nga pamati.
6: Ma'am, may na-rescue kahapon malam ang aton nga PNP ng mga kabataan, victims of online sexual abuse. Ari ni subong ari ni sa DSSD.
9: ang custody nila na ara sa DSSB, pati hindi na naman specific na hambal, kundi hindi sila naman mga gintang-butang. Yes, sa Monday, ako itong pinaka-recent ng duwaka babae na minor ang na-rescue. At previously, from last month up to this month, may 8-man kabilog na na-rescue.
6: So more or less, there were 5 ka mga minors na
9: attend
6: na.
9: Reviews. May mga pakita, no. So ongoing pa man ang investigation kasi ang aton man nga pag manhunt man ako para ma-rescue ang iba na mga gina-report man sa mga bata nga upod man nila ng mga victims ang online sexual abuse and exploitation.
6: Before that, ma'am, mga intervention na mahimo sa DSSD ta?
9: Oo. No. So, ang hindi niya siya actually first time niya may amunin na case yung na-report sa Bacolod City case ang mga previous years. Hada man, no. Pero ang hindi amunin sa damo. So, ang ato na ng opisina nag-handle sa case management, no, na assess ang ilang situation kasi nabulidyan sila, binatagan sila sa psychosocial support, towards healing man. Kaya ang ilang naagyan, no, nga abuse may effect sa trauma sa ina, kag at the same time, no, sa ina man nga kabiligan nga pagtulok sa ilang pahilingon. That's why long-term intervention ang kinanlan. At the same time, ginabulidyan lang sila, no, nga mawala sila, maka-sila, or ang mga nakaunta sa sila, makabalik sila.
6: Ano
9: mga arrangements ng kitang ginahin mo is needed na modular sila.
6: Okay. So, ang iban di, why na ga-eskwela, ma'am? Wala ka ba lo ang ginikanan ni nila sa tabo sa bata nila?
9: May iban kasang nalocate yung mga ginikanan, no? So, so now, wala tapos sila yung balik sa ila kahit itulok na ito niya kinanlan anay ang kuha namun sa custody para mag-assess kid anay, no, kung if man sila sa ilang mga pamilya.
6: Ma'am, anong range ng edad sa mga minors, ma'am?
9: Pag-assess ang parental capability, so ang custody anay sa amon. May iban man yung mga ginikanan na supportive, may iban niya hindi naton ma-locate.
6: Makapila na yung edad ang range sa mga minors to, ma'am?
9: So, may kita 12 to 17 years old.
6: 12 to 17 years old, bata pa rin yung 12. Ang amon pagbasa, gina-take advantage ang economic aspect sa pamilya, nga ginatagaan sang oportunidad nga makakita. There were instances man doc nga ginahambal why kabalo ang ginikanan, ginainganyo ang bata para sa online lang nga mga trabaho, but eventually it resulted sa online sexual activities.
9: Isa sa mga factor.
6: Ginabayaran sila, ma'am, ang mga bata ni.
9: May mga nag-report man, no, nga halain-lain man ang payment sa ila. And ano siyang aton ba nga stand, no? Nga it doesn't mean na nagbaton sila bayad, nagahatag sila sang full consent. So, mga kabataan hindi pa na sila nagahatag sang informed consent. At the same time, dapat wala gina-abuse, no, ang ilang vulnerability especially sa socio-economic aspect.
6: Medyo sitwasyon ini nga damo sa proseso nga himuon sa ato DSSD counseling kag pagpaintindi sa mga kabataan. May mga account
9: man siya sa aton mga social workers sa filing pangili.
6: If may makanda ka mo sa investigation sa mga naman sitwasyon, doc, may accountability ni? Anong accountability ng parents ni? Anong mga pwede mahimo sa DSSD?
9: Yes. So kung mapamatudan, involvement sila, may ara man sila pangka atubango, no? Aside, of course, sa mga facilitators sa online sexual abuse and exploitation, kag mga reproduce man sa mga online na mga child sexual abuse na material. gi-violating ano ang Republic Act 11930 nga law na ton against SAE kasi si SAE ang mga si SAE na muna mga materials nga na produce no gina-upload online kasi in time ang mga pwede live activities or pwede man mga photos and videos. And at the same time no ang isa pag-iwan din na tulo kailain man siya ng crime na na-violate ang human trafficking. So, actually, kagapon yung celebrate natin ang World Day Against Trafficking. And ang aton nga, yung obra nga activity kagapon, yung pamilya natin ang mga child representatives sa 61 barangay sa Bacolod City, kagitagaan lang sila sa orientation about this. So, atayon ang aton nga advocacy work para mapalatlag sa community, no? Kasi may mga myth day ang abis ng iba nga, ano, nga, mga tao kay sa computer na magapong ko wala siya harm. But it's very harmful, no? Kasi it's a clear act of abuse and exploitation.
6: Oo. Imagine mga
9: so, ang case ang handle na ang mga police through the WCPD.
6: Okay. Ma'am, last question ko na lang. Kalabanan sa mga amuning mga kaso, Metro Manila, nakita natin nga mga balita, ang parents hindi na mag-file sa kaso mo. But may mga violation, your human trafficking, kagibad pa ka mga ano. Sinong ga-file sina? Sinong naging complainant si ni ma'am?
9: Ang mga kabataan as assisted by our social workers.
6: Ah, okay. Sige. Ma'am, basi may mga mensahe kita sa aton mga, ano, sa aton yung mga parents ba na? Kag sa mga kabataan?
9: Yes, no? So, kadamo, nagid sa mga harms nga present, no, sa aton nga society. That's why it's important nga bantayan din nato ng aton nga mga kabataan, and that includes even ang mga online activities nila. Kaya at the same time, no, sa aton mga community, kung may mga nakakita kamada ng mga possible red flags, yung mga nakita niya nga may mga possible nga abuses or exploitation, hindi mo piling ka mo ka-report mo sa aton mga kapulisan para ma-action na natin.
6: Aha. Ma'am,
9: salamat.
6: Oo. Doc, thank you so much. Salamat, good, Doc. Salamat sa oras ni mo.
9: Welcome,
2: Dave. Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
6: Inyo naman tayo mga katropa, si Dr. Rachel Berdiflado Manga, mga katropa, sa atong palatuntunan dari sa DSSD. Makalusbo lang ko kaysa kagabiktima, mga minors naton, sa nabal naton, ang mga minors ni mga katropa, ay panayang desisyon sa ginikanan mo. No? Hindi niya sa kung ano pa. So, as much as possible, atong authorities, atong nga mga kapulisan, DSSD, ginahinyo nga maghimo sang pamaagi para mapanabat ini ang mga responsibilidad, responsable sa ano, sa ining gakatabo nga mga online abuse sa mga kabataan. Hindi mo kong pating kisa ang aton nga ano, aton nga mga ginikanan, way kabalusli, no? Galing bla pamin sa ron tabla sa mga ginikanan ang video da hasta magdako ng bata mo, kita na nila hasta magdako na sila, burden na sila kaugalingon. May mga interventions, pero mabalik-balik na. No? Hasta madulaan sila sang saligs kung galingon nila. Hasta nga hindi sila maka... Why na sang kapasidad para magtubang pas tao? No? Kulbaan? Nguya sila? Ah? Nako. Anyway, we'll see. Kung... Anong... Ano? Ang... matabo sa di mga katropa. Well, si man, kung ano ang pwede mahimo sang aton nga autoridad para maglaot sang ini nga mga ano, mga tao, ini nga mga responsable sa online abuse, no? Pero this has to stop. Top 20 mga katropa, top 20 ta, Tribli, no? Amo ni nga ito nga ato bangon subong mga sitwasyon. Oh. Well, check on to brana, mga katropa, ang Ariho, kay may ara sang ginpatuman ang Estados Unidos, mga katropa, nga pag-ban sa mga blue crabs, no, diri sa Negros, pinakamarugat, no, sa Pilipinas, kag iban pa kamarugar, mga katropa, ang hambal diri may 40%, 40% diri, mga katropa, sang municipalities nga ekonomiya naka ano, naka angkla sa ano, sa negosyo sang blue crabs diri sa Negros Occidental, gina import na sa mga katropa, no? So subong nagdrop ang presyo ni halin 320 ang kilo, nahulog na lang sa 140 pesos katropa, no, ang ining presyo sang blue crabs. Now ginahimo sa naton nga ano, local government, gihimo pa maagi kung paano mahimuan sang market ini, mga katropa, para ma-sustain lang ang negosyo sang blue crabs, mga katropa. Dako-dako, no? Si 320 ang kilo subong, nahulog na sa 140 na lang, no? Uso, ano? Naghulog ang presyo, no? Nagtaas ang demand mo. Sa una, pwede pa may import, ge-import abi sa mga blue crabs ni. May mga ano kita, mga breeders ini, mga katropa. Kag syempre dire sa ano, sa lugar. Ang pinaka sentro, mga katropa, nag-igo sa eBay Magalona, no? Nga nag-ka problema sa ining ang pinaka mga ano naton, pinaka mga kauturan ta nga ang ilang pangabuian dira sa pagluha sa blue crabs, mga katropa, no? So may ara ginadagdag ng executive order, mga katropa, sa pag-crear sang crab industry task force, no, para mahimuan sa mga tax exemptions, no, pinagi sa executive order number 36. So sang EB Magalona, mga katropa, no? Gina check naton, maka istorya kita sa mga mayor, angot sini para mabalanta kun anong ila ang mga pamaagi interventions manabi sa ato local government para ma ano, ma salvar, no, ang ining livelihood sang pinaka mga turanta dira sa EB Magalona. We have on the line, mga katropa, we have Mayor Luis Malacon sa aton linya on issue sang blue crabs. Mayor, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win Salina, sir.
10: Sir, good morning. Sa tanang kapalamati, kapin pa sa ano, kasamanuan aton na sarbiyahan noon, mayong aga.
6: Aha. Mayor, nagpagwa ka sa executive order ining create sang task force, sir?
10: Yes, sir. Yes, sir. Na-create kita ano, multiple task force, especially sa ano, sa blue crabs natin.
6: Aha. Sir, Mayor, anong sitwasyon sa mga ano ta, sa mga kauturan ta nga nakadepende sa blue crabs ang ilang pagkabuhian so far? Pagsugod gid sang banning sang US sa blue crabs. And ano pang mga compliance kung pwede mahimo naton, Mayor?
10: Now, when it comes sa ano, sa blue crab industry naton, no, ang pag-ban sa export nakakos siya sang oversupply.
6: Aha.
10: When and due to oversupply, ang presyo sang aton blue crabs na ano, nagnubo.
6: Aha.
10: No, so since nag-lock kita sang market, ang aton nga ano nga produkto ng blue crabs, why cut tuan.
6: Uh-huh.
10: And even multiple nga ano nga rin sa mga planta naton, kapin pang picking plants na sirado. So nakakos kasi sa unemployment, and as mentioned earlier, ang ano, ang value kaya sa grab na nubo siya because of the lack of a market.
6: Oo. Pila na lang subong, Mayor, ang kilos ni
10: ano, kaya vary man sa Japan sa and sizes and sa barangay, pero from 320 plus nagnubo siya to 140 to 180.
6: Uy, daw halos katunga.
10: Yes, sir.
6: Oho.
10: Tungagin.
6: Oh, sir. Ano mga intervention? Ang requirement, as far as I know, ang US may ara sang mga requirements, compliances
10: yes.
6: nga ginapangayo, sir. Are we doing something about it, sir?
10: Yes. We are in close coordination with the national government, provincial uh-huh. government
6: uh-huh.
10: To meet the standards ng US. Ang mostly sa US daan,
6: uh-huh.
10: basta makakomply kita sa ila daw mamal nga
6: uh-huh.
10: na kundiin na dapat ang ma-assure ta uh-huh. ang US nga ang pagdakop naton sa kasag
6: uh-huh.
10: is that within their standards.
6: Okay. Pero iniproseso ni Mayor mo, medyo madugay-dugay pa ni siya. Ang aton
10: yes.
6: nga ginatubang subong paano tabuligan ang aton nga mga ang industriya sang blue crabs. So far ano mga interventions Mayor ang ginahimo ta subong?
10: Ang one of the interventions naton is ang first sa aton na mga pickers. No, tungkol sa pagsira sa planta, wala sila mga obra. Ang yung obra natin, ging obra nata sila daw asosasyon na ging pangitaan sila diyon alternative nga pangabuhian, ging kaan da sila certain amount of money for capital sa ilang negosyo.
6: Uh-oh.
10: So technically, amun siya ang daw alternative income nila.
6: Uh-huh.
10: As for the oversupply naman sa crab,
6: uh-huh.
10: Nag-launching kita buwas sang Sabado nights. The hoping na makatarget kita sang domestic market, makadrive sang value sang kasag, masaka siya gamay.
6: Aha. May eat all you can, kama Mayor?
10: Yes sir, may buwas mayara kita ito yung kan.
6: Blue crab tanan ba ko namit man man.
10: Yes.
6: nami ni pero isa ni sa kalatuan sa ato mga kulturan kun blue crab sabi amon isang pinaka best selling kun kasag ginastorihan ta. Mayor,
10: yes.
6: So amoning mga suporta naton sa mga kulturan ta nga ang ilaya pakabuyan dira. Hoping nga basi ma-proseso naman makabalik ma-normalize naman ang importation naton sang crabs. So far. So ang medyo mataas-taas ang ma-uplift ang presyo sang per kilo sang aton nga blue crabs dira Mayor.
10: Yes. Hoping na magbalik sa ang export market, ang value gin mismo masaka na makasuport ang aton na local industries no. Pero for now, amo lang gin ang aton nga temporary nga solution nga ma-focus kita more sa domestic market or alternative markets nato na mas stabilize nato ang presyo sa sang kasag.
6: May mga effort Mayor nga may mga taxes ni siya. I don't know how yes. it's ginabaligya Mayor no. Pero there were mga taxes kinabayaran sa mga fisher folks naton
10: yes.
6: on this ara pala subong or may ara na ta ginahimo to just to cut down a bit
10: yes.
6: no to ease down.
10: Part na sang executive order number 33 na kundi nag-recommend kita sa council na mag-tax holiday kita for 2 years, no?
6: Uh-huh.
10: And then, currently, ang atong na council is very supportive sa muni nga tikang naton.
6: Uh-huh.
10: They are already drafting the ordinance for that na tanan na industry, na establishments under sang blue crab industry sa Banua magkatilo sang tax holiday for 2 years.
6: Okay, medyo nami ni sa Mayor, wait ta sa mga coordination sa mga local mga LGUs naton to them to help the industry dire sa ibang Magalona kun pa for local consumption sir.
10: We are in close contact man sa other LGUs. Hoping na i-welcome nila ang hoping na magiging market sila sa ating mga blue crab industry.
6: Aha. Mayor, message naton para sa aton pumuluyo dire sa ibang Magalona kag sa aton mga kulturan dire sa Negros Occidental Mayor. Go ahead.
10: Sa tanang kapermati may agaliwat no. So subongga tubang kita sa crisis. No, sa multiple crisis kinatubang naton pero kapati ko sa sa makasimano ako magugyon lang kita matubangon ta ni makayat mag-go through sang crisis ngayon ni.
6: Uh-huh.
10: No, as for sa mga ibang kapanamati kayo usang inyong suporta sa atong local blue crab industry nga magkadto magkare kapin pa sa atong Sabado nights for the whole month of August, no? Mm-hmm. Na ang pagkadto ninyo, hindi lang ni sa siling for your own consumption. Ang ato na Sabado Nights is not revenue for the municipality, pero madiretso kayo siya sa aton nga na what and nambuhinan sang income tungod sang export ban, no? So mm-hmm. sa gina-invite tagid kamutanan, mm-hmm. it's not just for enjoyment but for the support of our local blue crab industry.
6: Uh-huh. With that, Mayor, thank you so much. Salamat
10: kinsa oras. Thank you, sir, for your time. Kag madamo gud nga salamat, God bless.
2: Talakayan. One on one. Talakayan. One-on-one.
6: Inyo na ba tayo mga katropa, si Mayor Matthew Luis Malacon, no, sa nga EB Magalona. Nami tugli katropan dyan, makaduta to, unlimited. Alas 5 galing? Magabihan, tatuya. Agarod na si Sir Mitch. Oh, may service pa ta. Oh, diba? Oh. Pero barato ko no eh. Ang ano to, Blue Crabs, namit ni. O, gaplano ko gani sa Sabado.
11: Be, Sabado galing blaw.
6: Gabi daw, pulit na karoon, dulum-dulum. Gabi raw na daan matata. Saga, guro may gabligya man da.
11: O, kaduto to ah.
6: Nagyaw to mga katropa, sa mga kauturan ta, nga nagpangita, bikwarta, para sa Blue Crab industry, mga katropa, we share sang ilang kasubo, no, kagabudlay sa pagpakabuhi, gabalo kita damos pamilya nga saligman sa income direct sa Blue Crabs. Kag ang mga planta nga nagaproseso sang ining Blue Crabs katropa, nagsirado na, so nagakatatabo ang employment ang nagkawad na ito pinang mga kuturan da. Anyway, sige, wala to na ito lang na. Pero dason ka, ito to, malakaw to. Ma, kung maluto, ni orange crab na ni sa mo. Oh. Last na lang, diretsuhon ko lang si Katropang Winston na para mag, ano lang ta, para matapos na nato ni. Oo. Testing nga namon to bla. Makadto to. Ang EB Magalona amo ni sa home of sa mga blue swimming crab, kag isa man sa source sa pag-importation sa blue crabs dito sa US, galing bla sa US mga katropa, may ara sila sang patakaran nga amo ni mga standard kag mga operating procedure nga dapat na dako, na insakto, insakto ang paggamit sang ang pagdakop sang Cinema Blue Crabs. Sa konta na ang pila ka mga update sa Kabankalan, because nga may atuto na sunog kapon, no? Ang istorya ta na ang istorya sa mga katropa, ang amay pero may probog gainom, no? Pero may attempts nga sunugon niya sa una ko, no? Mga impormasyon nakakuha ta. But na failure last yesterday na tigayon ginabuko niya. Na nasunog ginang balay. Ti way ta kabalo kun sino ma-file kay ang asawa daw gaalang-alang man to. Kuha ang tabang latest update. With Katropang Winston Villanueva.
2: XFM Live Reports.
6: Katropang Winston, morning.
12: Kato Pangwin, padayon pa no, nga nakahunong sa karon sa custodial facility sa Kabankalan Tumpon City Police Station ang bana or ang amay na suspitsado sa pagsunog sang ilang balay. Mm-hmm. Aton nga gin-follow up ang aton mga kapulisan kag ila gintugyan sa Bureau of Fire Protection sang Kabankalan ang pag-file sang kaso nga arson patok sa suspitsado ka suno sa ila nga ang asawa ang ma-file. Pagaling ka tropang win, ginpasuguan aton karon gid lang ha, ginpasuguan aton dito kay katropang Cardo Dalisay.
6: Oo.
12: Ang ilang apuluyan kay wala na munwagta ng asawa.
6: Labot pa ni Cardo
12: ha? Yes, nagtakto sa barangay hall naman.
6: Oo. Oh?
12: Kay daw ka plano naman ang asawa ka tropang win,
6: uh-huh.
12: Nga bawion ang iyang pag-akusar.
6: Uy!
12: pambot na nung balasagon sang siningasawa nga nasunog na ilang balay nga kuntani kung wala pa mapunggan ang kabataan niya posible nagkasunog man pero hindi na ikahapon eh o hindi na ikahapon sang bana kag kung sa una natin ta nga interview mabatian man nga ang asawa daw hindi pa mag-ako ng iyang bana pero ang bata or mga kabataan niya nagambal gidya nga ang amay nila ang nagsunog. Taling katropang win, subong aga o. Daw nagliwat ang pulso sa kasawa.
6: Uy!
12: Daw may plano siya mabawion. Yes sir, daw kung mabawion niya, actually ginaano na, ginaprocess na kay inquest akong tani, ining bana niya. Taling daw nagkambyo ang klima. Daw nagdaog ang gugma sa kabalaka, Daw nag-anugin, amugin ang Brasyagon. Nagdaw mga plano yung nabawion ang akusasyon ka to pang win.
6: Nagkanto sa barangay para i-isol yung complaint. Pero siya gid man ang complaint, complainant ka to pang Winston?
12: Kahapon, yes sir, kahapon, damo na gani nga inquest ko tani subungaga ang ining suspitado pero ang iya subong initial nga plano bawion pero way pa ta kabalo kun pag-abot dito karon sa aton nga mga awtoridad kun ma-encourage kid nila kay kun si Police Lieutenant Colonel Resuma via alang gani Resuma iya gina-encourage kid ang asawa so pailan gid kaso ang iya nga bana kay hindi nilawlawog ang ginimo sa iyang abana na pagsunog sa ilang abalay considering nagkakatulog pa ang iyang mga kabataan.
6: Kung hindi sa mga reklamo, bata eh?
12: Posible kung kunan mo na, no? Kung may ara, pagid. Actually, pwede man sa ating purariyong marilis, kaging nga gawon, liwat regular filing, ugaling mo na, no? May ginbuya pa ining tarso nga banan eh. May ginbuya pa ining dahil ng mga tinaga nga nagpaandam nga kung makagwa siya o mabalos pa sabi sa ginimo nga pagpadakop sa iya sa iya mga kabataan kagaya pamilya nga tropang win.
6: Ay, namahog pa sa threat niyo, nag-threat pa sa ay, naku. Ang problema, sa nang katropang Winston to, daba si tuturo niya bla nga mabalosan yung mga bata eh. No? Pamilya yaman eh. Ano klase paminsaron sang sang bana magamo naman?
12: Amo na gani ka to pang win ang masubo. Ang sorry, ya bala nga ang ginisug-isugan mo, ang gagi na daog-daog mo. Pamilya mo lang man. Amo na bala tani kun tuod kaya nga isog. Kita ka to sa guwasang dalan to o sa guwasang barangay to. O sa guwasang syudad. Ito kaya dito may dalon isog mo. Hindi ya ka pagkatapos sa sunog, nagungulungo sa ulo niya kang magsilinga sunog, gidbalay ko ba? Nagambar pa na siya muna mo. Niya ubus, gidbalay ko ba? Sunog, gidba?
6: Basi, duwa to ka persona. Ang pag-insindi sa sawaya, sige, lain man nga persona kung nakainom akong bana. Lain man nga persona kung hindi siya nakainom.
12: Ako na gani. Ako na gani nga daw malibog ang galibog ang ulo man sang bata ya sa umaga na gali ang umaga dya sang ginhambal nakayuhong din ang bata paghambal niya sa akon na niya nagambal din gani si ugangan nga sunog din balay ko ba nagambal na siya muna lang nga daw basi na realize siya lang no nga muna na ubra ya kasi nga katropang win ubos na eh ano nagi dyan sunog ng bilog na balay kaga hindi ihapos nga magkatukod liwat sa nga amo na bla na structure although nga gamay lang man pero tigay kamahana sa nga blackroon karahon ba ng mga materialis but amo na nga ang trauma sa mga kabataan sa tropang win daw hindi na naiya hindi na mapanak sa ilang panguna-una na ikaw mismo nga amay ang nagsunog sa inyo yung napuluyan sa silang gabi
6: pero dapat tanay tagaanggil leksyon.
12: Tama. Amo na tayo dapat nga okay man ang kabalaka ka or araga po niyo pag-iugma sa iya. Galing kay sala. No? Sala ang ginimo ya. Kag magtuga kung tayo isang hindi mayo sa inyong pamilya. Pero encourage or tayo may mag-guide din isa sa pamilya nga kagang giniksyon ang ilang tatar o iyang abana.
6: Ahay. Di, wala nasang ibang complainant kay Tropang Winston?
12: Daw wala eh. Daw wala yung katropang win. Kasi siyempre ang mga bata ni ang Donald Lokman eh, dugaduwa-duwa man. Ang ilan na lang kita ni Solo, siniyang saligan ang nanay nila, na muya magpangisog para sa pagpalkaso. Galing daw, nagaliwat eh. Amo to galing nagkambyo ang Surya. Kaya daw ini ang maingagaw kadto dito sa Kabarkalan PNP para sa pagbawi isang iyang statement kahapon kag desisyon ngayon ako sa iyang abana.
6: Ati ara pa man sa filing, ma-fiscal pa man na sila. Pa-antsidihon nyo lang pa, hindi pa bayan tanay yung layita nga mag dalagan kay sa filing na, ma-fiscal pa man kamuna.

0: So, masunod yung mga update detalye, ang usap sininga mga balita sa Tropang Win. So, sa Yapon, maulanon, Yapon, Drisamon, nasa sa sudad sa Kabankalan, basta sa Yapon, padayon, ang mga aktibidades, aktibidades sa Sininga Adlaw, kagina sa nga gagina, agapan, aga, may dalagan sa kapugunaan, may panrantay na, kag may ara subong ya patigayo naman nga job fair, kag sa hapon naman, may ara kita sa Zumba sa Gyapon, kag may liga night, no? Liga ng mga barangay, night, no? Sa pag sinapol, pagtingob naman, pag sinadya sa sining mga barangay, official sa ito nga katropang win. Maghalong sa itong mga katropa nga nagpadulong diri, kaga bangod maulan-ulan, hindi kayo magkalipat. Ah. Labi na weekend, ganaan ka ron, manog weekend, magbakalgit sa mga produkto sang Yes 12 products para may ara kita dugang pa namin sa aton mga kalawasan sa pagbaylo-baylo sang klima sa sininga ation katropang win. Para sa nag-ogyon ng Pilipino sa Pilipinas, sinin katropang win, Stone Antones Villanueva. XFM News, Kabankalan.
1: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang Winston. Ang inikaso sa arason ni mo, tubangon sa ano, unveil ba, wainis sang ano, wainis. Wala sang piyansa, pero tubangay pa makamuda sa physical. Sindihan tang baratsyagon sa Iloy, ah. Iloy, abi, Iloy gina saya, no? Bisan ano pa, suri-surion mo sa Iloy sa Japan. Bana, asawa mo sa Japan. Galing ti, may natabo ho. Ang kabuhi sang pamilya mo, mabutang man isang alang kung makagwasa. Nagpamahog na to gani. Hatag na to gani sa iyang tinaga to. Basi makagwasa ko no. Amo na. Tanaw-tana, no? Dason mga katropa. Anyway, ang aton mga produkto ha, sang Yes to Health mga abyan, pwede ka mo ka bakalto sang aton nga Santon Plus Gold, sa aton nga Premium D3, ang aton nga Santon Vitamin C, dako bulligs na para magpataas ang aton immunity sa lawas ta. Pwede nyo mo na magamit sa pag-intra sa aton nga Santon ng next FM Libulibong Ba Premium. Pero mas importante gid ah, no? Ang aton Santon Plus Gold, matistingan ta, ma-maintain ta. Supplementation, abi kinang lanta, i-supplementohan ta lawas ta para sa mga nutrients or vitamins kay kinang lanta sa lawas na ton para magtaas ang immunity ta. Depend sa ta kontra sa mga masakit, mga katropa. Gulag-gulan sumo. Basi bla ba igo ta gulpihaw, no? Basi mananta. May naka-uniforme na sa ba? Dasig lang ah. Parang bula. Galan ulan. Happy birthday kay katropang Arnel Panunsano. Happy birthday. Sang Purok, may Himulaton, Barangay Binago. Happy birthday. Subong ha. Iyan eh. Kasi na birthday. Ima? Hindi. Mangod mo. Oo. Kay katropang Arnel Panunsano sa Purok, Mahimulaton, Banago. Happy birthday to you. May this year bring the most wonderful things into your life. You truly deserve it. I cherish our relationship more than you will ever know. God bless you. That's from families Bacharo, Sarabia, Caro, Panunsano, and families. Happy birthday to all birthday celebrators, mga katropa. Today is July 31, 2026. But pamatsaga ko lang, amo na pinakadugay nga bulan sa akon sumong mo, no? Madugay-dugay. Buwas pagli yung mga pizza uno. Sa mga katropa naton, sa aton nga... sa kay Ma'am Jovi Amudente, happy listening sa inyo, tanan. Thank you. Ma'am Araceli, good day. Watching from Handumanan Chapter, sang Ma'ams Araceli Lorais, kay paring Vincent to, morning. Linya, dan like and share. Daw layi naman na subong gani ang sa Pilipinas ang online sexual abuse. Oh, may layi na.

0: Pero Conquis, ang ginalaot ang mga offenders, ang mga nagabiyolar sa laying ani nga hindi pa madakpan. Katropang Vincent, Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Salamat gid sa members ng class naton dira sa Southern Negros. Salamat sa pagpamati as always. Diri sa aton palatuntunan. Ma'am Elvira Gilogo, thank you. Kulang ako sa attendance tadi ako. Kay si Ma'am Lia Lobrado, sako-sako pa ni Guru. May kabuganaan festival to. Thank you sa pag-upod. Sa kay Sir Mauro Romero Martir, salamat. Wait oras mga katurpa, boss naman sa aton nga pagpanglagad. Bantayin nyo mga public affairs programs ang XFM Dugidugay, ang aton sentro with katurpa fans and Burgos, no, kag pila pa ka mga programa diri sa XFM. Why impeachment subong sa Lunes pa, no? Lunes ang impeachment na sugod. Lunes pa. So bantayan mga katurpa, mga update na ito mga balita. Pwede ka mong ka-subscribe sa aton nga page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka-message na. Pwede ka mo ka-update sa mga balita, mga katropa. No? Sa ngalan sa aton nga technical partner, katropang Junior Villegano, kaga sa aton station manager naton sa Mr. Mitch Lipa, aton na CEO President, Dr. Raymond Lipoy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Buwas naman, mga katropa. God bless you.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
13: A new day.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Exciting, bro!
14: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Exciting! Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, oh,
4: adobo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: XFM 103.9.
7: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
8: Endless Love.
7: Lunes tugtog Biyernes, Las 10 tugtog Las 10:30 sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: Kasakit siya na wong kung aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salak maging buhat mo. Putigan ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Nadula ko nakita si Ivan.
1: Ay, suhos. Aga pa siya nga naglakat, day. Kay kuhaon, niya ko nung traktora nga gin-order niya sang nagligad pa nga simana.
0: Amo bala?
1: Ay, makaluluoy man ganing lalaki nga ato.
0: Uy, nga aman.
1: Kay bago pa lang gani siya nga nag-abot. Halin sa pag-deliver sang humay sa syudad, naglakat naman siya liwat. Beh, day, nagkilalahay na bala ka mo ni Toto Ivan?
0: Ate, uula pa nang. Nagbutig ako. Ate, alang-alam nga isugid ko sa iya na nakita na ni Ivan ang kabugusan ko, no?
2: Sa din bali si Ivan man ang sitang?
0: Hala. Guwapa? Mataas kag sexy nga babae? Nobya bala siya ni Ivan?
2: Sino ka?
0: Ginapamangkot niya ako.
1: Bungol ka bala? Ginapamangkot ko ikaw kung sino ka? Hoy, Greta! Ano bala yung kinahanglan mo kay Ivan? Mapaupod ako sa iya sa paglagaw. Wala siya dire. Ato pa siya sudad. Kagbos pa siya mapauli. Kag nag-ano siya dito?
3: Kag nga kinahanglan mo pa nga mahimalaan.
0: Oh my, si Ma'am Anita.
1: Oh, Mama.
3: Hindi ako pagtawga nga Mama. Hindi ko ikaw anak. Wala ka pala mahuya sa ginabuhat mo, Greta? May bana ka na. Pero sige, gihapon ang lagas-lagas mo kay Ivan.
1: Pero patay na si Charlie.
3: Kung wala ka sang huya, kami may ara. Hindi kami gusto na maiskandalo liwat ang amon pamilya. Kag masiling nga nagapatol ang amon anak sa isa ka immoral nga kasubong mo.
4: Tama na ila, Anita.
3: Kag isa pa, may nobya na ang anak ko. Gani hindi ka na magdamgo pa o kung mag-ilusyon na magbalikay pa kamo.
1: Hindi ako magpati.
3: Kag sinong pagdumdumo ang kaatubang mo subong?
0: Ala, akong ginatulok ni Ma'am Anita.
1: Oh.
3: Siya ang bago nga nobya ni Ivan. Si Pinky.
0: Bahala na. Masakay na lang kuya sa isyo. Ano pang ginaulat mo? Maghalin ka na.
1: Wala ka kang magtaro nga pahalinan ako. Tungod hindi iniimog balay.
3: Wala kang isang huya nga babae ka.
4: Mas makapayo kung maghalin ka na lang, Greta. Kung hindi ka gusto, masagno yun ko ikaw pagwa diri sa balay ko.

sabi noong sambalay. Halos ang tanan, tensyonado. Tungkol sa pag-abot ni Greta. Tagtungkol sa natabo kay Ina. Nagtaas ang hinali ang blood pressure ni Ma'am Anita. Tagwala ako makaibalo. Kung langa mo na lang sa tong kaakig nila kay Greta. Samtang, naubyagali ato sang unas ang ila, anak? Ah, siguro. Tugod nagpamana inis ang lain. Ay, makabulungol ang kalinong sang balay. Ang maay pa, mailis ako ah, kamaglagaw-lagaw.

0: gagaw ka, day? Nga mo sila ang ginasuksok mo?
1: Ah? Ay, nga man. Anong malain sa ginasuksok mo, manang? Nagasuksok ako sa sleeveless na blouse, kanaga shorts.
0: Bow, Diyos ko. Namangkot ka pa, day? Wala ka bala makahibalo? Nga halos pati ang kalag mo. Kitao na sa ginasuksok mo ngayon na, ho?
1: Sobra ka naman, manang.
0: Day, pwede ba lang ilisan mo na lang ang ginasuksok mo nga ina?
1: Si manang, bala mo, anong gusto mo? Masaya ako? Amugin yung mga bayo ko sa syudad. Ah, sige, papahangin-hangin lang ako sa gwa.
0: Ihaboy tagid ka karon pabalik sa kwarto mo. Kung maglakat ka nga mo silang ginasuksok mo.
1: Kag nga ah, hindi ako priso nga bilangguon mo ako diri, no?
2: Wala ko sang labot sa imo.
0: Bay.
1: Kag ano subong ang ginabuhat mo? Anong panawag mo sina? Ha? Kung sa banta mo, wala ka nagapahilabot. Kundi wala kong pari sa hilabtero kag hilabtera diri sa kalibutan.
2: Mientras naga-istar ka diri sa panimalay namon, you should watch your step. Isa mo lang kasala, kahuyaanan ina sa pamilya ko. Hindi ako gusto ng ambalon na nagpa-istar kami diri sa babae sa club.
1: Ano? Amo na gid ba na sinaka-big deal diri sa lugar ninyo? Ang magsuksok sa sleeveless kag shorts?
2: Nakaibalo ako nga nagdako ka sa syudad. Gani, baliwala sa imo inang ginasuksok mo. Apang dire sa uma? Sa probinsya? Makita lang nga nagagwa ang braso mo. Makabati ka na sa malain nga mga tinaga sa mga tao. Ilabi na sa mga tigulang.
1: Sobra naman ka old-fashioned ang lugar ngayini.
2: Kung hindi mo gusto nga sundo ng old style sa mga tao dire, mahimo ka na nga makahalin sa balay ngayini. Bisan ano oras?
1: Oh! Ngayon din amay mong hambalan mo na palayason mo ako diri.
2: Kilala ko si Papa. Hindi na yung pagbuhato nina. Kaya balok akon nga, mahuyugon siya sa mga buhat sa kaluhoy.
1: May... Wala ka makaipalo kung sinuin yung kahambal mo.
2: Of course! Nakaibalo ako sang tanang bahin sa imo, Pinky de la Serna.
1: Aba?
2: Oh! Anak ka sang kabulig kag driver nga pareho nga napatay sa isa ka aksidente. Kag suno kay attorney, isa sa manggarano niya nga kliyente ang nag-ako sang responsibilidad sa pagpadako sa imo. Kag tungod wala ka sang iban nga paryente, ginpailisan ka sang among nga tao. Ginpeskwila ka.
1: Ang amay mo lang ang may matarong sa pagpahalin diri sa akon. Gani sa luyag mo kag sa indi, diri ako. Mientras indi siya mismo ang magpahalin sa akon. Kag isa pa, pasi gusto mo nga kantuan sa kwarto nila si mama mo kag ginatake siya sang alta presyon?
2: May inga? Anong natabo?
1: Nag-abot pa lang diring ex mo nga si Greta. Tira ka na. Mabalik na lang ko gani sa kwarto ko ah.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Sunfon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si

0: to tayo. Mm. So, bragging ko, nakatipid, bangod nga. Hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag-glota.
1: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Ma, si Diane. Ang best friend ko. Siya nagpanawag. Hello?
1: Kamusta ka na?
0: Ari, bored na ako, Dari. Feeling ko gani. Kung nagpabilin pa ako dari sa isa o kung dua kabulan, mabuang na ako.
1: Hindi ko rin bala mag-get si daddy mo. Kung naagin haboy ka niya sa doog na ina.
0: Ay, siniling mo pa.
1: Hasta ka sa loob bala dira?
0: Siguro. Hasta nga matapos ang kontrata ko eh.
1: Ate, kun amo, goodbye ane sa mga malls, sa disco, kag sa pag-shopping.
0: Ano pa, Abi? Pero, ang pinaka-na-miss ko, gid, ang mga lalaki bala nga, do mga bagsik rasa nga mga ido, na nagasunod-sunod sa akon.
1: O nga, ahaw! Wala da?
0: May ari.
1: O di, kamo na?
0: Wala, gani ako ginasapak, no?
1: Ano?
0: Yes, Day. Tama ka suplado.
1: Don't tell me nga, ginakarma ka na.
0: Sorry, hindi ko siya type, no?
1: Butigon!
0: Kag nga mabutig ako.
1: Hindi mo siya pagdayawon kung hindi mo siya gusto, no?
0: Oh, wala ko siya ginadayaw, ha?
1: Nagsiling ka gila, gwapo. Abang suplado.
0: Abi mo, ini dapat business management ang kurso nga ginkuha mo, kundi mascom.
1: Kagmaa naman.
0: Kay grabing imo imahinasyon mo.
1: Da, sige na, babay na. Kay may buhaton pa ako, no? See you na lang kung magkatsyempo ka.
0: Okay, bye. Mailis ako sa main kabayo, ah.

0: Ivan. Nagwa siya sa kwarto sa iyang mga ginikanan.
1: Hi.
0: Okay, ano? Okay na ba rin yung ginasoksok ko? Siguro, disente na ini sa panulok mo. Naurungan siya sa tulog sa akon. Wala siya nakasabat. Sorry sa natabo kay Ina, ha? Nahindalian lang ako, eh. Hindi ka mang kabala ka. Hindi na ako magbuwa sa balay kung wala na putos kitang lawas ko.
1: Lain ka mong klase kung mag-sorry, no? Nagapangsuya ka pa?
0: Kita mo gidlang? Gintaligdan niya ako, Dayon? Nagahambal pagani ako, bro. Antipatiko.

0: po sa akin man. Hindi man dula sa kaisipan ko si Ivan. Ano ba lang buhaton ko? Pagod mo talupang daniya ako? Kinahanglan ko pa bala na maglatay sa alambre kapag kaonsang kalayo? O kundi gani, magpahalok sa leon para makuha akong atensyon niya? Ay, paghigugma. Bahala na. Hindi na ako magmangin ipokritaya. Hindi naman ko magpakuno-kuno. Akuon ko ng kamatuoran sa kaugalingon ko na nagahigugma ako kay Ivan Santo Domingo.
1: Ay, Pinky? Iha?
0: Ba, si Ma'am Anita. Kamidala siya nga mani? Kamusta ka na, Ma'am? Maayo na ba lang pamatsyag mo?
1: Oo. Kinahanglan ko lang ang magpahuway. Ay, kag-ari. Mas mabaskog pa ako sa Carabao. Oh, maningalin aga. Gusto mo?
0: Ah, busog pa ako, Ma'am.
1: Ako? Wala akong makahibalos ang tinaga nga busog. Tugod makaon ako, mientras may makita ako ng pagkaon. Ay, congratulations, Gali.
0: Ah? Congratulations sa ano?
1: Nagkahibalo ka bala? Nga ikaw lang ang babae nga nagpangisog sa pagsabat kay Ivan. Pareho sa ginhimo mo. Kagsuno sa kabulig, halos mag-aso ko no ang yubon sang akon anak sa imo?
0: Kwan, nahuya gani ako sa inyo, Ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo magpaminsaron. Nga tungod kay anak ko si Ivan, tolerahon ko ang mga sala niya nga ginabuhat. Kasubong sa pag-init sang ulo niya, kung babae ang hambalan. He hates women.
0: Ma'am?
1: Matuo din ha. Nagkahibalo ka bala? Nagyutaya na lang sila mag-away gabag-amay? Sang nahibalaan niya, nga mapaistar kami dili sang babae. Kag ikaw, ina.
0: Ay, sorry, Ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo kinahanglan nga mag-sorry, iya.
0: Oh.
1: Ang tanan nga ini, sala gid ni Krita. Wala siya sang kabalaslan.
0: Ma'am. Anong natabo?
1: Kalaslo na sila sadto ni Ivan. Apang isa kagabi, antes ang ila kasal, nag-upod sa laing nga lalaki si Greta. Nag-elope sila.
0: Oh my God!
1: Ginahigugmag siya sang akon anak. Gani halos mabuang si Ivan sang tiyon nga to. Tungod sang kalain sang buot, kagkahuyat. Masami siya nga nagainom para malimtan ang wala sang huya nga babae. Malima ka tuig nang nakaligan. Kag hindi ako sigurado kung bala nalimtan na niyang amungay tapo. Oh, amo gani nga nagapangamuyo ako sa mahal nga Diyos nga kuntani masalapuan na niyang babae nga para gid sa iya.

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: The Secrets of Health.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
3: Mm.
4: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
4: Mm-hmm.
3: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
4: Mm-hmm.
3: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santo Plus Gold.
5: The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
2: Gusto mo ba?

0: ka. The Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nagsuffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix. Kasi mga kababaihan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance and imbalances. So pwede ina maabian makabulig ato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: Apur balik si Nilo al Laguna, laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi
4: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige naman hulang pagsakit sa ngakong ulo.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santhan Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhan Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
9: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
13: Exciting! Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hala, ka-exciting!
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka makasangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM
5: Cebu, sa XFM.
3: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM.

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: FM News Metro.
1: XFM Time, alas 10:50 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinig ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa ating napalatuntunan ang Sentro.
0: Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, Hulyo 31, 2026. Kagsubong agang inyo dali nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News.
1: Mga katropa, kita magatalakay sa pila ka mga importante nga mga issues dali nga nagkakalatabo sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, drasubog sa ato, numaling kaina pa, temprano pa nagbalangon na good mag umpisa na sa ilang mga trabaho. Di Biyernes, subong, Hulyo 31. Huling adlaw sang Hulyo, mga katropa, bawa sa gusto, tigkiriwi ko, no? Yung mga katropa, sa ato niyang mga pigado, adlaw-adlaw, tigkiriwi, eh. Sa mga mangkarano niyo ko na, gusto lang yung tigkiriwi mo, no? Sa ato niyang mga pigado, adlaw-adlaw, tigkiriwi na mo niya. Pero bisan ano pa na mga katropa naka mga kabudlayan at pagpangangkat ang katon nga sugataon. Ari ay, good morning, nanay Stanano.
2: Te, di na kamo?
1: Oh, may nga, tas Stanana. Sa mga katropa nato nga nagamonitor subong ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Meron magkita mga katropa, XFM Sagay City sa radio frequency naman, 87.5. Kag sa XFM Cabancalan City, mga katropa, sa radio frequency nga 106.1. And also, meron kita mga katropa sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental naman. May muna ninyo kami mabatian, mga katropa, no? Kag meron kita sa social media, sa Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa XFM 90.3 Bacolod naman sa YouTube. May ano kita mga katropa, streaming app kita, ha? Ngayon nyo ma-download nga libre, drasin nyo nga mga Android phones, mga katropa, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app. Please download the XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo mga katropang 53 stations sa XFM Philippines, alit sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag meron kita sa ginatawag na text line, mga katropa, text line naton, amuning 0915-628-7926. Text line sang XFM Bacolod. Alas 10:53 na, ano ba lang aton tutukan? Sining adlaw sa Biyernes? Bila ka mga importante nga mga issues kag mga hitabo, dari lang sa tuwag nga palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News.
1: Dugay-dugay mga katropa, magapakigangot kita sa Commission on Human Rights. Makaupo na si Sir Vincent Para, mga katropa. Makuha kita sang komento, pahayag sang CHR, Negros Island Region, angot ni sa pagkabig sa aton bilang hotspot. Sa Bako ang Bacolod City, bangod na lakip kita mga katropa sa top 20 ng mga lugar sa Pilipinas. Bangod mga katropa, grabe ng kaso sa online sexual abuse and exploitation. May mga kabataan na nga na-rescue mga tropa. Gano'n na ta sila? May mga adults nga nag-facilitate sa ila. Abi, masaot ka da, uba ka, munisuksukod mo, videohan ta ka. Ha? Himua ang akon sugoon kay videohan ko. Tapos ibaligya online. I-post mga katropa sa mga ginadumilian nga mga sites. Nga which is ang mga may balatian sa pangunahuna ang dara na galantaw paagi sa pagbayad sa sinang mga videos. Meron na ganun mga katropa nga may mga insidente na nga live. Live ang performance sa sinabing nga biktima. Ginabidyohan ka da, gasaot-saot ka, gauba ka, o kung gahublas. Tapos kung ano, pagidang mga bayo nga ginapasuksok dara sa imo or whatsoever mga katropa. May mga ara na nga tinaga, may ginatawag ang mga fetish bala. Ang fetish mo, amo na sa mga katropa, for example, suksok sa sang bra, suksok sa sang panty, masuksok sa sakon ano da. Mga katropa, amo ng fetish ng isa katawo, which is nag-trigger sa urge, sang imong sexual desire.
0: Sentro.
1: Mga katropa, no? Medyo sensitibo ng ining discussion, kahit yung mga katropa, hindi na dirilaog-laog ang imbulbado. Mga ordinaryo nga mga tao, pero mga tropa, minor de edad, babae, lalaki. Ito yung mga tropa sigurado, mga kalalakinaan, mga ano ginangga, ano sila da. No? Ito siyempre yung mga gays, mga katropa. Nga, kahit ang information na na-receive natin, no? Ginabaligya in Nitro Online, kag may nagabakal, or may nagabayad, may nag-avail, sinabi mga katropa para maglantaw, dito internationally. Ti dolyares na din ginistoryahan ta. Ti subong mga katropa ongoing ang investigation. Pero ging confirm sa aton sa WCPD pro NIR nga may mga persons of interest na sila. Pero mga katropa, hindi ini

0: Oh, amo ni nga to dapat bantayan mga kabataan ta proteksyonan ta. No? Kay tiba si bala sila mahagadan o oh, masot-saot kato kuno ma TikTok ta to. Tapos TikTok ta bayaran ta nila. Sentro. Nan. Wait na kabalo mga katropa kung ano ang ilang pag paano na nila ginatanyag sa mga kabataan, sa mga ano, sa mga biktima nga mapate kag magupod sa sina nga mga bagay. No, timaintuan mo. I-take advantage sa sining mga kriminal ang innocence sa kabataan. Ang ilang pagka ano bla ignorante. Kag ilang pagka innocente sa mga bagay nga mo. Hindi para sa ilang mga katropa, kwarta, makabakal sila pagkaon, makabakal sila bi ang panganan, maka kung ano pa dabi mga katropa nga mabakal nila, posible mo nang paamag sa mga kriminal. Gamiton to nila mga kabataan ng mga pobre espirito. And also mga katropa, later on, medyo sensitibo maning aton nga diskusyon, dugay-dugay, tingwanta na yung hinigaran PNP o. Oh. Kay may isa to ka mangunguma, isa ka lalaki, ginaligar mga katropa dito sa may barangay, Kiwi, oh, sa Banwa, sa hinigaran. Ang ginaligar mga katropa, sinungay, sa nga Krabaw. Sentro. Oh? Ay, nako. Te, patay gidang ano? Patay gidang amo ya. Ha? Ah. Ginsungay siya sa iyang ano, sa iyang sapat, sa inaalagaan niya nga Krabaw. O ito ni kabalo mga katropa kung anong kabagdanan, sini basta ti kabalo naman kita kung sakiton mo ganing sapat. O, oh. Ti Pio na ang sapat niya mabaris na kag mabalos gina. Sentro. Bisa nang ido gani, no? Bisa nang mga ido gani mga katropa. O, oh, gabaris ang ido kung maltratuhon mo, ba? Bangus nga blang gulpe. Eh, abi mong Karabaw, ano na? Oo. May balatsago man ng sapat. Ilabi na kong buga at trabaho ni nila. Tapos abusuhon, pasla. Ah, hindi mo nang paktag isang lakad sa pinsar sa sapat. Magkibot ka na lang ay ho. Sarusuho niya na ka. Kag mga katropa, ibang pagkikaroon ng mga balita, mga updates and discussion, sugpunan ta ni karon. Relax, ato nga pala tuntunan ng sentro.
1: FM News.
2: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
2: Sentro.
0: Alas 11 puto ng mga katropa, ipakilala ko na sa inyo mga produkto sang Yes to Health, ang Ultimate Trio mga katropa.
2: Sentro.
0: Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health, ginalakipan ini isang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, imo ini sa mangustay na marguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Makabuligin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kod malignant, mataas ang imong sugar level, imong blood pressure, kagunan na pagid nga mga balatian nga doon nagkabudlayan, nakabula. Maging maayong inyong pamatsyag mga katropa, basta adlaw-adlawon talang pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa. Ano, para mas naming inyong pamatsyag, dira bala? Okay, ti sa tagsak adlaw nga pagpangabudlay, ta kinanglan taman ang mga katropa, maproteksyonan ka o galingon ta, batok sa kung ano pag-iningasay isang mga balatian nga naga-lapta naman sa karon. Kag mga katropa, may ara kita sa Santon Vitamin C naman. Ang alkaline-based ka vitamin C, mga katropa, imo ini sa mangustin, spirulina, kag mga prutas ka manggaranong gate sa vitamin C. Maproteksyonan ang aton nga immune system. Mapaboost ang aton nga immune system. E bangod sa panahon, subong nga ba, o kung nagagainit, tapos kung hapon, gabing bundak sang ulan. Dragi nagauso paglain sang matyag sang kalabanan sa aton. Gulpi kambyo klima. Hello sa mga katropa, may ara kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, makabulig ini pabakod sa aton yung mga katulanan, makapahealthy sa aton nga cells, kag also makalikaw sa aton sa mga infections kag cause ng bacteria, kag viruses. Mga katropa, ang ining mga produkto mabakal tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa South Star Drugstore, mga katropa. Kag don't forget sa Genericas online, mabakal man ninyo sa Shopee.
2: Sentro.
0: Alas 11:01 na, mga katropa. Tinguan tanay makapakigangot anay sa PDMPD basi kon makatag na sila sang dugang mga detalye.

0: update sa kasang panahon na itong Subo. Sentro! Kay kagapon, mga tropa, sa makabukiran, grabing galom dito. Bumuulan. Tidri sa tos bakulod, ka-experensya man dito sa madamol-damol ng ulan, ba't di galing makatropa lapta-lapta. Sentro! Pero, ang tubig nga ginbo-bo sang ulan, halin dito, hala sa kabukiran, dari sa aton sa mga nanubuan, dari tanan ibukbo. Sentro! Dos, dari sa aton. Ti mga tropa, ginatawag na yung dalo-do sang baha, kita dari masalo. Kaya tiyari kita dari mga tropa sa bulwangan, lapo sa baybayon. Sa problema mga tropa, sa guaari na kita, lapit sa baybay. So, ting bukid, nga lindit, amin ang tubig nga lindito sa kabukiran, mailig dari, mapadulong dari sa aton. Mga katropa. Kaya dito na to malapos baybayon. Dari sa ato, no? Sa igad sa bakulod. Dari hindi madarits yung tubig ngalin dito sa bukid. Ting persan ay mga katropa, baskog na. Ting dalo doon sa tubig. Ting may mga residente, dara sa may ubos ang taytay, dara sa may abad kay inaging bisitaan. Kaya doon nabutang ilang sitwasyon sa risgo. Kaya bang tubig mga katropa, kasi pagkadako-dako. No? Do halos ang taytay, dumalabot sa tubig ang taytay. Kailan na lang kadangaw ang nabilin sa sininga mga haligi sa sininga taytay dara sa may abad. Hindi mo naman katropang aton nga lalungan. Hindi dapat sa mga residente nga nag-ilistar sa muna ang mga delikadong lugar. Ay nako, hindi na lang tada maglawig da. Ipaglay sa sitwasyon. Taris yun, patas ang aton nga mga gobyerno. Oh. Ano mga katropa, check tanay kung hibalon tanay, mga katropa. From PDMPD, update sa Alcan sa Panama, kaupo natin Sir Melvin Fiero. XFM weather update. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo mo subong si Katropang Andrew, Sir Melvin.
1: Good morning.
0: Yes, sir.
1: Sa pinakuling nakasas na panahon na Julio Tratay, Kapitapin 2000, Bayan Pisays, Biernes, Adlaw. Traps ang low pressure area. Sa guwasatun ng Pilipin, may responsibility ang mga sa Visayas. Ang eastern niya bahay sa Mindanao. Ang trap sa low pressure area, magdaras ang mga lumon niya kalangitan sa lakta-lakta man mga pangulan kapapangilat ng Paparaguog na magapikto man niya sa Visayas, Northern Mindanao, Caragat, Tabao Region, Masbati, Sarangani, at South Tabato. Samtang localized thunderstorms, ang nagapikto naman niya sa Metro Manila kapag pila magkabahay niya sa Pusyo. Ang Negros Island Region, lakot ng Negros of Sita, Kulit City, experience kita sa kasarangan tumtumangin magulukan o mga kalangitan at may mga laksarap na kita mga pangulan kaputing at kapag panaguhog. Nadulot man niya sa trap sa lupresa raya kung ano kalangitan dito. Nahinay tumtum sa kasarangan yung ayok sang hangin gikan sa namina na silangan ang nagay probinsya sa kampusan ng bahay niya sa ato niya nga probinsya. Pangkaragatan sa ato niya probinsya may kasarangan tumtum mga bulubalot. Ang adlaw nagbut na kalasing ko, 36 kayo nakabagatunod, alas 6.12, karoon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasa huwag kita 24, kamagalabot kita 31 degrees Celsius. Minasin Melvin Fiero sa Provincial System, Press Reduction and Management Office ng Negros Occidental, matamang salamat kag mayong aga sa doon.
0: Sir Melvin, ang sitwasyon naton, ang pagulan-ulan, posible kada hapon na gini Sir Melvin, no? Kada gabi?
1: Yes, kasi mga doon, marami ko sa mga pag-atupa sa network natin ng mga palastan doon sa doon. Ganay na, mostly sa hapon kasi kasi na nasa ang network mga doon sa mga pressure area sa doon sa doon na tayo. Ang yung mga localized na
0: doon. Okay, sige. Sir Melvin, thank you again. Mayingod to.
1: Salamat sa mayingod to.
0: Yes, sir. Central. Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Fiero sa PDMPD. Amon sa pinakauling update sa lakad sa panahon, mga katropa, sa ilang observation. Alas sa 11:06 na, drink kita, ma-proceed, no? Basta na available si Sir Vincent Para for this discussion man, mga katropa. Kahit tiyari, subungan mo nga itong dapat balantayan mo, no? For the awareness sa public and also sa mga parents. Kaya mga katropa, maghalong kita kay base ang kabataan na ito na expose sa sininga mga bagay. For those individuals nga posible nga maka-agda sa ila, maka-hagad sa ila, nga basibla i-blind sila, no? Nga gali ang ila nga padulungan, delikado. Mamuning matabo sa ila, mga katropa, no? So check taning sa HR, makaupo na ito sa piyakalinyara ni Subong, si Sir Vincent Para. Komento sa HR sa karong mga katropa, kay iti, nangin hotspot ang bakulod sa online sexual abuse and exploitation, mga katropa. Centro.
2: Metro.
0: Sir Vincent, maying aga, welcome sa XFM. Sir Kopod, musubog si Katropang Andrew. Sir Vincent, good morning.
3: Sir Andrew, maayong aga.
0: Yes, sir. Oh, Sir Vincent, thank you. Good sa mga tiyempo, subong. Okay. Sir? Sige. Oo. So, do erratic, yes. Kaya, yan nga, signal. Hindi, ito to sa, ano ko na, sa piyak nga isla. Sige lang, atis. Sir Vincent, good morning, Traliwata. Thank you, good.
3: Good morning, sir.
0: Sige, sir.
3: Sige, mga tag pala mati.
0: Oo. Sir Vincent, thank you, good. Very important, gini, sir, nga topic today. Kaya nga, ah, nangin hotspot na kita diri ang Bacolod sang online sexual abuse and exploitation. Kag isa pa dahil, Sir Vincent, hindi laglaog ang involved ang mga victims, mga minors pa. May, so far, may pulo na nga na-rescue, pero Sir Vincent, diri ko anay sa akon nga pamangkot, anong masiling tas sa bila sa HR nga na-hotspot kita diri or nalakip kita sa pila ka mga do top 20 nga rampant ang kaso sang online sexual abuse, sir?
3: Yes, sir. Sir, nakita man sa mga online na mga platform mga abuse na nakalatabo sa Bacolod City.
0: Yes, sir.
3: Well, una pa siyang nabat sa dito.
0: Oo.
3: Kasubo man, kaya at si Kain na niya hawa na katapupan na sa si Kain insidente.
0: Okay.
3: Kaya sa Commission Human Rights, ginaliwat ko na kami ginvestigar na lantaw sa action sa Estado upon ang biktima ng members ng vulnerable sector ng mga minoridad. The big commission of the profile is other appropriate actions. So, siguro na mag-aad na taon na ito ng access ng ating local government kung ano na mga tikang na ginahimo nila para sa pagprotekta sa mga inundidad. Ito pa ang may obligasyon na mag-protect sa ating mga inundidad. So we look into this.
0: Okay. Sir Vincent? Sir?
3: Sir, okay.
0: For sure, sir, nang dugay na ni sir nga ginpalabot man sa inyo ng mga info, Sir Vincent, no? May mga na-receive na mga kamuni, nga mga muni mga reklamo.
3: Ako na nga po na basa ya, sa online.
0: Okay. But when,
3: whether may complainant or wala, how we look into this?
0: Oh. Pero sir, may ara, wala ka mo kabaton complaint regarding dira, no?
3: Wala kami isang walk-in complainant sila.
0: But sa karon ni sir, natukibanta, ang kapulisan na to, nagtingwa man magpakigangot sa HR for this kind of crimes or involved mga minors mo, Sir Vincent?
3: Yes, it's set natin na sa atin na agencies.
0: Okay. So, ano ni siya, Sir Vincent Ban? Ano ang tikang ta sa karon sa bahay ninyo, sir, no? Kay do makaalarma na gid, na makangawa na gid manas na mention mo ang sitwasyon kay may maging pamangkot man ko, sir, mo, no? Sa aton ni WCPD. Nabilong na kita sa top 20 for the whole Philippines. Pero wala lang na specify kung ano gid man bala nga number kita nabutang. Maybe, I don't know lang, hoping nga hindi kita sa top 10 man, Sir Vincent. Pero sir, nang ano ni sir ang gusto nyo man nga matabo sa HR, sir, to protect man ng ining mga kabataan man, sir?
3: Yes, ang gusto man naman matabo nga may mga kaso na i-file against sa respondents.
0: Okay.
3: Ito nga ito nga gusto nga masaka na kapatagahan sa mapanabat ang mga
0: perpetrators. Yes, sir. Okay. So, Sir Vincent, amuli sa buong, no? may mga plano ka mo, sir, nga mag-coordinate with some, ano, sa mga international being mga grupo kay, ano, sir, international, ang nag-refer ni sa WCPD, international mo, International Law Enforcement Agency, Sir Vincent, kay outside the Philippines, aning pagbaligya mo?
3: Oo, okay, sir, kinaka- seryoso nga kriminal ang muna nga naglambot na sa international.
0: Yes, sir.
3: But ilang taon na ito, ang atong local enforcement officers dire, kung ano ang nilahin mo, kay isa sa function man sa prison human rights is to monitor. Kaya yung finding sa criminal cases, iya inyong sa atong law enforcement agencies. Kung hindi sila mag-ulat, may in-action sa part na that is later niya makabagit na may human rights violations.
0: Okay. Gani man. Pero, Sir Vincente, ano nang gina-look forward to, sir, nga ano sa karon, posible nga magresulta sa sininga ano sir. Sa pag-file sa kaso sa sininga mga individuals, blaser nga. For example, madakpan, gusto gini nato matapda ini, Sir Vincent.
3: Oo, yun nga. Na support sa atong PNP, may tuloy investigation, report ng investigation para makasakay na sa ating DOJ. May tuloy makalambot sa konti. Kaya kabalo kita ka kung ginagot man ang mga investigation na ginagot, ibalik man yapon sila for case built up. So, amo na mga challenges ngayon na face mo sa ating PNP, kabalo man kita nga amo doon nakabot by mistake. Pero I think na supong sila ka sa PNP, capacitated sila, mga seminars na sila on how to protect children's rights, makaya na nila. With the help sa ating mga city prosecutors ka, sa case build up.
0: Yes, sir.
3: Ma-file na sa court kadaloy makakuha conviction.
0: Gani, no? Sige. So, Sir Vincent, ga-ano kita, no? Ga-look forward din ang kalabanan sa aton. But, sa ano ni, kiti mga kabataan, Sir Vincent, may ano makabusir, may plan makamuti. Kaya ang situation nila sa Bukara sa under custody man sa social welfare development and with the help sa mga social workers for the crime management for the case management bala sa mga Sir Vincent, do nag-plan makamuto tap man especially sa DSWD sir to help.
3: Yes, may plano kami yung kapitaan ng sa atong city, sa Bacolod City, para nga i-observe natin protocol sa investigation sa DSWD sa DSWD local DSWD.
0: Sige. Sir Vincent, basi may dugang kanalan, sir. Panawagan, especially sa publiko, sa ginikanan, and also sa school. Basi bala, Sir Vincent, tao?
3: Well, ang primary duty to protect ng mga implications yung sila to protect ng some minor. Pati sa Commission on Human Rights will monitor kasi ng mga tabo.
0: Okay, sige. Sir Vincent, with this, thank you again. Salamat kid, sir. Sa imo ning payag kag sa tiempo sa amon. Sir Vincent, thank you very much. Good morning. God bless you, sir.
3: Good morning, sir.
0: Sige, sir. Thank you again.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba tiyan, Sir Vincent, para sa Commission on Human Rights. Negros Island Region. Ang ngunit rin mga katropa sa sining kaso. Ngati kahapon, doon naglagabong to ang ining information. Matapos gipayag ni Mayor Greg Sotaya nga Bacolod City nalakip sa mga hotspot areas no? Sa sining mga kaso sa karon. Online sexual abuse and exploitation, mga katropa. Mga katropa, hindi inilahog-lahog ang mga kaso. Ha? Kay ti mga kabataan ang nalakip diri sa pagkabugat sini mga katropa ng mga kaso. Kung may matakpan niya, sigurado ya bugat gining panumbungon ng pangatubangon. Ang ma-convict. Di mga katropa, muning aton nga balantayan kay kita mismo nagatingwa makita nga magapaday nga magpakigangot sa ProNIR and also sa aton nga WCPD para ma-update na ni mga katropa ang ining mga kaso nga involve ang mga minor sa karon, no? Ang punto tadre is what if ang recruitment or ginagaday nag-aumpisa sa bulutuan? Mga katropa, may taning DepEd, no? Kahit iti, abing division sang Bacolod, diri sa aton sa DepEd, uwe mangga sa labat na pangtawgan mo.
2: Sentro!
0: Do, ga-respetar man ta gani sa ila, da, ma-interview, tatane, ma-respeto, ga-respeto, mag-respeto man ta, ga-respetar man ta, nga, ga-text man ta ahead of time, nga mapabalo ta, nga ma-interview ta. Mga katropa, tingaling do, ay manigas sa bat, da. Kala, uwe man agro ang balon, tatas lang bastos, tas lang. Oh, dara ang mga ang dapat interviewon dara sa DepEd Division ng Bacolod City da. Di what if mga katropang ako lang gidyang ako lang giniya common sense ko ha? Common sense ko niya what if ang ini nga bagay nagumpisa sa sulod sa blutuan. Kaya nga mga katropa, ang circle of friends mo ara sa sulod sa blutuan mo. What if ang sa tupad balay mo di okay lang na yan kahit identified sila nga mga friends mo dira, kilala ang ginikanan kung sino to sila kaganoon ng trabaho nila. Mga katropa, diri sa school lang atong balantayan, no? Di what if ang bulutuan sa sulod sa school, classmates mo, hindi na gani masyado kilala sa ginikanan mo kung sino na sila? Basi ko na gadon kada karon be. Ako be for example ginagad ko ni Chris Librando. Si Chris Librando kilala sa ginikanan ko yang amo na saya. Hindi ginikanan ko okay oh, lagaw ka mo pero hindi na kamo magpaamo na imo na. Te what if be ko hindi kilala sa ginikanan ko be si Chris Librando dabi karon nga naginagad ako malakata. Pero galita loko to ni Chris Librando sa amo tong lugar. Amo nang punto dra mga tropa, mga classmates sang mga posible mga biktima. No? I believe, mga katropa, base sigurado sa bulutuan, ginihingi kong pisa mo. Oh? Dari naman naton matutukan kung ano ang posible ngayon sa Department of Education na dari sa atons bakulod. No? Kamusta ang monitoring, dira? Hindi lang sila ngayon sa ligtas kapulisan niya. No? Sa school, mga katropa, dapat may makaobserbar ini. May makabantay ni diri mga katropa sa sulod ng school kay this is very ano mga katropa eh no alarming and one thing mga katropa risgo ang mga estudyante mga kabataan kay nga if we look back mga katropa sa information nga na-receive naton from WCP DBCPO ang nagaedad mga katropa starting from 12 to 17 years old mga katropa. Te, ang latest ka na-rescue ng duwa ka mga estudyante, nag-aedad sang 13 and 14 years old. Te, mga katropa, mag 13 years old ka grade 7, mag 14 years old ka grade 8, mag 12 years old ka grade 6 ka, mag 17 years old ka mga katropa, grade 11. Kiti kay grade 10, 16 years old ka mo, 4th year high school, isang una eh. Pag grade 10 mo, 17 years old ka, pag grade 12 mo, sa 18 years old ka, legal ng edad mo. Pero galing din mga katropa, ang target sa sining mga predators, I call them predators, kaginakabig yun silang mga predators, mga katropa. Oh. Kahit din siyempre, mga sexual predators nila, ang mga nagabakal, and also mga nagaperpetrate sining mga katropa sa sining mga krimen. Tanyagan kito karon ti classmate mo oh meara na mo may mga situations like that nga oh classmate mo gay po sipos lang pero gali mga tropa agdahon niya ka to dalo niya ka to imuo niya ka mo ni siya ya gali ya numero uno man to ka manug pang recruit intuo niya ka mo amuning dapat naton bantayan kay ti syempre sa muna mga pangidaron mga tropa madala ka mo oh kay ti kaya pobre espiritu ka pa ang imo nga pagka-inosente kagang imo pagka-ignorantes tanay nga pagkabutan. Di syempre amo nang nagapangibabaw, reckless pa sa mo nang edad mo, basta mga 10, 17, 13, 12. Reckless ni sila. Why sila mga katropa nagapaminsar sa posible nga maging resulta? Unless kun may nagagiya sa ila sang gusto. Matudloan sila lang ay to, inday. Halong kamuda. Kay base, lain ang inyo nga padulungan sa muna nga grupo. Oo. Ang muna gusto ko man nga ipalabot sa Department of Education, sa Division of Bacolod City. Gusto, tanis lang mga katropa, no? Gapanawag na ko to, gatext na ko to ligad. Before ta mag-call, gatext gid kita. Oo. Ay, kalingkis, bot, kung ano nisla, ah. Kasi may nauyunan lang sila ng mga media dis Bacolod. Disle gusto sa aton dire. Oh, dapat ani pa gusto ko mag-text daga pabalo man kami ginarespetar man kamo namo. Dapat ani para respeto man kamo. Kay importante niyo. Oh. Why ko man bla siling mga katropa gina ano, ginapangunahan ng investigation but I have the feeling lang. Oh. Nga for awareness. Temo na bla mga katropa. Hindi, ang tinaga ang advance mag-isip, di na siya silingalangulang. mga tropa, importante yung pangunahan mo para hindi na masundan. Kay base, sa solusyon sa kailangan, may gagalaw na sa kamuning mga bagay. Why man ko yung nagkwasang information kung siya kay Sino? Ako lang niya paminsaron. No? Sa ako lang niya common sense. But if, mga tropa, sa pagpanilag mo lang sa sitwasyon mo, nga mga kabataan madala, Sino ning gagad sila. Sa diin is lagi na panghagad.
2: Sentro!
0: Diba? Kag diin is lagi na pangdala. Makibot ka na lang, o yung estudyante ko to, bata ko. Laway na ka pa uli, ah. Tagali mga katropa, basi bala i-prisuhon dos lang, hindi sila kagwa. Di mo gining gusto ta matabo, nga matap na ini. Department of Education, basi makatag sila sang dugang da nga suportad. O, makabulig ni sila. Tingwaan ko ning DepEd next week, o, nga makapakigangot kita sa ila. Kay isa ni sa mga makaalarmang mga bagay. Importante ni subong mga katropa nga matunan. Kay ti hotspot kita, kahuluya niya. Kag makakulugmat, mga katropa.
2: Sentro.
0: Sa top 20 na bilong kita based sa mga non-government organizations nga na nga reliable ang mga informations suno sa Philippine National Police, mga katropa. Nga dira sila nagabase, dira sila nagalantaw. Na, di ba? Temo ni nga to, subong dapat tutukan. Department of Education, no? Hindi lang sila yung sa court, sa parte lang sa police, dahil sila mabantay. Kalapad-lapad sa scope nila, dapat ka mo sa school. Basi may mga programs ka muni nga muni. Hindi ka mo magsiling nga bago lang ni. No. Since pilap sang nagligad pa ng mga tinuig, may mga information na kita nga na-receive, angot. Mga katropa, kadelikado niya. Tanan, mga kabataan ta, lalaki man o kung babae, vulnerable mga tropa sa sining nga mga kaso sa karon.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:24 na mga tropa, supunan tani karon ng ibang pagiging mga balita. Please stand by, magabalik pang sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM
4: 103.9. Yes!
2: The Secrets of Health.
5: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
6: Yes.
5: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
6: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes.
5: Mm.
6: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
5: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
6: Mm-hmm.
5: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
6: Mm-hmm.
5: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
6: Yes.
5: Kung wala na gid.
6: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
5: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold. The secret of health.
5: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
6: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kon mataas nga blood sugar. Pero nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa quarantine, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar. Kag kun mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
5: Hindi na sa kabatsyag.
6: Yes.
5: So para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
6: Again.
5: Again.
6: Yes.
2: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang ay soflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may ay soflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
5: Santhon Plus Gold.
6: Posinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: XFM News Central.
2: XFM Time, alas 11:35 ng mga katropa na gabing. Ito ka pala, tuntunan ng Centro. Para nyo din nga kaupod, si katropang Franz Andro Burgos, kag siningit yun. Padulungan tayo mga balita sa syudad, may katropang Wendell Balinario.
1: Centro.
2: Katropang Wendell, please come in.
3: Katropang Franz, nangyayatrend ito. Bacolod Mascara Team, magkatropang Franz, ano, ang maling pangalan na tingin nila nila dito yan sa may MCGL o sa Maharlika, Pilipinas Maharlika Basketball League. Katropang Franz, no, kahapon, sa isa ka-press conference man, lalapot isa itong mga natakol na nga issue magulang. Dito man, naging tayag ni Mayor Greg Gasataya kahapon, ining pagkadismaya niya at the same time, dimension din niya nga makailinit sa katropang Franza. Ining nangin resulta sa isa kahampang sang nagapakilala nga nagrepresentar sa Bacolod, katropang Franza. Matapos nga, halos 8 ka minuto sa katropang Franza, no, sa hampang nila kontra Bulacan. Kuya, tamo na nung nagabukulacan team na kontra nila. Wala git katropang Franza makascore. Ining nasambit niya nga basketball team sa sulod sang halos 8 ka minuto. So, katropang Franz, hindi pahayag ni Mayor Greg Gasataya na makailinit kung isa hindi ka dako wala nung no, ating
2: kauluya pagid eh?
3: Ano ba makalain.
2: Oo, hindi ka makauluya pagid.
3: Para sa imahe sa nga Bacolod City. Ang bali niya, wala niya na ako hindi nga bilang isa ka mayor. Get ko din bilang bisat-isa na lang ka Bacolod noon niya ti makalaw ay kay ang bali niya ganit na pension niya dito na mayo pa ako mag-rantaw pa ako naman sa basketball sa mga bulupangda na balaho kung sa dalat kay malingaw ka pa pero ang nasampit ako naman kay ngayon sa Bacolod Mascara ang kalain git ano muna naging pahayag sa ang alkalde magkatrapang Franz na hibuluan kaya tungod sa nag-trending gani ini online kay pati ang ano yun no ang mga commentators sa masambit ng basketball so nakita na bala ang tumoy something sa ilang ampang katrapang Franz kasi ang muli ang ginapainvestigaran man ini ang dragan sa tayang kahapon nagsulat ini siya araya sa kay Joe Ramos ang CEO sang MCCL na tigit palabot niya ngayon tayong bitagaran kay damo sang nag-siling kaya pati hintay makita sila nga hampang ato ka layo how to ka layo yes. Na ito may posible may aras sang game fixing malakatropang Franz na upon pagpangdaya
2: correct
3: katropang Franz siya ka nakahapon na muto naging pahayag ni Mayor Dredd na nagpagala siyang sang sulat kasi wala siya na nabian sa ining naging hampang sa ining naging resulta at the same time pagkagabi katapang Franz kagabigid lamang man nagpagwa man ang MPBL sa ilang statement kasi rin naging pagwa naman dito nila katapang Franz sa ilang statement na ginban na nila o kung ginadalag-blag yung pahali na wala nila makabalik pa. So, nasambit niya ang hampang ining team sa Bacolod Mascara. Ang muna ganun, no? Tungod delegasyon niya sa game fixing kag ano yun, no? Sa kumbaga gabatong bayan. Dago niya ang pamperde ka sa pang plan sa ining liga. So, sa karoon, ang muna na padayo ng investigasyon ka sa pang plan sa nasambit niya ang team. Kahit ano pa yun, no, lang taon pa kung ano gitman ba ang kamaturan sa likod sa nasambit yun na team kada hampang katropang Franz. Kaya na-mention to ni Mayor Greg na sa hindi nga team, na agindala nila ang pangalan nga Bacolod Mascara. Muna ang ginanugod ni Mayor kasi ang Bacolod Mascara at isa Bacolod, hindi ba lang pangalan. Si Amba mo na yung ilang mga performance dito. Nga wala nun, bala nga do ginahungod nila yan. Hindi sila nga kapasudad lang kasi makita sa hampang at the same time katropang Franz nga suno sa alkalde gilang tao itong mga line up pala nga tingo do halos gani waay dito katropang Franz sa taga Bacolod so hindi sa kapatay nga sila ni ang nagrepresentar kasi wala man ni idea ang syudad may angot din nga team hello. Na ti hindi wala man sa Bacolod noon ano nga player diri katropang Franz so that's why nga ti sa karon na muna no trending sa gihapon ni online ang nasabit na hampang at ikatay commentator nga ugtas kasi inibaluan ng commentator gali ito katropang Franz na sambit nga game to that time daw ano bala may route diri sa Bacolod noon no kung sa Bacolod ti daw mismo siya na feel niyang ugtas samtang nagalantaw so muna ang kay Mayor Greg Gasataya nga tigit pala butig to kag sa karon na nag-request siya sa investigasyon para sa mga detalye ba katropang Franz may nakita dira sa tingo ni Mayor Greg Gasataya no sa iyang pangayag ni angot kuning nasambit okay. Yang team no sa Bacolod Mascara sa MPPL.
4: Si Joe Ramos, inalangang sa ngampang yung Bacolod, Mascara, kagulatay ni Uyas last Monday. Kung para naman maganda ang basketball, yung makailimit, no? Although ilabot sa basketball, I'm coming from the point of view as taga Bacolod, they're using the name Bacolod, Mascara. Then muna ang resulta sa ngampano, 8 minuto, so ay kibuhay ka score. So I'm calling for a full investigation. I'm asking them to investigate this game last July 28. Kay it is not doing any good sa name sa Bacolod at the same time sa Mascara. No, kasi they're using the name Bacolod Mascara. Although, I'm sure that has nothing to do with the management, the operations, neither the team itself. No, kasi it is separate na grupo, kumpanya, o tao, whatever, kasi yung nangyayaka MPDL. No? So, ang ato lang, tungod sa tumampang, kalain sa epekto para sa sudat sa Bacolod. No? So I wrote him a letter and sent it to him because this is not the first time na natabo na may Bacolod team sa PBL na may emosyon eh. If you can recall a year, ano, 2 or 3 years ago, may ginubukan sila na investigation on game fixing, if I'm not mistaken. So I wrote Mr. Ramos and this at the same time yung copy for English ko ang chairman sa games and amusement board, no? We're also looking at why is it that they're bringing the name Mascara. Ilang padalaman na rin naman, but what is important is that they should conduct full-blown investigation para at least maklaro sa tanan na ang syudad sa Bacolod has nothing to do as an LGU or in a personal capacity. Ganyan akla kita, kasi kanay man sa kung sino na taga Bacolod na maglantaw sa ngampang, hindi idamayo na may parang dantaw ka ng mga baskets kino dalan mo, hinaw ka pa. So take the we hope that you will take the necessary action in due time, in line with it.
3: Were you in touch with the management here?
4: Nagsulat ko kay Mr. Ramos.
3: Players, may rules maging sa Bacolod.
4: Kung hindi
3: natin
4: nilang
3: name sa
4: Bacolod. Yes. Kung hindi
3: naman pa-delete ang
4: Mascara. Kasi yung... Wala kung paano nilang response. Dahil nila patunan naman sa legal. Kung nang tika na pwede himuon. Kundi, originally, yung PBL na may intention eh. Bacolod, Bulacan, Negros Occidental. But sa pagdugay nga nagadugay, ito hindi na mong nakatabo lang. So, ang nag-ego niya, ang alam sa sudad na lagi na represent. Okay lang kung talaga mga Bacolod ang nampang, hindi pa rin mga taga Bacolod, hindi, wayo naman sa, okay sa may masalig na, wayo naman sa may luyag na mag-top tilt pala, sina. That's why they should make the necessary investigation and hopefully, please, appeal lang, hindi nyo napagamita ang Mascara. Kung pwede naman lang yung magagas ang Bacolod, mas okay.
3: Pero Mayor, before sa nag-permission,
4: ask myself permission to use Bacolod. Wala. Ako naman
3: natapasok sino sa likons. Sino yung Ramos? Hindi
4: yung tagalit hindi yung tagalit ng Bacolod. Hindi yung Siguro provide the announcement in a way. Para na ako pakamukulapon. Next is, I would like to thank Secretary.
2: Garapa Mendel, ti amuna da, sino to si Ramos to? Sino to ang Tarpulano to?
3: Garapang Frank, si Joe Ramos mula saya, ang CEO na saya sa MPPL. Nagdiktay ang ginsulatan ni Mayor Greg na ipabalo sa iya. At amuna bala, ang kabakulod matkara, wala man yan. doon sa syudad.
2: Kahit isa pa, katropang Wendell, kung may team tada sa BPL, kabalota na, kaya gina-announce na. Ang bot kung nadumduma mo na sa una ang NBA,
3: o
2: Metropolitan Basketball Association, ang Negros Nasher, bala, nadumduman mo to?
3: Yes,
2: nan, do amo tong plastada na subong sa MBPL, pero galing ti ang NBA to ya, do nangin mabakal to, kay ti dugin, ano gito ya sa tao, supportado gito ya, pro galing ti may announcement na yung nagkakadapat ya kung may team kita. Wait, tangin na kabalo nga may team na galing sa MBPL.
3: Wala, nakibot lang.
2: Tingagin pa sugtan to ni Mr. Ramos na sang CEO na sang MBPL na.
3: Kati katropang France, wala pa nabi sa ano eh, ang pag-recommendation niya halin sa LGU.
2: Takchak to na. Dapat na recommendation na.
3: Team lang saya. Oo, ti wala yung recommendation. Amo na nga nakasulod man yan, no? Makulong mas harangan. Kati wala yung nasang ano bala ako recommendation letter? Ah, bido mo lang. Wala lang kami pang-fans eh. Doon maka-timo ka lang yung pala ng team kagdi pag-represent. Pero iba niya being nakita ko sa France, iba niya being mga province.
2: Oo.
3: Di, ano gima sila yan? Ang recommended.
2: Gagumaga, may suporta na sila yan sa ilang probinsya kagil GIO ya? Yeah.
3: Oo.
2: Oo.
3: May province,
2: may suporta na sila yan? Kabalo mo, napabalo mo. Tiyari, game fixing ni. Posible nga game fixing ini. Diba si itong kontrato do lang alang to. Again, kontrata to. Grupa, perde lang ka mo ah.
3: Sa online, pag ina ka ng France, no? Parang nila ba lang ipakontakton mo ang score na.
2: Kamu pag ina, ate, negosyoan na ginila. Kung lang taon mo to, maayo pa magampang mga taga-kalubihan mo?
3: Mugina mo na mali, Mayor. Gani, maayo pa maglantaw. Kas mangga, na kuno malingaw ka pa. Kuno po,
2: mga taga-kalubihan, dabla. Basi kung din sila pinangpulot ng mga buho.
3: Katropang France, nakita ka muna yung katropang James, kaya tayo curious, kapi mo kung tagadigyan to sila, kasi wala doon yung kabakulot, hindi kasi maglala eh.
2: Nakita
3: ka po yan.
2: Kaya hindi man sila, grupam, hindi man sila, kaya nga, kung may team, selection na mo, selected na mga players na, oo, selected na
3: wala,
2: yan.
3: Wala, gito,
2: mga mayo, wala magalampang, selected na, kaya nga, pangitaan na nila sa kada universities, pilian na nila, sino ng player na, may magalampang, na, diba?
3: Oh,
2: kailangan man nga ipaslak mo to karoon nga hindi ka niguro kabalo mag-dribble na. No? Machindihan mo man nga muna ang reaksyon ni Mayor Greg ah.
3: No? Yes.
2: Okay. Hindi dugin ano sila ya, dugin blind sila ya. Nga mga isa galing kabalo nga may team na tatagulpis po kuloy gumuro ang galing kahuluya sa performance to.
3: Oo, ganap ka sa TikTok makita ako nakibot ko bakulot man yun.
2: Oo, bakulot man bakulot maskara pa itong dala?
3: Amugid, bakulot maskara.
2: May lang tanik, bala mabilit na tanik kung mga Chris Librandong kalidad, mga rantaw pata mo?
3: Mga James King pala
2: tanik. Oo, mga James King, mga Chris Librando.
3: Oo.
2: Namin na sa duwa, iupod.
3: Ato yan.
2: Isang bula, isang madakdak. Sige ha. God bless Bacolod. Good luck Bacolod sa MBBL. Uh-huh. Pero te may ano man nagsabat si Ramos sa ano ni Mayor Craig.
3: Pero mga friends na pala pa no, pero nagpagwa lang sa statement kagabi.
2: Oy. Te balikan ta na nila. Kauluya na iya.
3: Oh, ginatagan nila red card ka pa imbestigaran ka tropa.
2: Ati dapat na tropa Wendell kay nga adra mo na daw mabalaan nga ang ina nga basketball league na hindi do ano bala? Do hindi bala istrikto sa ila da nga mga papeles da kung sino da nga mga teams da ang makasulod da. Tingin ko mag-ubra kami karon team ni Chris Librando, ni James King, ni Arbel Panunciano, kag ni John Lapos da bi karon masulod lang, makampang lang kami gali dayon da eh.
3: Pagusto ka mo kung ano representiyo?
2: Oo, tima, pagusto kami akong dalo, binamo karon bi ang ano, ang China. Team China kami ang aron be. Oh, China, oh, Team China pero mga tsura, mga Bisaya oh. Na ano na lang na iya. Amo na dapat district onda. Amo na katropang Wendell nga kisang performance sa sang ibang do palpake nga. Why na pabalo ang probinsya ko ng LGU kung dinis lalin kay wala sang suporta. May kwarta na plate na pagkaon lajeng tanan sa bat na iya sang ila nga probinsya ko ng LGU da nga nagkikbahin sa MPBL ngayon eh. No?
3: Kamugit.
2: Dati si Mayor Greg, mismo kamuda ang balon. Makamuna ni Mayor Greg. Ako maaaring matoy mga players ang MPBL. O, bakulod din mo. O, oh, makibot ka ko nga resikles ni Brandon.
3: For sure, Katrapang France. May live streaming pa na sa itin. O, kung
2: ah, makibalon,
3: na. Di ba nang shoot at
2: ang mga football team players, football players, gani, mga football players, ginapakilala naman na gani, di ba? Oo, oh, na, ginapapreskon pa gani. O, amon yung mga player sa katon, yung mga bakulod team, askal, di ba?
3: Yes.
2: Oo, oh, na, muna din dapat.
3: Ricardo si Cole, pa na Katrapang France, area, wala gito
2: eh. Oo, oh, wala gina iya. Bot lang nakita ko tong ampang to nila inano nito 8 minutes ya zero run kaya 8 minutes zero run just ko kana may paglampusan mo
3: may pa mga seconds lang ako. Or 1 minute or 2 minutes pero 8 minutes
2: ay sa so, Piyako ding aquarium expert ni sa basketball oh, ano tong imutan ni ano ano tong suggestion mo away sa kaki taga Piyong sabi
3: ay, wala pa wala.
2: Gapiyong sabi mo, galan tao sa puro gapiyong sa? Diway nakita? Yeah, thank you. Kita ka tropang Mendela. Salamat.
3: Yes, sa France, may update sa city government. Ang mga tropa, tropa sa ato niya, siyempre sa Kakonda, magtumakita sa presidency, ang gudig mapatrapak niya, matulawa sa bako sa Balatia. Mga katropa, para sa Kakonda, ang gudig mapatrapak niya, sa katropang Mendel Balinari, ito X. FM News.
2: Centro. Mga balita sa siyudad na batay na toon, gindulo ni Katropang Wendell Balinario. Ito, no, inano man yung mga tao. To, bas ito yung Katropang Kresya. Kung din dito sila yung mga kagulangan, pinangpulo. Dito sila yung mga katunggan, gin pang pudyo. To. O, oh, Ario, isa kampang, isa kalibo. O, oh, basib lao. O, oh, ba, kung isa kalibo, barato. Eh, barato ka. Tapos ang imo to ginimo to kawianan pa. Kang galanta. O sino man niyo? Nga bakulod na ni sa Galisubong, oh. Di ba? O importe. Ano na lang niya? Amo ni dapat, imbestigan ni Mayor Greg, no? So, kay Tishy Prima katropa, gindala ang pangalan sa Bacolod, kag maskara. Ang maskara ay makatropa, ato na ni Bacolod na niya, isikini na sal. Naglae, eh, pagiguro ba kulod, chicken ni Nasal, tapos sa mutong ampak. No? Tikon may team kabi katropang Chris, ano yung pangalan mo? Inasal Strikers? Ha? Ha? Bulldog! Bulldog! Bakulod Bulldogs! Head coach Chris Librando.
5: Ari na sila! Larga na!
6: Sir, yes sir.
2: Guwapo pa sa team Bulldogs. Nami, ito yung pangalan niya, si Moya Chickens Inasal Slasher siya. Chicken Inasal Striker. No? Kung din dinumugay dito mo, no? Ngayon, alas 11:53 na mga katropa. Mga produkto sa Yes to Health, mabakal sa Yes to Health Wellness Center, ng Tandres Dalan Lizares, Paragi 39, siyad sa Bacolod, mga katropa, ha? Kahit sa online, sa Shopee, no? Sa mga leading drugstores nationwide, pag hindi magkalipa. Kaya ang oras ko doon kinakulabos na mga katropa, sa mga nagatutok, good morning kay Elvis Guanzon, Oniel Florogo, kay Nado Monsinilia, kay Bunbun Acosta, kay Mahilong Chesa. Good morning sa inyo. Sige, ang oras ka doon nakalabos sa mga katropa. Salibatin niyo ang korban sa katropang Franz Andro Burgos, ang kapastamat gate, may ngunto, and God bless us all mga katropa.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: XFM 103.9
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
11: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
12: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Sanfon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika.
22: Sanfon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
24: Sanfon Gold Coffee Mix.
25: The

0: draws. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: XFM 103.9.

0: XFM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
1: Ay,
3: pura ka lang music magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
5: Di mo!
4: XFM 103.9.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa usgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
2: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
2: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT1 Las Piñas Station.
2: Attorney Manz

0: Carpio, kinwestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial. Kong Ridon, tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
1: Palitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
0: Sa balitang international, US President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disbarment o dismarment ng Hamas.
1: Showbiz star Magic, nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
0: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine gymnastics team sa Asian Games.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapakinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa ipapang XFM Station sa buong Pilipinas.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa paumagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na ginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuma na magpaliwanag sa naging batayan ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
3: Tino, bakit ayon yung kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayon yung magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
0: Igirit pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apela laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa DOLE na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Pre-Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Cainglet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po ng tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Ano ba ang kinagulat po namin? Sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagpigil. E mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetisyon po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
1: Nanindigan din si Kainglit, mga katropa na may kakayahan, na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal ng dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employers sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
2: XFM News Nationwide.
0: Paano kalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado? Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung maisa sa batas, tataas din ang income thresholds ng iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinang talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyales daw yan, ayon naman sa Manacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas si Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Magkakaloob ang MRT3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagkapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ang Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangang payagan ang gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ang kalihim na kung hindi tatanggapin ng Bilyar Group ang mga kondisyong ito, ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat mantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuter sa Sapote at Bacoor dahil lamang sa isyo sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
2: XFM News Nationwide.
0: Bakit? Target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprobahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng accessway papunta sa MRT3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtongin naman ang Common Station ng LRT1, MRT3, MRT7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuter.
2: XFM News Nationwide.
1: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Nilirong ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhulin lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya laban sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO deputized law enforcement officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Attorney Manases Man Scarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Pagkabat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala umanong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ng piskalya ang kaso dahil anay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio ay isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa ilang mambabatas dahil sa muna'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing alimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, ipinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa Dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang War on Drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating pangulo para suriin ang ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
7: On that note, magagawa siya, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC.
0: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din, katropa, sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
2: Balitang balitang regional. Regional.
1: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nagbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinagdang drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklara ring drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubatarif Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ng rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station, na sa ngayon patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Samantala, matinding pag-ulan nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
10: Malawak ang pagbaha, landslide at nakastrante ng daan-daan ng estudyante at kahiro. Ang matinding buhos na ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan na. Kaya marami ng kalsada at residential area sa lumubog sa baha. Pinakamalubha ang sitwasyon sa sityo dahil nito ang magbordalong ulan kung saan umagot umano. Ang taas ng basket lumuring ang tulig baha dahil upang hindi na madaan ang ilang kalsada at pinitang lumikas sa ilang residente. Binahari ng katipunan street sa Labahol, lapaluma sa kung saan umabot hanggang ikalawang palak pag nailang bahay ang tubig ka. Ngayon din ang mga lugar sa Pisa, Punta Princesa, Basag Pardua, Pinasangan, Imbacalso so Avenue at Guadalupe. Pati ang Fuente Esmina Circle, sa Patera Elementary School, MJ Quinco Avenue, Emol Area, Sitio Lares sa Pagdaita, Bulong Street, Manalim Street, at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitosa, kung saan gumuo ang bahagi ng Burol at tatabunan ng kalahati ng kalsada. Wala namang naitalang sugatan o pasya o pisa ang residente niya, ngunit inilikas ang ilang residente niya. Dagdag pa nito, nagpakalat si Cebu City Mayor Nestor Archival ng apat na bus para sa libing sakay ng mga nasandit na pasahero. Mga katropa, ugali na painom ng sangkoro na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Albi Mata, Exacon News.
0: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
11: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o ASAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mga patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verriprado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupakang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and SSAIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gazataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahina-hina lang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinundin na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyak ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: At Katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
12: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Del Mendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Del Mendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Del Mendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. We'll be right back.
2: Weather Update.
1: Tropang Brian, sa weather natin, patuloy pa rin minomonitor ng PAGASA ang LPA, nasa silangang bahagi ng bansa. At inaasahan po ito na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng isa hanggang dalawang araw.
0: Katropang Buddy, bagamat mababa pa ang posibilidad na lumakas ito bilang bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan, partikular sa mga malaking bahagi ng Visayas at silangang Mindanao sa mga susunod na araw.
1: Samantala, natili pong maliwalas naman ang lagay pa rin ng panahon karamihan sa Luzon, maliban sa mga posibleng localized thunderstorms na karaniwang naranasan sa hapon at gabi.
0: Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
1: Sumikat ang araw, katropa, 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ihatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni US President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas na ipatutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
2: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Star Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. At hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitawa ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Magbabalik sa Asian Games si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang leader ng Philippine Men's Artistic Gymnastics Team para po sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan ngayon pong September. Makasama ni Carlos sa pambansang kupunan ng kanyang kapatid na si Eldrew Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda, sasailalim din ang men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa, mga katropa, muli po tayo magkarinigan sa susunod na mga araw.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na po XFM News Nationwide ngayong Friday, last day of July 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa susunod, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mal nakakapudlay sa pagpinto sa bragit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mga katupa.

0: kalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: mampu't tatlong XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change. Oh. Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Geng. Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Aber mga musta kita sa inyo, kamustang inyo sa ninyo ikayong lawas? Kamustang inyo sa ninyo pamatyagan o ay man masakit? Mayad man balang paningkay singkay ta? Basta mapagsik ganing ato sa ninyo lawas, butang balon sa ninyo, manami man ang ato sa ninyo kondisyon. May mga sinyalis kung kaisang lawas ta nga nagapatimaan nga dapat kita magpahuway or if not dapat kita magkaon sa mga masustansya pag inyong mga pagkaon. Kung ano nga mga bitamina, ano nga mga minerals, ano nga mga nutrients ang kinanglan pasudlon sa ato sa ninyo lawas, dapat kahibaluman kita. Paano ninyo mahibaluan kung ano nga mga nutrients ang kinanglanon sa lawas? Kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center sa clinic arada sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper atubang nasa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Dira may baluan kung anong kulang ang mga nutrients sa lawas para nga matuluan pagid kamo kung ano pagid ang mga pagkaon nga pwede makuha ninyo sang kulang ang nutrients. At least sa sinang pamagi, mapapagon ta ato sa immune system, para nga may iaway kita sa mga nagadala infeksyon or masakit. Nagadala masami sa infeksyon o kung masakit. Number one is virus and viruses. Number two is bacteria. Number three is mga fungi. Well, sa ato sa ring pagparaga, the morning purpose ko nga ang ginahima-hima itano ba na makuha na ito sa ring mga sustansya, nutrients sa mga pagkaon, nga ara malang sa aton palibot, pananom bala, lutanon, prutas, kararuton, para magiyahan kamo kung ano ang nagakadapat ninyo sa ring himuon. Kung may makitaan kamo nga binusang una, kung nagalutaw-lutaw landa sa tubig, kung kaysa ganit, gatulubo-tubo landa sa ugsaran. Gali mo kay puno sang nutrients, ha? Well, ato na ipaghambalan upon sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa ato sa ring pagparagad. Pero basi kon may ara ka mga concern, ha? Palihog lang i-text ina sa 0950-975-6970. Amo na yung ato sa ring text hotline. Or inigan, i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming para mapalabot sa ato sa ring consultant, ha? As always, upunta sa ato sa ring pagparagad, ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ato sa ring pagpangalagad. Kag-syempre, sa ring edisyon sa ato sa ring programa, ano? Padayon kita nga magasugpon sa mga adlaw-adlaw na ato sa ring ginaistoryahan. May angot sa ni sa pagpakamaayo sa aton lawas, pagpabakod sa aton sininga kalawasan, paghatag, Sir Josil, sa mga question kung ano makabulig yung makapaayo sa ilas ng mga balatian. But most especially, diri kita sa patag, yan, no, sa naturopathic medicine, nga nag-focus kita as much as possible, mapabakod na ton, mamintinar na ton, ang kabakod sa aton sininga lawas, para kutob sa mahimo, malikawan na naton, Sir Josil, ang hasol sa kalain, sa pamatyag, ang mga discomfort, tira, kag syempre, dako nga his all financial kung kita sinimay balatian.
0: And sa ato sa ring edisyon, sa ato sa ring pagparagad, actually mag-discuss kami ni Doc Leo sang pwede ta naman na yung makaon. Actually, kung kay balo kita magpreparar, pero ang iban siniway na gani kakilala siguro, mm-hmm. sang makita naton ini sa uma, labi na gid sa talamnanan. Labi na gid kun ang talamnanan ni mo, tawag naton sini bala daw ay ginawadan sa tubig bala, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Masami ini nga nagatubo. Kagbisan ni sipon yung iya sininga dahon, apat gina permi mo.
1: Mm, hindi gina siya magkulang, hindi man siya magsobra.
0: Oo, kay kon kulang kag sobra, ini na nakaroon apat-apat.
1: Amo eh.
0: Ang apat-apat actually, makita ninyo ini, kung kaysa gani, ang iya sininga stem, nagatubo sa duta, pero kung kaysa, gamot tiyara sa duta, ang stem niya, tubi. Pagkatapos, galutaw lang ang iyasining dahon. Correct. Apat ka dahon, Doc Leo.
1: Tama.
0: So, istoryahan ta karon kung ano ang benepisyo nga makuha ta sa apat-apat. By the way, siguro mga isa na kadikada, Doc Leo, ay ko kakaon pa ka apat-apat.
1: Mm-hmm. Doon, hindi man guro maglayo kita, Sir Josil, ano? Kay Masaling na to nya may mga lugar pa subong may ara pagiman sini. Pero may mga lugar nga sang una may ara pa sini kag bastante nga susubong Sir Josel maiwat naman.
0: Bangod sang cultivation bala sa ato sini talam na nandamo na sa magina-apply sini mga fertilizers, pesticides, insecticides, pati herbicides.
1: Correct Sir Josel ano? Kag upod na lang naton pagada mga conversion sang duta eh. Ate sang una ang
0: talam. Ate subong na, apat-apat man ka tubo dog layo, 4 agwas.
1: Kagwan pa na agadikita na yung panay Sir Josel.
0: Oo, kumplito na mo. May CR, may bedroom, may dining room, may kitchen, pagkatapos may balcony. Oh, 4 agwas ang design.
1: Oo, tapos si Bansi na Sir Josel, ding-ding lang pagitan mo.
0: Ti sa unang duta, ano na subong. At sa unang talam na nan subong, ano na eh, subdivision. Pero ti sa mga nakakilala pa yan sa kapat-apat, kaya basikon, masumalang nyo bala, hambal, oh, ano tanaran? Kaya mga kabataan, nag-edad, subong mga 30 and below, wain halos ni kakita sa apat-apat, Dok Leo. Sa picture na lang nila ni makitaan.
1: Correct, Sir Josel. Ano, pero sa picture tama ka bastante, eh, no? Kanta ka mo sa Google, sir, eh, damo ka makita sa rin apat-apat. Malang nagaling din na makaon ka subong sa freska. Kag physical kaya nga apat-apat. Though sa experience na kung Sir Josel, may mga pila ka mga merkado. Kung market day, may pila ka pa ka makita sini nga ginabaligya nga apat-apat.
0: Oo. Galing kiti daw ano lang ni hot cake Dok Leo basta gani tumalagsahon sini nga mga utanon lulutuon daw hot cake lang sa pag dapat siya sini sa papag kumpra dayon Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. Kag ayhan sa mga tao nga panahon pa nga nagahimugasa gid nga patapat basi Sir Josel way man gali nila mahatagan sang dako nga pagtamo do kon importansya sa rason nga makasilin sila nga apat-apat man lang ini why nila matukiban siguro mga bioactive compounds dara ang iya sa nga mga nutrients nya kun tukibon gali naton makasilin kita nga bawtani subong bastante pang apat-apat ba.
0: Oh, okay sa una sini sa talamnanan actually nagdako kami ni Dok Leo sa uma sa talamnanan ginapatubog mong karbaw mo kon may tubig ang talamnanan sa uloonhan nya sana sigurado kita gatubo ang apat-apat.
1: Correct Sir Josel. Kag mga matinlo nga kanal bla nagyan sa mga matinlo nga tubig bala dira gina sila paborito gina nila dira magpadamo sining apat-apat nga sang una magyan mo lang Sir Josel galatay ka sa kahon pwede ka lang sini maka pang kung ano makapanghamras sa tubigon nga talamnan mo.
0: Uh-huh.
1: Kay bastante ini nga nagatubo.
0: Sa mga kauturan tabala nga way pagidya makakilala kung ano ning apat-apat actually ang iya sini. Tama kahumok ang isining stem. Magamay ang isining stem. Enough only para makadala sang apat sini ka mga daw petal-like nga dahon.
1: Correct.
0: Sa ibabaw. Ang pinakataas sini kiguro ang tubo yan. Less otherwise galutaw sa tubig matag isa kadangaw. Ina iya tambok na ng apat-apat.
1: Correct Sir Josel. Pero paborito man sini nagalutaw lang sa tubig Sir Josel eh. Sining apat-apat. That's why mahiligon kita ni sila Sir Josel sa ambalsang kilala ko sa mahumok-humok kag mabasa-basa mo. Ng environment.
0: Oo. Daw parehas man sa aton kati permi kita mahilig man sa basa Dok Leo mo. Dapat may ara sabaw ukon utan.
1: Correct.
0: Pero ti speaking about apat-apat, ari-ay. Nga ano gid ang makuha naton sa apat-apat kay sa una sini sang gamay kita daw ay taman gani kita sa paki ni magluwas na wag kita tapli how ay tasudan bla. Hambala mga malamso na daw wag kita sudan ha. Hambal daw may apat-apat pa man tukuha bala didto. Kang ginahimo kung kaysa sini daw gina teeman lang gani butangan mo balingon kag butangan itlog sang una kag teeman sa dahon sang dahon sang ano saging Dok Leo enough.
1: Correct.
0: Na
1: correct
0: tinuom butang mo lang kamatis gani kag gamay nga asin okay na. Pero ano ang mga nutrients nga ara sa apat-apat Dok Leo how
1: kung nutrients Sir Josel bastante nutrients rin no sa ginatawag dahon sang apat-apat sobra una kay utan ni siya ara gidang dietary fiber kag sa pagkilala sa paghibalo sa iban Sir Josel ng protina sa kalabanan ha. Ara lang gid sa meat or ara lang gid sa isda makakuha magaling kita sa protein diri sa apat-apat may ara man sa carbohydrates may gamay nga fat may vitamin A halin sa beta-carotene may vitamin E may B vitamins may calcium may iron potassium may magnesium phosphorus may zinc pabakod nga aton resistensya idugang pagid naton magluwas sa vitamins and minerals ang mga bioactive compounds na niyara man ang flavonoids, polyphenols, phenolic acids, tannins, saponins, terpenoids, kag iban pa. Nga amuin ni Sir Jocelyn, ano? Ang bioactive compounds, nutrients niya, mo nagahatag sa benefit o kon health benefit sa tao nagakaon sa niya.
0: Dako kag damo gali ang mga nutrients nga ma-harvest naton if prepared sang insakto ang apat-apat, Dok Leo, ha?
1: Correct.
0: Kung paano ini-preparar, basik kasugata ka muna sa apat-apat, muna kung makapanyenda ka mo bala. Sa mga kabanwahanan, talagsala ni galabot dari sa syudad, hindi na gani galabot siguro dari sa syudad, tuluan namon ka mo karoon ni Dok Leo kung paano ang proper nga pag-prepare sini. Iti na hibaluan ta naman ang madamo sini mga nutrients na makuha naton. Now, sa health benefits, abi. For example, halin kita sa ulo, pakantos tiil. Ang iya sini nga benepisyo abi para sa ato sini nga utok, Dok Leo, or brain.
1: Dahil kita sa ulo gid Sir Jocelyn.
0: Oo.
1: Kita importante gimo ti amon ning aton sini nga gitawag command center. Ang aton sini nga brain. Nagasuporta sa brain health ang apat-apat na batian niya naman ng nutrients and bioactive compounds na ang concern. Isa ni sa ginatawag interesante nga research area, Sir Jocelyn, sa mga researcher, ang pagtuon nagapakita nga ang apat-apat nagabulig protect sa aton sa nerve cells, nagabulig reduce brain inflammation, nagabulig man reduce ang oxidative damage, kag nagabulig man panami pagid sa aton sa memory performance nga base iya sa mga pagtuon antioxidant, no, ang ila sini nakita dari nga largely responsible sa sini mga benepisyo.
0: So ti ara sa ato sini nga utok, actually dako-dako ang bulig ya sini. Batian niya naman brain health, naton overall brain health. Pero ang ato sini nga central nervous system nakasintro man gid ini, Dok Leo, sa aton sini nga utok, di ba?
1: Mm-hmm.
0: If we speak about central nervous system, we are being given signal ang aton yung mga intelligence networks, kagang aton sining mga tagapag panilag amo ni ang natawag nato sining man neurons, kaya mo ni sila gabaton impulse block kun mainit kita nyo kamot ta dayon ta kuwaon kay mainit kay may impulse na naga sulod pakadto sa aton utok, mainit na kuwa na dang imo sining kamot. So may mga naglalain man sini nga mga neurons, no, pero nagadegenerate man ini mga neurons naton buta man sini kun sa mga tao pa pareho sa overall body ta do nagatinigulang na, pero dako actually ang function sa neurons tani kay ti kun magdupol do gani ang neurons ta buta man you can no longer react immediately. Ti kun di ka dayon ka react immediately, mahinay ka maghulag kun sa salakyan pa ara ka sa karsada, labal-labal bungkuan na ikaw mo o mabungkuan ka sa salakyan. Anong mabulig niya sini, Dok Leo?
1: Makabulig, Sir Jocelyn, protect against neurodegeneration. Magambal kita nga neurodegeneration, Sir Jocelyn, man yung pagka-damage or pagka-loss sa aton sa nga neurons or nerve cells sa aton sa nga utok kag sa aton sa nga spine. Ang oxidative stress, Sir Jocelyn, tuman kadako ang iya sa nga ginatawag contribution sa sining ginatawag neurodegeneration, ano? That's why samtang nagyadad ng tao, Sir Jocelyn, kundi sa mga mahalungon kapino kundi man sa panakaon sini sa mga utanon more sa ginatawag mga hindi masustansya sa nga mga kalanon, tiyarakin, Sir Jocelyn, sini ang dako nga risgo sini sa ginatawag condition like Alzheimer's disease, Parkinson's disease. Samantala, kung nagkakaon gali kita sa utan, kasubong sining ginatawag

0: laban-laban masuplimentuhan gi kita. Halin abisa utok kadto kita stulan dok Leo. The fact that may calcium content man kag may harvest kita nga calcium sa apat-apat in short sini dok Leo dako bulig ya gali sini para magpapag-on sa ato sini nga bone o kon sa ato sini tulan dok Leo.
1: Correct Sir Josiel. Kay diri sini isa man sang gidatawag interesante o kon interesado sa mga researcher diri sa pag-explore sa sining water clover pag-abot siya sa nga benepisyo. Kay pila sini ka mga laboratory studies Sir Josiel nagapakita nga makabulig gali no stimulate sang bone building cells sa maning osteoblast, nagabulig reduce ang bone breakdown kaya support sa bone remodeling. Kung nga nagagabok ang tulaan ta Sir Josiel, kati nag-iilis ini mo. Pero problem na ton karon kung dasig sini ang ginatawag pag-ilis, kag, I mean, ang pagka-damage niya or suppose nga ang breakdown bala niya, kag hinay Sir Josiel sini ang nagabulos. Ito kinanglan na tondra ang bone remodeling, kinanglan na tondra ang ginatawag ma-stimulate sini ang bone building cells. Pero kung di kanini mabalansi Sir Josiel, dili sini amat-amat nagagabok ang tulaan sini sang isa ka tao. Gani, sa padayon na pagtuon sa isang mga researcher, nakita nila nga may ara Sir Josiel gali sa ni sang benepiso kung nakabulig man sa ito sa nga tulaan ang pagkaon man sang apat-apat. Niya kung tani, kung bastante lang ni dari sa panahon na ito na subong, especially kung bataon ka pa Sir Josiel, tuduhan mo kaon sa ni makalikaw ikaw sa balatian kung problema sa ni sa tulaan pag-abot sa ni sang panahon.
0: Hindi lang calcium ang nagabulig sa papapag-on sa itong tulaan na. May mga supplementation sa calcium. Makabulig man papagon sa itong tulan, actually, isa pagidara, vitamin D, Dok Leo, no? Which is supposed to be libre, basta mapisan lang kita. Ara lang kung tanin na sa silak sang adlaw, ipasilak man lang kita sa adlaw, may makuha na kita ng vitamin D.
1: Actually, damo, Sir Josiel, kung tanin, sang binipisyo ang silak sang adlaw, magluwas siya sa vitamin D.
0: Oo. Oh.
1: Kung nagapasilak lang kung tanin kita sa adlaw, kati ultimo, ganyan Sir Josiel, ang sanag palang way pang silak sang adlaw, kundi ang sanag palang bala. Sa aga bala ko magmata kita.
0: Oo.
1: Kung early riser kung tani kita kag magtanaw kita sa palibot sa kasanag nagabulig na ina Sir Josiel para sa insulin sensitivity. Which is sa mga tao sa mga kalabanan Sir Josiel labit ano na oras magbugtaw tapos hadlok pa magwa sa ni sa adlaw ano oras nagatulog sa ni sa gabi nagaka-imbalance Sir Josiel lang aton sa nga system susulod tungod kulang sa ni sa nagakaigo nga pahuway. Pero sa aton gali no mga tagpanamati gali makabulig man ha sa aton sini pagpabakod sang tulan ang ginatawag pagtumara sang premium D3 softgel capsule Sir Josiel sa mga tao nga kadamo sang rason. Kun nga ang hindi sila sini makapasilak sa
0: damo adlaw. Balibad.
1: Siguro Sir Josiel no katiginhambag na sa Tagalog na pag gusto marami ko nung paraan mo.
0: Pagayaw madaming dahilan.
1: So ano balay na? Lehitimo balay na ang mga kabangdanan or mga rason na ton o kung balibad na ton tungod tamaran kita sini mag-expose sa kaugalingon na ton sa libre kontani sa ni nga pagpakamaayo.
0: Kay parehas lang manis ang nagatulubo nga mga bagay sa palibot. Nakita ninyo ang mga tanom, hilamon, manda or ara may garden ka mo nga napalibutan sang kahoy nga hindi mainitan. Ang tawag ninyo arikutoy, agud-ud, hindi way gadako. Is because kulang sa silak sang adlaw Dok Leo.
1: Nagkaluspad eh.
0: Oo, kaputi. Alugbati, tistingin nyo bala tanom sa alugbati sa dalom sang kahoy bala. Kaya nga alugbati nyo, ramutian man.
1: Kag kun may mga kahoy, Sir Josiel, sini nga nagatuloparay bala, manotis na ton kung maikit bala ang pagtanom ninyo sang kahoy, sini nagapaindis-indis sila sa taas.
0: Oo.
1: Tuwag ginatinguha nila sini, nga makakita sini sang silak sang adlaw. Pero ang tawoy, Sir Josiel, nagatinguha kung paano makapalagyo sa silak sang adlaw.
0: Mangita po no kahoy. Kaya actually, sa kahoy, there's what we call as photosynthesis. Amo niya kinanglan nilang adlaw, silak sang adlaw, para makaluto sila sang pagkaon sa kaugalingon nila.
1: Sa amo man, Sir Josiel, sining rason para padayon kita sining mabuhi, kinanglan taman sini ang silak sang adlaw. Pero kung hindi na ito nila mahimo sa kung anuman nga rason na kung balibad, di pwede kita, Sir Josiel, makatumaraya sa ato sining premium D3 soft gel capsule.
0: Makabulig ini ha, pa baskog sa ato sining tulan, together with calcium intake na ito sa nagrinlain sining mapagkaon nga ginakaon ta.
1: Correct, Sir Josiel, kagti may pagit sa social package ni kapin ko daw nga hinain mo sistema pero may ka nagaiga-iga nagaubo-ubo sakit likod mo hinain mo sa ding lungs respiratory system makabulig ang pagtumar sa ni isang premium D3 softgel capsule ang isa pagit sa package ni nga manami sir Josel nga may pagpakamaayo pagit sa lawas antibacterial antiviral

0: Airal, mga pathogens nga posible maghalit sa aton karisulta sa infection, Sir Josel. Mahimo kag mabuligan niya matapna tungod may ara sa Sir Josel sa isang VCO o virgin coconut oil kag hindi lamang ina. Giindugangan pagid para nga mas mangin manami pagid nga siring efekto kag benepisyo pinagi sa moringa oil.
1: Oo. Kiti ang moringa o kon ang malunggay actually ginatawag ini miracle tree, no? Damo lang sa tawag siya, the mother of all trees, miracle tree. Bangod man
0: queen of vegetables pag ganin Sir Josel.
1: Oh, tanan niya titulo sang tanan niya superlative. Maghambal kita mo ng pinakamataas ining ma-describe na to niya kadayawan is balunggay aras balunggay mo. Magluwasin nati if you like. Parisi talag sala mo kaunutan ni kamo kaun apat-apat. Kay way naman subong kamo makuan halos sang apat-apat, gamay na lang apat-apat. Ang iban siguro ti nagtinigulang na way kakaon or way pagani kakita sang apat-apat, no, sa picture lang. Inom ka mo sa Sanson Plus Gold Capsule, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Actually, amuni ang kwani, amuni ang pinaka-conveniente nga ma-suggest naton sa ila. Kapin pa, di may aragin man niya tao, Sir Josel, nga bisan anon mo kapilit pala. Hindi kin sila yung magpasilak sa adlaw mo, hindi kin sila yung magwa. Kag, may tawag yun man niya, ako, hindi man naton nga gusto man kong tani, pero anon mo, Sir Josel, kaya yung trabaho nila sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa adlaw, tulog sila.
1: Ang ato Sanson Plus Gold Capsule memang gusti ng palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Ining mga nutrients na makuha natin sa apat-apat actually, dietary fiber, protein, carbohydrates, including vitamin E, B vitamins, calcium, iron, potassium, magnesium, phosphorus, zinc. Halos sa isa lang na ingrediente sa Sanson Plus Gold Capsule, ara na datanan sa balunggay pa lang, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Ti magluwasin na may magustin pa. And then may ampalaya, may garlic, kag may spirulina. Pero, kung mag-inom ka mo sini, kumplituhan nyo lang ang Ultimate Trio sa Yes Tools Incorporated. Inom na lang ka mo dahil yun sa Sanson Vitamin C.
0: Correct, Sir Josel. Kati, kung nabalunta na gilman na, sino ang gusto sini nga magbalatian, Sir Josel? Why gid sing may isa sini nga magvolunteer, siguro mo? Nga hatagan sa isang balatian o kung magkabalatian siya. Pero kung pabangkoton, anong ginahimo mo para ma-maintain na kabakod sa mo sa nga lawas? Damo siguro, Sir Josel, ang guilty sa ni.
1: Oo.
0: Nga nagahimo sa hindi amo. Especially, nagasugod ba lang ini sa ginagmay sa ni Sir Josel nga kakulangan? Pero adlaw-adlaw nga kulang ba na sa lawas? Eventually, nagaresulta sa pagbalatian. Damo na ginasuggest na mo ni Sir Josel, kung magtumar ka mo sa Sanson Plus Gold Capsule, may ara na ka mo sa Premium D3 Capsule, kumplituhan nyo na lang para hindi kulang-kulang kagbugos ang benepisyo. Ara nga ton sa ringa Sanson Vitamin C. Kay ti ko ng problema sa lawas, Sir Josel, nagaumpisa sa ginagmay nga kakulangan. Ang solusyon sini sa ginagmay man nga pagdugang.
1: Oo.
0: Para mabalik ang balanse.
1: Why man dayo nagakasipot ang mga nutrients sa lawas ta in a day? Bisan magabusar kita sa lawas, ta why man nagakasipot gin nga 0-0 kag negative?
0: Correct, Sir Josel. In fact, ang B12 nagastore kita sa nikag, bisan uay na kita sa isang B12 nga ginapasulod sa lawas na ton, tinuig pa man antes kita sa ni maubusan, Sir Josel.
1: Ang problema lang galing kay may sistema man ang lawas na ton, what we call as the degeneration, nagadegenerate ang ato sining lawas, pareho sa abis sa mga kababayinhan, notable gini sa kababayinhan. Pag tapos ang ila sining monthly periods bala, or tawag nato sini menopause. Pagkatapos ila sining menopause, why na sila sang menstruation? So resulta ay sina hormonal imbalances or hormonal imbalance because of secretion of estrogen, for example. Pero dako gali mabulig sini sa natawag nato sini hormone balance effect sa lawas naton sa pagkaon, Doc Leo, sa apat-apat.
0: Kaya nga apat-apat, Sir Josel, sunod sa pagtuon, kitaan nga may mga compounds with phytoestrogen-like activity. Ngayon, phytoestrogen-like activity, kasubong, Sir Josel, ano, sa ginatawag kinahanglanon masang aton sa ninga lawas, like kung may ara kasi ginatawag phytoestrogen o kung ginatawag estrogen, halin sa nisa tanom.
1: Mm-hmm.
0: Kung plant estrogen, nag-interact ni Sir Josel sa aton sa ninga estrogen o kung estrogen receptors basta rin sa kababayanhan kaya nagsuporta sila sa ninyo bone health after menopause. Kaya pag menopause, pag untat sa pamulan nun, Sir Josel, sa babae, madasig sa ninyo.
1: Oo.
0: Ang paggabok sa iya sa ninyo tulaan. Kapin pa kundi pagin sa mahalungon siya sa ninyo lawas.
1: Changes sa body structure figure, ha? Figure. Body figure nag-occur gidera. Kung hindi ka magniwang laban-laban babae sa matambok.
0: Correct.
1: Pagkatapos, ang itsura sa imo sa ninyo pamanit, Dala nagaumpisa ang dasig niya pagkurhinot, pagkatapos ang imo sining overall resistance gid bisan sa panglakat na lang gid Doc Leo, masami sini reklamo sa mga naka-menopause na nga masami sila ya gabatsyag kagali sila magbatsyag ya hapo.
0: Correct Sir Jose sila no. Actually kalabanan sini kun nga ang may mga amo sina nga symptoms Sir Jose sa menopause and even post-menopause tungod indi nangin healthy ang ila sa nga lifestyle samtang sila ang bataon pa.
1: Oo.
0: Amo ni kalabanan kay Sir Jose. Kumbaga sa pagtanong bala Sir Jose, why man sing sila nga nagtanong kita sumusong humay pagkaga ma-harvest na yun mo. Kundi takes time pa. Pila pa ka bulan sa kabuhi naton, pila pa ka tuig sa ni antes mag-efekto kag ang harvest ay ginatawag naton Sir Josiel. Kung nanong gintanaw samtang bataon ka, like liba baskog ka pa, nagasigi kay inom karon sang Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule, Santhon Vitamin C. Kasubong Sir Josiel na ginasupplyan mo sige-sige sa isang nutrients ang lawas, bioactive compounds nga makabulig maintain sa maayong pamatsyag para pag-abot sa panahon Sir Josiel, kumbaga kung sa balay palain gadya mo samtang galipas ang panahon, pundasyon na ginistoryahan na tondre.
1: Ang poor nutrition gali Doc Leo, nagaresulta man gali sa early nga pag-set in, temprano nga pag-set in sang menopausal sang babae no.
0: Isa sang rason Sir Josiel no, kay kumaghambal kita nga poor nutrition, may labot kita na Sir Josiel ang mga ginapasulod sa lawas mo.
1: Oo.
0: Ang mga ginakaon, kag ang mga ginainom. Tama kadako nga factor ina sa ginatawag temprano sining ginatawag pagbatyag sang babae sang symptoms, mangin mas mahapos sa iya ang transition sa pagmenopause o kon mas mangin mabudlay depende siya sa sinigin kaon. And even ang nutrition ako ng pagkaon Sir Josiel nag-influensya man sa temprano sining ginatawag puberty sang mga kabataan subong.
1: So ang good nutrition datud min Doc Leo nga sa transition sang tiempo nga way kapag menopause hasta nga magmenopausal ka kag postmenopausal after sa imo sining menopause, grabe na batyag sang tao dira sa mga babae ha. Ang mga ginatawag naton hormonal imbalance symptoms, number one gidira pagkalabuton. Ini la maintindihan kun manguyab sila, mainom sa ininit o kun mainom sang cold. Ginapamalhas pero ginalamigan. Ginalamigan pero ginapamalhas. Daw amo na blang kalibaw. Daw indi sa mapahamtang kay indi man sa kontento sa kun anong iya sinihimuon daw nagutom sa makaon sa way masagana magkaon. These are some of the complaints sa mga kababayanhan, pero ma-minimize gali naton ina sa proper nutrition, mabuligan gali Doc Leo, ma-minimize ini ang mga discomfort ngini sa mga babae sa menopausal stage kag postmenopausal stage kun healthy living.
0: Correct Sir Josiel, kagti alibaw abi kung panahon nga damo apat-apat palakaon ka utan aragid parmi ang apat-apat or hindi man gani especially sa panahon na naton subong Sir Josiel ti maiwat ang apat-apat ti ara man suggestion naton sa ringa sa ringa ultimate trio. Pero sa mga kababayanan especially kung balaan yung hindi healthy nyo sa ringa lifestyle, syempre hindi na naton na Sir Josiel mapabalik ang nagligad kapag uhon no pa kung ano ang mga na-damage dito kag diri sa aton sa ringa lawas biologically. Pero bisan paano Sir Josiel, may remedyuhan mapahagan-hagan naton. Abi tilawin nyo instead nga nagainom kamo sa nisang kung ano-ano nga ginainom nyo, pasulod yung sining lawas, mga makalamay o kung ano dira, try nyo abi inom sang Santhon Plus Coffee Mix instead. Kay makabulig Sir Josiel, kay may plant estrogen man siya nga nagabulig siya para sa ginatawag estrogen receptors inyo sa inyo sa lawas dira, parang bisan paano mapahagan-hagan niya itong mga symptoms nga kamo mismo gani hindi maka-intindi because of imbalances nga naga-involve sa inyo sa hormone.
1: So ang isoflavone no, nga sa Santhon Plus Coffee Mix could also help pariho sang bulig sang apat-apat Doc Leo sa mga why pa nag-menopause sa mga kababayanhan, labi na isang kababayanhan nga wala pag menopause and sa agud to nga ang transition during premenopausal and postmenopausal, hindi sila mag-suffer sang too much sininga simptoma nga ginpang inyo marit naton bago lang gidok layo.
0: Correct yun Sir Josiel, kati paano ka bala maghanda sa pala abuton haw dito pa mismo or samtang may time pa?
1: Hindi na ako no early warning device. Kon ang imo warning device ara na mismo sa place of construction. Early ganina dapat layo sunhan
0: kagapuro ko ng balon tagin ganin Sir Josil, intindihon tan lang ang warning device suppose kag huna-hunaon gid naton ang warning permanente mas timprano kag mas advanced gid na siya.
1: Oh, hindi pwede warning sa katapusan.
0: Te siguro masalingkan lang akong kunara na siguro. Te ano muna kay ara na na.
1: Kon hindi pag hinulsol pamas pamalasolano na lang na yung kon ulihin.
0: Correct Sir Josil. So dapat mangin responsable kami na accountable kita sa aton tugodingon. Beside, ang aton Sir Josil nga ikaing lawas sa aton man responsibilidad mo. Hindi nato ni mabasol sa iban ang mahimo naton pero aton gin pabayaan.
1: Pero sa mga babae bala, especially those approaching sa menopausal age, testingin nyo bala nga mag-maintain inom bala sa Santhon Plus Coffee Mix. So that niya ang transition period ninyo, hindi ka mo budlay, hindi ka mo masami pagtawgon niya. Labi na gin kung may kabataan na ka mo bala, Dok Leo. Mambalo, niya panilagi niya naman to ang panilagi niya man sinanay niyo to nga Arab. Oo, siya taga Middle East na sa Subong, kaya Arab mo, Arab mo? Arabuton.
0: Pero may isa man na ka senaryo Sir Josels panimalay.
1: Oo.
0: Tingala man sila ko maglinong ka. Tingala alam na sila kung maglinong ang nanay. Pero itataya ka balo, may nabalaan kuya mo. Kabalan sa kanya naglinong eh. Kaya ginpainom niya, ginbakla niya, ginpainom sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Pero ang benepisyo iya sa Santhon Plus Coffee Mix, nga dako iya, kumpara na ito, nabi sa apat-apat, sa mga lalaki, sa tiyon niya sang changes man sa lalaki. Abi nyo kung babae lang, may hambal, may menopause, lalaki may andropause man ah. Nag-amat-amat man degrade ang function sang ansikrisyon sa ato sining ilawa sa lalaki sa inatawag nato sining androgen. So isa sa mga epekto man sini sa lalaki hindi man tanan ang pag-set in bala sa inatawag nato sining prostate problem bala.
0: Correct.
1: Kung mag-worst amo na tawag nato nga prostate cancer. So malikawan naton ang pag-set in sina makabulig para malikawan ta kung bastante kita sa supply sang isoflavone nga makuha na to nina sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: Correct Sir Josil. Though ang prostate Sir Josil may hinay man ini ang yasa rin pagdamol o kung ng pagdako. Porti imagina bala nga sa inahinay amat-amato niyo Sir Josil nga kada adlaw bala hindi mayong emotion nga pag-ihi. Ginakuga niya dito karon ng alagyan tubo ginagyan sinisang ihi nga ang problema Sir Josil do mangihi ka na nag-rush ka karon sa toilet bowl or sa urinal pero pag abot dito hindi man magwa. Tapos pagwa Sir Josil kasi ginhawa mo pa kapilit hasta nga maubos kagabi mo maubos abi mo naubos na prambal sang kilala ko siya napitik-pitik na uyog-uyog ko na may arap pagali. Malikawan na to ni Sir Josil kung may mga ginakaon kita nga healthy nga even sa coffee galing ay ginainom na ton kasubong sang Santhon Plus Coffee Mix bangod sa yasin nga mga sangkap like soya bean upod na din pila ka mga utanon kag mga prutas nga sustansyado makabulig Sir Josil nga mahalungan ng prostate.
1: So that's it. Kaon ka mo apat-apat pero kung hindi ka mo kakaon ka apat-apat para sa hormonal imbalance symptoms maka ma-minimize na ton balang yasin nga discomfort inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Kagari, ha? Abinyo, timahambal ka nga, apat-apat malang na. Damo, siya sa pwedeng bakal to sindahan. Pero dako, galing mabulig sa apat-apat, Dok Leo. Anong may ara sa apat-apat that could help maintain sa ato sa ringa eye health o kondisyon sa ato sa ringa mata, Dok Leo?
0: At rin, isa man sa source na ito, Sir Josil, sinisang carotenoid. Makuha na ito ini sa ginatawag apat-apat man. Nga gina-convert rin sa vitamin A. Nga nagabulig ang vitamin A para ma-maintain ang matinaw kag maathag naton sining panulukan nga kun gabi wala Sir Josil why nagaburo na imo sining panulok may night vision ako night blindness kita Sir Josil mo. Nga kun gabi wala ang iban sining pang recap na lang
1: ang iban sining ti sanag man ang mata sa iban hambal nila siya daw ginpanamkon ka sa daplak ba.
0: O kun digin sa bukaw.
1: Oo sa bukaw.
0: O pero may kilala ko ya Sir Josil nga atag mo panulok sa gabi pero mang-recap gyapon saya. Why nilabot yas mata ha? Healthy corneas, tear production, isa man sang ginatawag beneficial gali sa pagkaon sa apat-apat, maprotehera ng aton sa ring eye surface. Butang balon, Sir Diyos, il sa gagmay o kon sa apat sinikapanid nga dahon gani isang apat-apat, kada kaon gani naton sina kon makuha naton ang ginatawag recommended daily consumption na sina kagsigisige kun may ara pa kontani mabuligan nga makalikaw kita, Sir Diyos, il sa pagburon o kung temprano nga pagburon sa aton pandulukan, temprano, Sir Diyos, il na pagbatyag sina sa mga discomfort sa aton sininga mata tungod sa ginatawag carotenoid or beta carotene ari diri nga gina-convert sang lawas naton sa vitamin A.
1: Amoy niya abinaton tud anum na nanggalutaw-lutaw des tubig sa talamnanan or hindi gani anum man ang apat-apas niya kabudlay pa sila sa mga harvest to, pero dako galing mabulig niya labi na gid sa aton man sini ay support, no. Amo niya kun hindi ka mo kakaon sa apat-apat ari naman ay ginpapos na lang sa inyo sang Yes to Health Incorporated. Ang source naton sang supplement to maintain good eyesight ara na sa soft gel capsule Visionix Plus, kompleto na, may lutein, may beta carotene, may vitamin E, may siyasantin, Doklayo.
0: Correct, Sir Josil, kay kung dere gani carotenoid lang makuha na ton sa aton sa ring Visionix Plus soft gel capsule, may carotenoid man, pero mayupon pagin dyan, Sir Josil, nga lutein, may siyasantin, kag may vitamin E pagin, kag ining Visionix Plus soft gel capsule, hungod gid iya, Sir Josil, naging himo ini para sa aton sa ring eye health, eye support, and eye protection. Especially sa mga tao, Sir Josil, nga tuman kalawig ang oras nga ginapertiniser nila sa pagatubang sa computer, sa ila laptop, desktop, or television. Kag lalo-lalo, Sir Josil, sa ila sininga mga gadget o kon mga touchscreen nga mga smartphone.
1: Ang isa pagigabinipiso sa apat-apat, ari pagiday, sa may mga low-grade inflammation. Yan naman naton siguro dapat pa-explicar kung anong buta mo ang low-grade inflammation. Pero nga, kung mag-persist, magpadayon bala ang low-grade inflammation, Nukleo? Most likely, anong resulta yun? Sini negative yung resulta sa lawas tahaw?
0: May ara man na, Sir Josil, sining ginatawag acute inflammation, ang pagbanog, kung masamaran kita, may injure kita, nga nag-aayaw man lang. Part of healing. Pero magambal kita nga low-grade inflammation, gina-refer, sining kung buta mo sa mo maning ginatawag na na chronic inflammation. Padayon sining inflammation sa sulod sa nga ton sining lawas. Long-term, low-grade inflammation is associated with conditions kasubong sang obesity. Agiban, budlay, Sir Josil, magpa-slim o kung magpagamay, may labot na ang chronic inflammation. Type 2 diabetes, heart disease, arthritis, kagiban pagidsining mga problema o kung ginabatyag, kondisyones baratian sa lawas. Sa pagtuon, may mga flavonoids o polyphenols nga dira sa apat-apat nga nagapakita nga may anti-inflammatory effect. Sa pinasinig ang mga pagtuon, Sir Josil, nga butang balon sini, makontra niya ang ginatawag chronic inflammation tungod sa anti-inflammatory action niya.
1: Amoning ang resulta sang chronic o kon low-grade inflammation, isa dariti obesity, no? Pagtambok, Dok Leo. Hindi lang normal nga pagtambok, kundi tambok-tambok kita na. Ang balka kilala ko to, amigo ko, sila niya, tani, ang tambok kay na sila niya, if we speak about inflammation, ang ginpahabok niya sa ubos-ubos tani sang tiyan ba?
0: Dupakot ko na ni Sir Josel kung anong yasa rin yung problema siya na.
1: Kaya Tito Odman, di nga nga nagatambok ang imutyan niya. Ang sa ubos-ubos sa imutyan niya, gusto mo pagit patambok ko, Dok Leo. Nga huwag katambok.
0: Para Sir Josel, matumbok na ton siguro, dira negro parte, siguro sa ubos-ubos ang pusod, ka babaw-babaw sa tuhod.
1: Amo na yung hambal nila ang sintro sa kamaturan. dako ang mabulig ya sa chronic inflammation. Apat-apat na ha, maiwat ini, pero kung makita nyo sa tsyenda, try ninyo nga bakla kag i-preparar. Now, sa ato naman nga skin condition, Nagleo, damo kita may gina-apply sa ato sining skin. Lain ang gina-apply sa guya, lain ang gina-apply sa batiis, lain ang gina-apply sa aton sining butkon. May ara pagid sang total sa lawas, lain pagid. Amo na kun kaysa nga ang seremonya sa hindi lang babae pati man lalaki, ha, kadugay-dugay kung kaysa, Dok Leo, nya dali lang ara pa lang kusguya, ti may butkon pa, may lawas pa, may TL pa, Dok Leo, nga for the protection for the nourishment sa ila sining skin. Pero pagkaon gali ka patapat Dok Leo, na kumulig ya para mapanami ato sining skin condition.
0: Correct Sir Josil. Pero tagon lang naton. Hindi man malain Sir Josil nga gina-enhance naton ang aton sining beauty. Ang aton sining ginatawag pagkaambong o kung pagkatahong pinagi sa paghalong sa aton panit Sir Josil. Just be careful lang sa mga gina-apply naton nga instead nga gahuna una kita nga makapaayo basta maka-damage pa. Amo nang aton sa halungan.
1: Siguraduhon talaga gina-apply ta makabulig in makabulig paayo, hindi makabulig guba.
0: Correct Sir Josil. Like for example bala, may iba nga nag-apply sa kung ano nga mga creams or lotion sa ila sering aguya pag masirakan sa adlaw, nagaitom.
1: Nagakolorinot
0: or instead nga nagnami, nagatuman pagit gani ka dry. Samantala Sir Josil nagakaon kasang apat-apat ang pagbaka maayo gani makuha nimo kay ngaman. Dira na, nasa package ni Sir Josil, may beta-carotene, may vitamin C, may vitamin E, kung may mga antioxidant yung nagabulig support para sa collagen production, para madasig sini magpali ang pilas o kung mga ginatawag irritation, dira, skin barrier function, maprotehiran batok sa oxidative damage sa silak sang adlaw, but specifically sa tuman sini nga silak sang adlaw Sir Josil.
1: Oh, so money for the protection sa ato sini nga skin actually, kape kag habon enough na plus sa oil.
0: Mm-hmm.
1: I mean tatlo ni ha para magdami ang ato sa ninyo skin condition ng tali collagen kinang lanatanda para ma-detox aton lawas para maglimpyo man ato sa ninyo skin texture kinang lantada ang glutathione. Ara na sa Santon na gold coffee mix sa Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Amo ni bilang ginatawag mga gawi naton nga hindi naton basta-basta mabiyaan bala. Common Sir Josil sa mga Pilipino na madamo sa nga hindi basta-basta makabiya so common ha nga naandan ang pag-inom sa isang kafe.
1: Mm. Kaya daw halos sa 80% ka Pinoy kuno gapangapi. So magpangapi ka mo, make the, sure to get the real value of your money. Nang may ara ka bala makuha sining nutrients, Santon Gold Coffee Mix. Now protection for the skin sa habon na na Dok Leo. Do not after sa hamot gid nga habon.
0: Mm-hmm.
1: Please be ano tawag dato sining mangin mausisa kita sa detalye kung anong may ara sa ginapanghabon. Tapos sabi sang Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin Herbal Soap Dok Leo.
0: Correct.
1: Kung sa din may ara dasang nag-moisturize sa ato sining skin, pagkatapos mild lang ang sining scent Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, kasi alam ba ang ato sining Santon Plus Herbal Soap. May ara Sir Josil sang bayabas. May ara sa ginatawag papaya, may ara sang malunggay. Puro gid na sila Sir Josil paborable sa aton saninga panit. Ang iban gani dumdumando gani sila sang una. Ang iban subong ambot I don't know kung may nagahimo pa saning nagabagnos gani Sir Josil sang dahon kapayas panit nila mo.
1: Para kuno ang kalabanan sila nang may kibol bla.
0: Mm-hmm.
1: Para magnipis. May kalyo para magnipis.
0: Bagay tinipis gani humok gani kuno karne. Kibol pa. Ang iban Sir Josil ang luto ng kapayas ginamash nila pagkatapos gani himo ng mash or ginapal hit o ginapahid dira sa ila sa panit. Sila sa butkon, sila sa lawas. Samantala, subang Sir Josil, mas ginpahapos ni Yes to Health. Kay through sa paggamit sa isang Santon Plus Herbal Soap, makuha na natin din ang mga binipiso, Sir Josil, sa mga sangkap, mga ginapangabudlayan pa natin sa una proseso, Sir Josil. Kag may antibacterial property pa ini, mga samad-samad mo, pilas-pilas, katol-katol ng dugay, magpalik, at pabalik-balik, mabuligan sa Santon Plus Herbal Soap. Pati body odor, gani Sir Josil eh.
1: Mm-hmm.
0: Nagapangalis nga, wangin mo sa nga lawas, imo sa nga ilok, kung ikaw sa nga balhason. Kapag amot naman sa aton sa nga guya, may ara man Sir Josil sa clear skin herbal soap. Aria, there is any ang glutathione, there is any ang kojic, especially sa mga ara bala Sir Josil, panit nga may mga itom-itom o mga dark spots. Sa kombinasyon sa ning gluta kag kojic acid nagabulig amat-amat pampaputi. Kag tigin na recommend kanina mo ni Sir Josil, perminga kung gamitin nyo sa inyo sa ning guya, budlay man ang karon Sir Josil kung guya lang magputi. Tapos ang liog itom.
1: Sibra, gwa mo.
0: That's why kung gagamit ka mo sini sa inyo guya, updo nyo na lang inyo liog. Pati inyo sini nga botkon. Pero siguro Sir Josil, mangin hindi pag inangayan, no? ko nalimbawa ang guya itom tapos liog lang puti. Gani sa lamahon na lang, no?
1: Mabal sila, guros. Yan nagbaliskad, guros niya, pag ubra si imo. Ang guya mo, aras niya sa liog. Ang liog, aras sa guya. And ang isa pag-edari, sa protection pag-edari sa panita, makaproteksyon sa saton sining panit, kiti somehow, nagaparelax pag-edari sa saton sining kaunuran. And then ang iya sining mga ingrediente could help protect our skin also. Hindi harsh ang iya sining ingredient and scent. Makaprotect pagin overall sa aton kay hindi ka palapit ang mga insekto katulad sang lamok kay basi kon may dengue ina ang lamok or dengue carrying mosquito. Maggamit ka mo sa Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josel. Actually, isa ni sa masiling naton, Sir Josel, nga tuman kahapos nga pamaagi nga sa paghaplas pa lang, kung sa pagbanyos pa lang, tuman ka dako nga benepisyo ang aton sa nang makuha. Imagina bala, sa dengue pala nga daan, kung maluwas ka sa dengue, itong hindi ka mapalapitan sa lamok do, ano bala yung nakadako sa ni Sir Josel nga pagpakamayo. Di pag-abot, Sir Josel, nga nagpamanyos ka, ang purpose may para lang sa dengue, may ara, yas ang ginatawag mga sangkap nga nagabulig pa nami man sa aton sa nang skin condition.
1: Mm.
0: Like ang oleic acid, kag vitamin E nga ara sa moringa oil nga ginupod sina dira.
1: Oh.
0: Pagkatapos sa scent pa lang adaan ang peppermint oil nga ara dira nagabulig paaktibo sa aton sining brain kun kinahanglan kita mag-focus. Nagabulig man pa-relax sa aton sining panghunauna kun kinahanglan aton sining magpahuway. Kadamo sang benefit, Sir Josel. Kag ang bintaha pagid sini kay indi siling para sang iban, Sir Josel, nga gusto man gid tani magpamanyos pero ara kas publiko.
1: Mm.
0: Do nagapangalang alang kay basi mapanimahuan bala.
1: Gambal nga sino naman yos da kun lonsay man lang bala sulti tiro ka mo bala.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nooseli niya may asawa, da naman news na siling niya. Tamalo, do, kaya na lang gitbla malamaw.
0: Pero ari, Sir Josel, mo humot ang iya siling niya sent kabisan sa opisina, sa eskwilahan. Hindi naman siling na maghulat ka pa sa balay nga para makapamanyos. Sir Josel, kung tuman ka nakakapoy, nagapalamoy po, nagapalamaol, nangimot sa nikalawasan. Kundi dira mismo. Kung may dala ka, pwede mo na magamit.
1: Okay. Balikan na mo ni Dok Leo ang apat-apat kung paano magpreparar. Pero before that, actually, yung napanglawag na mo ni mga produkto inis ang Yes to Health Incorporated. And good news, aprobado na sang Food and Drug Administration and Department of Health ang operations sang Yes to Health Laboratories. So, may permit na ina and pwede na siya makatool, makaubara na siya. Pati mga, tuloy ko ng balon, pati antibiotics, may gamit na that to produce na ginapatul mo sa laboratory, very, very sensitive ang operations. Pero ang tanan ni mga produkto sa Yes to Health Incorporated, arat na ubrahon tanan sa Yes to Health Laboratories, arat na sa Cavite. And ang mga produkto ngayon ni Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, ang tatlo ka variants ang kapeta, ha, ang hot cake subong Santon Gold Coffee Mix kag Santon Plus Coffee Mix followed by Premium D3 Coffee Mix. Kalakip man ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Visionix Plus, Turbo Dietary Supplement for Men, pagkatapos ang Pain Reliever tang Assist the Pain. Kag ang Santon Plus Gold Herbal Tea. Ini tanan mga quality products sa Yes Health Incorporated. Din ka mo pwede kabakal. Una, ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga Santon Gold Coffee Mix, available sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore nationwide. Kag ini nga mga produkto ta, available ini sa Mercury Drugstore siyempre. Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy, even pwede ka mo maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede dira. And then, sa Bacolod City actually, may store ang Yes to Health Incorporated. Ang store na ito located sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in France, sa Marayo Bank. Kompleto na da ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic. Libre pa ang konsultasyon da. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Ara da sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper at ubang sa Midtown Hotel. Libre da ang konsultasyon na gyan. May consultant kita dara, ha. Kag kanto lang kamo dira. Umpisa mga 9 o'clock in the morning, bukas na nato sining clinic. Kung wala sang clinic, wala sang Yes to Health Store, wala sang branch sang mga pharmacy gin panglawag ta. Sa suki nyo mga butika, dira kamo kadto na para magbakal sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Siguraduhon ninyo nga may tatak Yes to Health. Okay? Now, dere kita. Tapuso na mo ni Dok Leo kay pamangkot ang iban kon paano kuno magpreparar Dok Leo kuno sang apat-apat. Ano gid man ang pwede kag manami nga himuon sa apat-apat para makaon ta nga ma-maximize naton tong mga nutrients nga makuha naton Dok Leo.
0: Amo ni Sir Josiel kay importante ang papel bala sang ginatawag husto sa nga preparation. Kay hindi bala mahulog nga nagakaon lang kita Sir Josiel sang utanon nga way man halos ang sustansya na gali.
1: Oo.
0: Sa aton sa nga lawas. Hindi lamang sa apat-apat ha, pero sa nagapamangkot kung paano Sir Josiel i-prepare, sigurado kung may apat-apat pagroon na sila sa nga lugar, no? Preparation method, ang pinakamanami, best for retaining nutrients, aton lang Sir Josiel, lapuhan kadali.
1: Oo.
0: Amo lang gina. O, ano ba? Pabukal kita sa nisang tubig. Siyempre ha, nasigurado na nga natinloan na nato ng apat-apat eh.
1: Mm-hmm.
0: Na kuha na nato, nahugasan na nato na maayo. Tapos pabukal kita sa nisang tubig, ibutang sini ang ginatawag dahon sang apat-apat. Mga isa lang kaminuto, Sir Josiel.
1: Oo.
0: Pagkatapos, haunon dayon nato, prepara na nga lang kita sa nisang tubig nga cold or tubig nga may ice.
1: Mm-hmm.
0: Ibutang nato, dira, para ma-stop Sir Josiel ang cooking or ang sige nga pagkalata sang dahon para ma-retain naton sa mga heat sensitive vitamins at subon sa ni Sir Josiel sang vitamin C samantalang ginapahumok lang naton sa hustuhan ang iya sa nga dahon.
1: Ah, pwede gali ini Dok Leo nga daw himuon mo dahon sa kamuti nga sakutan mo na sa kamatis kag sibuyas bumbay.
0: Pwede gin Sir Josiel?
1: Pitik-pitikan mo lang gamay nga asin. Mm-hmm. If you like, hindi nyo pagpatamaan ha. If you like, daw ahambal nila daw kinilaw nga ugbos or talbos ang kamote.
0: Correct, Sir Josiel.
1: So, iniya apat-apat.
0: Ariya apat-apat, pwede mo man himuon nga amosin na like sa kamote, pwede mo man kaunon siya nga puro langgit.
1: Actually, kaagi ko ni kakaon niya, ginsakot namon sa tambo, Dok Leo.
0: Sa manumduman ko, Sir Josiel, sa mga kaon sa apat-apat, sa munggo.
1: Munggo.
0: Ginlakot.
1: Instead of dahon or talbos ang kamote, apat-apat ang ilakot.
0: Correct.
1: Okay. May ara inisang matawag na ito, nabi. Recommended na may kadamuon nga makonsumo na ito, nabi. Kung may ara, ginman, Dok Leo.
0: Pwede makakaon, Sir Josiel, sang tubtob isa sa ni katasa nga luto.
1: At idamo na Dok Leo.
0: Luto, kwan, no?
1: Oo. Up to one cup. One cup.
0: Nga luto, sini. Ang ginkwan mo to Blaster Josiel, ang gin-blanch mo to for 1 minute.
1: Mm-hmm.
0: Isa katasa sa do pwede makakaon. Kag, pwede actually, no? Magkaon, sini. Hindi magin siling, Sir Josiel, nga adlaw-adlaw kagin magkaon as per recommended, ah.
1: Oo.
0: Pwede ka lang makakaon, gani, 2 to 4 times a week.
1: Mm-hmm.
0: Sa sini nga patapat, katikargado sa sustansya, Sir Josiel, mano? Kadamo sa sustansya, sini. Okay na, bisan na kaduha, o kung kaapat, kasi ni magkaon sa isa ka simana.
1: Ang wise ni every other day.
0: Pwede.
1: Kaon kasubong buwas hindi, sa sunod niya buwas kaon, kasunod pagid niya buwas hindi na.
0: Correct Sir Josiel.
1: Alternate.
0: Oh, hindi lang naton pag siling na ambal blan Sir Josiel nagligad din naton pag tingbon ha. Nga good for 1 week, isa lang ka isa lang kakaunan bla.
1: Mm-hmm. Isa ka halaunan tawag nila bla. Mm-hmm. Isa ka pag blanch mo, isa gawa ka gantang ambal tingbon ko ni subong sunod simana hindi na ko magkaon na.
0: At likod pwede lang tani Sir Josiel tama tani kahapos mo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, tida mo pa siguro maubrata nga iban lubrahon siguro kon natingob ta nang isa ta ka lubrahon good for 1 week siguro eh. Pero amo gani nang rason nga nagarecommend gani kita nga sa pag-inom nyo sa Santhon Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C regular o kon ugalion nato nang pag-inom. Kay kun pwede man lang galing pang isa ka semana, imla nyo na lang kada Domingo na lang ka mainom. Tingbon nyo na lang tanan nga capsules dira kada Domingo na lang kundi 1 week way na ka mainom.
1: Tigaling kita daway man kita gin bata Dok Leo gadagyang nakita dayon sa bukid.
0: Correct Sir Josiel. That's why gina-recommend na ton, ugalion ninyo ang pag-inom.
1: Sige.
0: Adlaw-adlaw nga pag-inom. Kaya pag-abot sa naturopathic medicine, ang ginagmay na ton nga gawi, pero maayo, tuman ka na kong impact sa Josiel sa ton sa ningalawas, kung sige-sige.
1: Oo. Amo nang hambal nila nga, may halambalanon sa Tagalog, daig ng masipag ang, ano ni, matyaga.
0: Mm-hmm.
1: Buta mo na sa'yo, mapisan ka bala, dapat pisanan mo gid kag panumdumon mas always nga imo sini gina proteksyonan kag ang nakataya da lawas mo kagkabuhi mo.
0: Correct, Sir Josel, ano? Pero kung narin po ba, masipag. Sabagay, ang kalabanan, Sir Josel, sang masipag, matyaga, gina mo. Kag may tiyaga, gid. Muna ang balbla nila, kung may, ano ko no, kung may tiyaga, may... Ang balsang kilala ko siya, kung may tiyaga, te, may sudan eh.
1: Lain na subong.
0: Mm-hmm.
1: Pag may tiyaga, kung may subdivision. Ako nang bago eh. Actually, sa nagkapinamang court again, ang apat-apat makabulig man for the protection of our eyes. Kaya ti may ara na siya sa nutrients nga makonsumo sa ato sining mata. Ang manami na ito nga kondisyon, dala abikon panakaon kita sa apat-apat. Actually, kung kaysa siguro ba si talag, sana laman gid kita gani magamit guro sang turbo dietary supplement for mendok leo kon palakaon ikaw sa masusan siya ng pagkaon pareho sang apat-apata.
0: Actually, Sir Josel, ano, pag-abot iya sa sexual health sang isa ka tao, tuman ka dako ang papel sa nisa mga vitamina kaga minerals. Para nga mapabilin ako na maintain ang pagka-aktibo baladira sa Josel. Tungod nga, nagabulig na sila pa namin sa aton blood circulation, gabulig halong sa aton sa ning kaugatan, nga may labot sa Josel, ano? Sa manami sa ning performance.
1: Mm-hmm.
0: Kagti ang pwersa, bala? Ati kinanglan, tagin mo pag-abot siya na, dira, ga-exercise kita, kinanglan kita may pwersa. Ga-ubra kita, kinanglan kita may pwersa. Ati kung sa pag-abot niya, Sir Josel, sexual activity, kinanglan taman niya po ng pwersa.
1: No.
0: Pero galing lang, ang ibang sini tungod sa bisyo, tungod sa kakulang sa nutrisyon, Sir Josel, nagka-affectuhan na sila. Dari sini nagasulod iya, ang aton sini nga turbo dietary food supplement.
1: Mm.
0: Kaya nagabulig siya, nourish sa aton sini, specifically, reproductive system. Munib lang hambal na ton nga, kung ka pamali planning ka mo, tindihan ka mo sini mag-inom sang turbo eh. Pero kung mapadamo ka mo, tindi makabulig yung turbo.
1: Mm. So one capsule man lang actually, 30 minutes before ang loving-loving, that's the recommended nga tiyempo sa pag-inom ninyo. And could help you up to mga 72 hours. That's equivalent to 3 days.
0: Mm-hmm.
1: So isa, duha ka best magamit isa kasimana. Galing kiti, gamiton mo sa isa kasimana, kaduha ikaw mag-inom, amo ng hambal nila, kaisa ka malang takdan siling niya sa ngarado, tianhon mo abi ang isa.
0: Mm-hmm.
1: In short, sini if needed. Kung kinanglano ninyo, pero kon hambal nila ti permi kay moya pala arado ati twice a week ka dako na nga bulig sa imo sana Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, no, kay ti hambalon ta nagiman na isa man na sang kinahanglanon sa aton sa nga lawas. Kasubong bala, Sir Josel, ko nagakaon kita isa sa pundasyon sang aton sa nga healthy lifestyle. Ang healthy nga sexual activity, Sir Josel, may benepisyo man sa aton sa nga ikaayong lawas.
1: Okay. Kabay pa sa mga tagparamatita nakahatag. Kami naman ni Doc Leo sa inyo sa mga mapuslanon niya mga health tips and information. Daw lang alangon kami ni Doc Leo sang tiyempo ho. Nawili kita ka discuss partiya sa apat-apat. Sa mga kabataan da, basi may makitaan ka mga bagay-bagay. Be inquisitive and dapat mangin curious ka mo para hibaluon kung ano ang iya sini nga value sa ato sini ikayong lawas. Kay kung kay balo lang gali kita sini magpreparar, damo gali sa mga bagay, tanom nga masumalang ta sa ugsaran ta kag palibot ta nga makabulig gali para sa aton ikayong lawas. Lastly, kuanta lang sa iya sining parting statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
0: Hindi man ko sigurado, Sir Josel, kung tuod yung chat dari sa ato, no? Sinya, Doc, ang turbo do apat-apat man ba? Kay makaapat ako.
1: Makaapat sa isa lang kasi. So no kun basi kon makaapat lang sa isa ka bulan.
0: Hindi ko sigurado, Sir Josel, basta mo nang hambal niyan diri, no? Abi follow up ang imo sa ning chat. Pero
1: kada congratulations.
0: Kon makaapat sa isa, Sir Josel, ka kuno no? Makaapat ka sulit
1: Well, at least kuno way na sa naga decimal point, Doc Leo.
0: At least na lang.
1: Oh, ini mga tag 3.5.
0: ano na, Sir Josel, tambing kon sa sweldohan na pa?
1: Ambal nila. Ti, balikon ko lang sa itong away ko tapos na.
0: Okay, sa aton, sa mga tagpo naman, ti, ginagmay man lang nga kakulangan ang ginhalinan sa dalagko nga balatian. Gani, ginagmay man nga dugang sa pagpakamaayo sa lawas kasubon sa pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, padayon sa nga madugangan ang ginagmay nga kinanglanon sa lawas para hindi kita sa makadto kung magkadto sa dalagko sa nga mga perwisyo kung mag-abot ng balatian tungod sa aton ginagmay nga kapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified na Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos ginagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan maying hapon.
1: Salamat sa ato sa ring certified Naturopath Practitioner and Consultant Dr. Leo Amos. Top-top sa masunod naman ang edisyon sa ato sa ring pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs, nalakad.
8: Wala asang konkreto nga sa bat.
9: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
8: Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how.
10: Timo!
11: XFM 103.9
0: Santon Gold Live Testimony.
12: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Sanfon Plus Gold.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Sarap!
13: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the first. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Sister Pain.
16: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sanfon Gold. Gold.
2: Coffee Mix.
10: Ako sa Redder, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix.

Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: like and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang

0: the pain.
1: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga putas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santone Plus Gold.
3: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Payne.
11: Si Michelle Negri, isa kasi

0: atau robot.
1: Welcome, sexy D, welcome. Alright, set up on tanay ang dugan. Set up on tanay ang ato niya sexy D, pa set up on ta ha. Alright, kabusta na ito mga katropa dira, no? Alas dos, kensinas ang hapon, kagampet sa subong, Hulyo 31, 2026. Kago nag-wonder ka mga nagapula ako giyapon, kay birthday ko pagyapon. Siyempre, kagapon ka, wala ako dire, so subong ako maselebrar sa nga ako na birthday. Oh, happy birthday to me, o diba? Okay, sexy, di pa gano'y yun. Nag-post ko to sa TikTok. Yun, ano, taka, ang bako. Tingaway ko nakatag. Tingaway ko, may kabaton.
2: At, no, comments ko yan sa live.
1: Ay, comments sa live. Bow, Diyos me. Yo, kabalo ka naman sa akon. Dan nga kabungol sa akon. Talagin, traka to. Nakadaog ka pa, no?
3: Wow. On mic. Mayong hapon, mga pinalangga. Kung katropa, bow.
1: Wala naman sa blaka pang makeup. Wala pa sa blaka may kapang makeup. Halina sabla sa mga notorious month. Notorious month.
3: Grabe palang dalagan ko mga katropa. Kay ano nang isa ka, ano kuman. Do wala gahon ni?
1: Basi bungol.
3: Ako na kong bungol.
1: Kuti-kuti, halanda, kuti-kuti. Kuti-kuti-kuti, ha? Kuti-kuti-kuti, ha? Kuti yan ang mga butones. Mali pa yung adlaw naman sa ato, no?
3: Muna kaya yes, an happy birthday to
1: well, thank you,
3: you
1: so
3: Uncle
1: much.
3: Ba.
1: Ang muna ang paborito, kaya niya slogan, always, siya kagang kanta, yan ni Freddy Aguilar, kaya bala. Tawanan mo ang
3: pero iyong problema. Pero basta matigala, wala ko sang ano.
1: Sang?
3: Wala ko sang dala sa imo, anay. So
1: wala kaso, kaya...
3: Ay, may kaso, ginaya.
1: Why, kaya...
3: Ang masasabi ko lang, see you later.
1: See you later, oh, ganito. Dito, tema pa din party, kaya wala. Ang bakalista naman ng babae, kaduwanan ni Ngailis.
3: Hala nga.
1: Kaya ang isa naman niya, condolence galing, no, sa father ni Joy, ha. Oo, so, gusto niya tayong magkanta, however, tiyambal naman, hindi lang kay kalaway, gimantood mo, habang gano, wala ka man siya dapat sa sarili mo, at the same time, tawag ni gani, ng... Lapiusa, pausa kay tinag pulaw. So condolence lang sa iya ang pamilya da no. At the same time kaya mo na mga. So later si Ella nga pod na mo no. So kita na kita dira sa Silay City no sa Infinity Bar. Kaupo na ako nga banda Six Rings sa Touch Band alas 8 sang gabi.
3: Alas 8 gid man.
1: So, for sure, di ba makanto ka ginto, di ba? Ay, di ba celebrate?
3: Siyempre, ako mawawala. Ay!
1: Huwag ka lang.
3: Siyempre, kung araya ang akon nga manong, upod ko man ang manog tungtong.
1: Ang manila ang kanta nila, huwag ka nang mawawala. Nawadaan ba siya hangin? Wala ang kabalo ka kung sino ginakalipayan ko ganyan nakita o subong.
3: Ano? Sino?
1: Si Chris?
3: Nga.
1: Pag mo naman kami kakita na iluwat, last year pa kami, last nakita na mo.
3: Ay, ala, tuod. So, tingin ka na galit, Chris.
1: Ba't gani nga do, ito ka ala, insi ang subong, no? Tulot ang box yung ginagmay.
3: Ala, oo. Do, ari di, oh. Ari lang itambok ka, oh.
1: Diyan, ang nagtambok sa iya, ano, lagit ilong. Alright, no, alas 2:19 sa hapon mga katropa. Kaga nagatutok pa kamagyapon diri sa aton nga paboritong YouTube channel, no? Walang iba ang aton nga live stream diri sa YouTube XFM 90.3 Bacolod live stream.
3: Siyempre, kag-live na live kita subong sa Facebook, sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, kung gusto niyo makita ang among mga dagway, lalo-lalo na nakamaruna ko siya yan, naka-red. Ay,
1: tito medyo ko dun
3: madugong araw.
1: Nutritious months man.
3: Yes, na-late si sexy di, mga katropa.
1: Puno ko sabi ka nutrisyon.
3: Oo, puno ko sa nutrisyon. Agad to, di tanano.
1: Pang sana all.
3: Nutrisyon.
1: Pang tingala ko himsog ka. Tingala ko healthy ka, pang. Ano ba malaga din the best pet of mother and 2 years is better. Hindi mo ka story, ha?
3: Breastfeed is the best to daddy up to 40 years.
1: Ah, okay. Chakto. Akala ko, breast breastfeeding of milk is the baby's milky too.
3: Ginay mo, inadaan kong gabi, teeter.
1: Kaya, actually, kaplano ko naman ako. Mablog ko, Bino. Mablog ko, pero, ay, pizza, tara na, no? Pizza dos na na
3: yun. Pero nalilang ibala, nalate ako, mga katropa.
1: Sa tota na si Ma'am, ano,
3: si Mamang Wendell.
1: Ma'am Wendell nga daw siya, ginaya, ang ano, ang background bala sa XFM campus.
3: Oh, grabe.
1: Crush ng campus, kasi yan, so grabe. Lagi man kong gwapa. Yeah, kuya, why do we kagi wallpaper? So wanted lang ko yung kagwao. Si Sexy Digoro, piling ko gina-wallpaper mo lang sa sagiban mo.
3: Ay, hindi ko ah.
1: Oh, kuya, nga wala ka dyan.
3: Mag-wallpaper mo, dumdumang ko na yun sa banyo, no?
1: Bebebe?
3: Na-frito ka na naman!
1: Anong kakatabo na? Tapusan na lang kami napunta, siga!
3: Pero amo to gani, mga katropa, na late ako kay nutrition man sa ako nga baby girl, kag nahilanat pa to siya gani. Pero tigi pa, tugid sa kay ti... Si Sexy Dino nagkalapaso sang ubra sang iya nga kayang ila nga headdress na something na nga para sa nutrition man. Dapat, gina-DIY mo gid siya. At yung mga utan, so ang mga balatong, tugin pang utudutod, tugin pang lustik isa-isa. Alas dos na ako natulugan sang aga, tapos nagbugtaw ko alas size, kaya nagluto pagid ko adobo nga with egg, kaya tiyan munang putahi nga gin-contribute ko bala sa amon, sa school bala ako. Kaya every parents, may harap
1: yun.
3: Oo, dahil mabaligya mo to sa school. Ang tingin baligya ko, tuwain ako kabalo kung ang pila na to binta ko. Kaya gimbayaan ko na ganit.
1: Sino to karoon nagabantay sa binta mo?
3: Ang mga nanay, ito kaiba, nang ipaliyaw ko, ginisip ko, nang ginputos ko na itong adaan.
1: Sige, mas mayo, mas mayo. Mas mayo, at isa na maka-income ka naman. At the same time, kung ako binanusot na bata ko sa Nutritious Month, no? Tapos tami, taga-kanlaon, kasi katrak ang utan na ng dalong.
3: Ay, to, oh. Ano klase nga utan?
1: Sige, ano lang, iuwad lang. Oh, sige, sige,
3: hindi, pero kung mangin utan ka, ano ka klase sang utan? Kag nga.
1: Repolyo.
3: Nga, ah.
1: Wala lang, feel ko nga utan. Makita mo sa satanan mo. Pwede sa sinabawan, pwede sa chapsoy, pwede sa tanan. Tanan-tanan, kaya pwede ko sa tanan.
3: Ako yung malunggay.
1: Nga, abe.
3: Kay Clover. Hindi, kaya grabe ka dyan ka.
1: May pasabala ka
3: tapos. Nutritious ang ano ya, ang malunggay, di ba?
1: Para,
3: halos tanan na yan, duwara, di sa iya, yung ano ya.
1: Saburoso?
3: Oo, saburoso. Pwede sa manok, pwede sa, ano na, pakinhaso, no, di ba? Pwede sa...
1: Yung pakinhason?
3: Linutik, oh, linutik. Linutik, amo na nga nagalitik.
1: Ah, ang daw kalabasa.
3: Oo. Paalam, gadya sa imo ya.
1: Siyempre kay palabasa.
3: Kaya kapon, kung nagatukar ka sa wedding, ako ya, din kuya Bin, naglakat-lakat ko, nagkaravan kuya sa Hinebra.
1: Nagkuring kong lagulti.
3: Kalain sa akong tiil, sumbungdungan nam. Kapoy!
1: Wala tumi mo, iginikanan kita, no?
3: Kaya mo
1: gining bilang parent, that's the only thing na we are proud of, no?
3: Yes.
1: Is to work hard for their children. And wala na kami ka-intro, di ba?
3: Puro so, alas, ni hard daw.
1: Oo, so alas 2:24 na, wala pa ka-intro sa programa. X-rated, ding gali ah. X-rated, no? Kag diri naton, mabatian ng mga extraordinary nga mga... ng mga sugilano, ng mga istorya, no? Siyempre, kaupo na ganyan yung Uncle Bob, kanaga-birthday kagapo, no? A.K.A. Boy Turbo, A.K.A. Ka-vocal sa Facebook kag TikTok, kaupo si...
3: Sex, sa dinga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipatan.
1: Siyempre, hindi ka mo nagatutok, no? Sa isa sa mga paborito nyo gid nga... Istasyon 103.9 XFM Bacolod.
3: Kagi hindi mo mapagkalipatan ng inyo paboritong programa mo ang X-Rated.
1: Correct, correct, correct kong kag sa mga gusto na magtawag sa amon later ha para maghatag sa ilang opinion, no? Meron kita sa duwa ka number din, no? Pwede ka mo magtawag sa aton nga XFM official hotline number 0915-628-7926 or ang aton nga isa ka mobile number 0950-522-2818 8 ako rin i-post diri para ma-pin ko. Let's go.
3: Gaga.
1: Ay, may pag-greetings kita dari Sexy Dino. Basi, pwede mo lang mag-greet. Nag-celebrate sa birthday. Ah, right.
3: After ito na lang, guro, kwan.
1: Oh, sige, sige, later. Oh.
3: Indoors.
1: Yes, exactly, no? Kaga sa mga katropa, ito dari nga nagatutok, ha? Pwede nyo man isend na ginyong number para matawag na mo, or pwede man nga kami diri mabutang 0950-522-2818. O, sige, ato ni Pin, ha? Wait lang. Send. Pain. Ayan. Naka-pain na.
3: Sabi ko, wala ko lang walang loading.
1: Oo. Ara na, ha? Okay, and speaking of pain, para wala kita sa back pain, wala kita sa tanan ng mga pain sa kalawasan, kag mga kasakit-sakitan, abo rin nga gina, hatag-tagit sa aton ng mga katropa, ang tatlo ka manami, gid nga kapsula, nga para gid makabulig sa aton lawas ang aton ng Ultimate Trio. Angkol ba, ano ba lang Ultimate Trio? Siyempre, tatlo na, hindi dua. Ang Ultimate Trio ginapangunahan sa Santon Plus Gold, iniya ang suplemento na nagapahealthy sa aton kag nagatag sang stronger immunity sa aton kalawasan. Bangod miara ini sang mangustin nga kabalumang kita antioxidant, kakas mga toxic sa aton lawas, ang palaya nga mapait lang pero may manami nga epekto sa aton kalawasan kay nagapa lower down ini sang cholesterol kag nagapa regulate sa aton nga blood sugar. May malunggay nga, ang balgan ni Sexy D, kakadula ang mga malunggay nila sa ilang balay. Itungod ginalakot sa pakinason, kapagatas, kakuan ano pa da, no? May vitamins kag minerals. Garlic pa imo nga, nagatagsang anti-inflammatory sa aton kalawasan. Kakas mga hubag-hubag, bukol-bukol sa inyong alawas or may mga sis, kamuda nga gagmay pa lang aton ina. Puksaon, ha? At the same time, ang garlic is anti-cancer. Para ma-avoid naman ang balatian nga wala pa sang cure ang cancer. Amo na gani, idugang tapagid ang spirulina para aton lawas puno sang protina. Kung may Santon Plus Gold kita nga nagapanguna, may ikaduwa naman ta nga food supplement nga gina endorso sa inyo mga katropa. Isaman ini sa pinaka-importante sa aton kay Sunshine Vitamins ini. Subong pa man nga panahon nga daw, wala untat ang galom-galom kag ulan. Na, kita mo na lang. Gaitom naman ang panahon. Basa na naman si RT. Ini nga premium D3 ta mga katropa, isa ini ka Sunshine Vitamins nga may ara sang virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 which is aton nga Sunshine Vitamins. Importante ini para naman biskan wala sang init, may vitamin D3 kita sa aton kalawasan, labi na gid sa mga nagapulaw naton nga mga katropa, no? Mapa security guard, mga police, armies, call center agents kag kung sino pa nga mga field workers nga nagapulaw. Kinala nyo gid ang Premium D3 Dugangi.
3: Siyempre, hindi makumplitong aton nga Ultimate Trio kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Siyempre, ano bala ang pinaka main gidya nga buluhaton niya ni sa aton lawas is nagapaligon sang aton nga immune system. Kag siyempre, may ari pagidini sa antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sang pagkatigulang or aging. Nagabulig ba mapapag or padotayon niya ang imo nga pimples kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
1: Kurik kurik kurikong. Tanan aton nga produkto, mabakalyo gid ini sa mga butika malapit sa inyo or kadtuan niyo na lang ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City, or syempre pwede niyo man order on
3: True, Lazada, Shopee, and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
1: Alright, and syempre, tanan nga produkto. Tanan nga produkto. Himo inisang Yes to Health Incorporated nga nagapati.
4: Health is wealth, kaya mag-Yes to Health.
3: Sabi ko, ako lang nila, gasalop eh, mo mga le.
1: Uy, gasalop niya ako, dito makina. Isang, gamo ni asos. Kagi sa about time na no, i-shout out to diri aton nga mga katropa nga nagapamati no, ara dira siya. Ay, sa mga taga Kabangkalan gani no, kita ray kita dira. Ara dira si Uncle Bob ninyo sa August 3 sa Sir Yummy nga Noodle House and Silog House no. Kita nay kita dira no, 9 a.m. in the morning no. Shout out lang gali sa tagiya nga si Miss Looney. Thank you so much for having the opportunity to conduct a mini meet and greet no. First 3 followers nga mag pakita dira sa ako no, ilibriyon ko sila sa Sir Yummy. Dira sa Kabangkalan, siyempre, and happy festa sa inyo da, or festival sa inyo da, tanan, no? Ara dira si Ma'am Lilia Lumbrado, good afternoon, Uncle Bob and Sexy and Miss Sexy D watching from Kabangkalan. Thank you! Kagaraman dira si Katropang Jelwin, good PM Sexy D and Uncle Bob, done sharing naman, August na naman, nga bulan sa buwas, tigkiriwi. Na naman ko no, nga bulan basta pisan lang ang tawo, hindi gid magutman permi. Korek-korek ka dyan. Thank you! Amo mula ng kapital to diri sa kalibutan no, maging masipag para may makaon. Kung magpatulog-tulog ka lang, may muta ka dayon.
3: Oo. Ako dayon yung mga dumduman.
1: Oh, di ba? Ang iya nga malakaw dako nga dughan. Amo ni gani, kung ara si Sexy D, gada mo akong viewer ko na ko lang, zero na sila.
3: Hindi, sa bong, grabe, wala ang galoom dara sa may, ano, dulum-dulum, gidya.
1: As in, kagina pa lang niya, katropang Sexy D, grabe na ang galoom. Grabe na ako, nga nervous breakdown. Kambal ko, wala ko raincoat. Kagi ko dahil nga nag-try ko na po sulisulay, kaya, nag-kurog-rog ako ng mga jeglog. Ikatasig na katanos na pero amo na nga babakal ko sa SM karon mga kadto ko to kay mangita ko rin kot kay do hindi kanya magwanta ang katugno
3: kung alas at so karon ang inyong ano to ano mga ano oras ka matravel
1: so I think matravel to speaking of travel or nagito no muna
3: pero bago ta na istoryahan syempre may hari di birthday celebrant kagapi happy birthday to Arnel Panunciano from Purok Mahimulaton Barangay Banago. May this year bring the most wonderful things into your life. You truly deserve it. I cherish our relationship more than you will ever know. God bless you from Bacharo Sarabia Caro Panunciano family. Thank you. Sabi ko na kanta, wala. May this year bring the most wonderful things. Oh, lapit na lang kita yung bear, wala na.
1: It's a wonderful night. Gagawa naman ang COC Marichan yan. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Slang-slang na. Sing them all and bring them along. Then man a dong hang pang katalong. Alright, siyempre, ano pala mo
3: brown? Hindi kayo greet ko, anay ang ako nga mga ano. Kapag-greet sila, kapag-shout out sila. Ang team, Henebra Carabans, nagapanguna, gidiri si Miss Lyra Guapa-Guapa. Kag-single ni ko na si Miss Lyra, ha? Siyempre, yung kaduwa siya, si Bebco Kayla Margalio. Sheva, si Michelle, si Adrian, kag si Gio. Wala na si CJ. Hindi yun na si CJ. Anyways, thank you so much, Gidinebra, for one of your brand ambassador kahapon, ha. Medyo trabahuso, gid magali sang Ginebra, no? Kasi kung hindi nyo makita si Sexy D sa mga sigarilyo, makita nyo naman si Sexy D sa ilim nun. Kadamo lang yun sa akong ginasudlan niya. Importante, hindi ako din feel din. Hoy, para ka pa da.
1: Para pa po, kasi siyempre, no? Ginashout out yung mandira nga ako ng Tanduay family, no? Kaya dumiyatag to sila ko na sa akong. Tiyan ba ko, Ariko sa XFM.
3: Amo na kana yung bako sa kay Ma'am Lyra, kay Miss Lyra. Basikinan lang nila para sa caravan nila. May ma-hosto. Available gi kami ni Uncle Bob. Siyempre ako eh. Pwede-pwede. Kung gusto nyo naman singer, ara man kami gyapon available, man kami gyapon. Kung gusto niyo man dancer, pwede gyapon.
1: Si sexy di lang.
3: Hindi ka dancer kamo sa una, di ba?
1: Single long, ginuwing gabalong, es galong, king ting kagalong. Sa otay lang, kasi gusto mo makita, gano'ng nga tumbling kung isa lang kamot. Ah, sus, mabilib ka mo. Tapos di pa split din. Ah, sakit ba? Oh my God, eh, no? If I were you guys, tutok lang mo din yung Gyapon, ha? Sa inyong paborito ka programa tuwing hapon, Monday to Friday, 2 to 4 p.m. X-rated. Kau pa rin yung Uncle Bob and Sexy D, no? Mamati kita na sa malipot ka pa inumdum kag musika. Kasi ato pagbalik, magkabasa kita sa ang sulat. Nga, ipadala sa aton nga katropa. Dari lang sa X-rated, no? Kagisapan, don't, kumbaga, hindi nyo pag-ipatch sa inyong radyo, ha? Tutok lang gihapon kay manghatag kami isang kalipay lang. Lakamisang kwarta. Tutok lang gihapon sa inyong paborito nga estasyon 103.9 XFM. Bacolod, katropa nyo?
3: Exciting.
1: We'll be back.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kay pagbukta po, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inamiang music, ah.
8: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.

0: M Kid How?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka pala, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: FM 103.9.
5: Yes, to hell!
6: The secrets of hell.
7: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
8: Yes.
7: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
8: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
7: Mm.
8: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
7: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, mm-hmm. kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
8: Mm-hmm.
7: Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na.
8: Mm-hmm.
7: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
8: Yes.
7: Kung wala na gid.
8: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
7: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
6: Santo Plus Gold.
4: The secret of health.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
8: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
7: Hindi na sa kabatsyag.
8: Yes.
7: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
8: Again.
7: Again.
8: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasin yung mga joints, posible mabalda. Ang iyasin yung panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungkol na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala, para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga bian makabuliga nato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: Exciting!
3: Santhon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhon Gold Live Testimony.
14: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santhon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santhon Gold.
7: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: vitamin C.
12: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
17: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhon Gold Herbal Tea.
19: Mapibili sa mga butika.
20: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang low-tar kojic with virgin coconut oil.

0: oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Sigari sa ka-service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangarap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi badyag ko dahil wala nang resakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Le, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
6: Mga katupa,

0: And we're back! Alas 3:05 na sa nga po mga katropa. Kaya gini nga oras kita tulong sa inyo sa aton nga paborito nga kape. Wala diba ang aton nga Sunson Plus Coffee Mix? Inilang naman ang kape nga non-caffeinated. Nga muna nga manami gitim nun. Labi na git sa mga may high blood or may mga acid reflux. Kay bangot ini nga klase sang kape, wala ka pa acid kag nagapa-healthy pa sa inyo. Kung maga nagkape ka na, healthy ka pa. May ara ini sang moringa, soya powder kag may ara sang mangosteen nga antioxidant amoni nga nagapa-healthy sa aton pag nagkapita sang Sunson Plus Coffee Mix. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa diri nga kape no, kay nagabulig ini sa mga kababaihan. Kung maga may purpose. Nagabulig ini sa inyong mga hormonal imbalance. So kung kape lang ang hisgutan, Sunson Plus Coffee Mix lang ang aton kape every single day.
1: Dugang ang tapagid sang paborito nga suplemento pag abot sa mga kalalakihan na mo ang turbo nga gawa sa maca at clove waska nga mga natural herbs nga ingredient para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Kay kabalo bala ka mo mga katropa or sa mga katropa tada nga mga babayi no. Once nga nagataas ang libido sang lalaki, in short, naga-maniac ni sila. Ha, kay basi bala nagambalambalan din sex sa libido-libido. Kaglain niya ang inyuya sa utok bala.
0: Ginaganahan lang. Grabe ka man niya ba si ma'am. Bala sila karoon nga doon ka ano kang maniac.
1: May babae. Gidiyak pala yung gusto. Gidiyo sa lalaki nga.
0: Oo, sa bagay. Mga gusto nila nga doon ka mga lion. Lion, tiger.
1: Yes, oo. Kaga, syempre expect na ka mo kung okura tuya ka dako ang manoy niya hobby mo. Syempre kung mag-inom siya isang turbo, gulpiyada lang na iyang mapatola da. Or dako-dako sa talong. Kumbaga, doon mga size ka mga
0: nigeretto.
1: Why did dako? Yan na turbo nga pag inom yung madalagan sa. Ah, lain na iya ha. Kumbaga bala mga katropa, gasong agis sa iligdaan na.
0: Turbo.
1: Hey, sa turbo, wagas ang lakas.
2: Wapa.
0: Sana all.
1: Kasi abi mo lang nilang turbo, wala ako mag-inom blood dalaga, hindi yun ang bar.
0: Nakaka na, hindi mo ito. Alright, syempre mga katropa, mabaka nyo gindi na sa mga butika malapit sa inyo or sa Shopee and Lazada or pwede nyo man katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. Syempre, ang aton mga produkto, BFAD approved ha, kag halal certified. Pwede gindi nun sa aton mga kauturan nga Muslim. Kag sa mga gusto pataw ganda kag mga istorya, kita ka mag-chika-chika, ibutaw nyo lang dang inyong number ha. Kaya para mataw ganta, no? Kagadugang at tamyaw, digali kay Ma'am Katropang Jelly T-Hawk, no? Good afternoon, Katropang Bob and Sexy D. Wala na dahi patamyaw? Ako na lang eh, kag-thank you gali sa taran yung mga nag-greet sa ako, no? Madamong ging salamat kagapon, sa 29 pa. Tsag congratulations sa taran yung mga nagdaog sa TikTok, no? Bow. Namudbud kita to.
1: Grap. Uy, nakita ko to bala
0: sa
1: mga...
0: Sa couchumel naman na naubos.
1: Mga ano to ha, mga contender mo to ha. No. Maka nag-make, jagali ka mga tingog, no?
0: Grabe, no, Miara, eh, sponsor lang to mo na nga shoutout. Kigli sa aming mga admin. Admin Lin, thank you sa sponsor. Balya, mapa-game ka sa birthday mo para mga atag-takorta po, grabe. Kadali lang sila nagkanta, iba, no? Maka 2-5 da yun, naka 1K, 1K, 500, 200. Tapos may 20 people nga naka-receive 200, grabe.
1: Bakit hindi mo sinabi sa akin?
0: Bakit hindi ka masumali doon, ha?
1: Sana na isa ako dun sa mga nakatanggap noon.
0: Oo, gusto ko ganing mag-vlog ko sunod ganing sexy day. Amo naman niyo. Alright, nandito na kami ngayon sa Magete para kami kumakain ng mga ite.
1: Hindi ba voice over?
0: Oo. Hindi ko na uptrip dito. Pero try ko na.
1: Hindi mo ako may plano mo ako na actually nga ma-voice over, voice over na lang. Hello mga kasusu.
0: Hello mga kasusu. Ari kami kasubo, nagkapadidi sa amon nga mga kaamahan. Tawagin nyo ko sa pangalan Zuzeta. Permila gaguanta. Kay gahapdos na. Kandawagin si Chriso. Relatable. Gazuzet man ni siguro mo.
1: Yahoo! Ano mga kasusu? Pag kunigali si Sup Sup. Sup Sup Susu.
0: Sup Sup.
1: Magdokan
0: ako para sa mga. Kinabalak ko sa mga tapos. Wag! Wag! Masisira ang buhay mo. Wag mong ituloy yan.
1: Pero kung mahina utad, kaliwatan ako ka na lang.
0: Subong mo, ano, alubati na lang ko. Para sige bati.
1: Oh, gusto ko bell pepper.
0: Oh, para ano?
1: Para.
0: Sige, kailang ring the bell. Can you ring my... Ay. Patole lang ko. Can you ring my bell? Ring my bell. Ting, ting. Ting, ting. Siyempre, alas 3:11 na sa ngapon kaga, mamati na kita, no, sa isa sa mga sulat na gimpadala sa aton sa aton katropa, no? Inimi kaangot mga katropa sa party sa problema sa mga bata, no? Ini naman nga extraordinaryo nga istorya aton pagka talakayon subong nga hapon. Itago ta na lang sa ngalan nga Mila ang aton nga letter sender. Kag ini ay nga istorya nga gintiguluhan problema sa bata. Ako gali si Mila Uncle Bob, no? 59 years old. Kag biuda na. Nagtaliwan na nga akon nga husband, no? Last year lang. Ang problema ko, subong sa akon nga bata nga subang. Ini nga akon nga subang ang kulbab, no? Though hindi ko na maintindihan. Inabala nga daw, I'm not sure kung naapektuhan siya sa pagkadula sa iyang amahan. Siguro kay base tungod grabe gid ang kasakit kay close siya sa iyang tatay. Siyempre bilang Iloy, Uncle Bob, sakit man sa akon nga makita nga nagkakasakitan man akong kabataan, labi na gid sa akon ng subang. Pero Donalhis gisa sa iyang landas ang kulbab eh. Dumas na pabisyo siya. Bilang Iloya, ginasaway ko man ha, pero ambot. Do hindi gid siya masarangan. Pati ang iyang pamilya ang kulbab. Kiti nga akon nga subang may pamilya naman ang kulbab. Pati iyang nga mismo nga asawa. Inbulagan man siya. Inabala nga do tanan-tanan nga problema nagabot sa iya mo na siguro nga hindi ko mabasol nga napabisyo siya. Ginatry ko man siya nga advice-an kag ginatry ko gid-fix ang ilang pamilya kay bangod. Hindi mo ko gusto nga mga subo siya tungod sa sitwasyon nga wala imang ginapangayo. Pero ang kulbab, ang isa sa mga hindi ko pagid mabaton, ang hindi ko lang mabaton ang kulbab kay nagkadto pa siya sa may ara pagid siya gali yung karelasyon. Siyempre bilang Iloy, dinakasubo ko kay wala gid ako idea. Abi kuya ang pagkadula sa iyang amahan. Among rason nga nagabisyo siya kag naapektuhan niya pamilya. Kundi may ara pagid siya gali ka relasyon nga irresponsible man kag mismo kasalig man sa iya. Naging malala ang sitwasyon sa akon nga subang Uncle Bob, no? Kag nagpadayon siya sang live-in sa iyang partner. Kisa nagkakanto siya sa akon nga sa amon balay para mangayo sang kalanon kay inutil man ang napili niya nga partner. Si Bebe niyang Eloy, kag wala ako sang sakto nga obra, part-time lang. Ginahatag ko na lang ang mismo nga pambakal ko sang bulong. Kahit hindi ko gusto nga makita ang ako na subang kakabudlayan. Maayo lang gani kay wala pa sila bata ang kubab. Pero bilang Eloy, asa san o ayhan ang akong nga pasensya para intindihon ang akong nga subang. Kay gina-advisean ko man na siya Uncle Bob, pero do hindi gidya madala. Kinarason niya sa akon, akon man ikabuhi, so ako bahala sa akon nga kaugalingon. Kisa nagkapamangkot ko sa Ginoo Uncle Bob, nadula na gani ang ilang amahan, do madula pang akon nga bata. Hindi madula physically, pero madula. Madula siya sa akong presensya. Isa sa mga balita nga naglabot sa ako ng kulbab, kay ini ko nung iyang live-in partner, wala na ganis ang ubra, inutil nga ni kong taugon, pero nagapanakit pa. Bilang isa kababae, kagbahay man ang bata ko, hindi ko magsugot nga amuhon yalang na ang akong bata. Ginamaltratar niya. Dapat gani siya ang mabuhi isang bata ko kay babae ang akong bata. Pero nagsuli, ang akong pa yung bata ang nagabuhi sa iya, kung wala sang mayatag, manakit siya. Amo na nga grabe gidang problema ko subong Uncle Bob. Igusto ko kuwao ng akong bata sa kamot sang tonto nga lalaki. Pero wala ako sa idea kung paano. Amo na gin sulat ko ni Uncle Bob para kasi palang matagaan mo ako sang advice. Once again, taguala ko sa ngalan nga Mila. Madamag nga salamat. Thank you! Pwede tatama wala ng cellphone. Basi ko na may magtawag dari ang Blue. Hindi na, ang Blue goro, kaya unlay ang Blue, unlay. Thank you, Sir Chris. Alright, no, Mila, madamang gisalaman sa'yo, mag-ipad na lang ang sulat. Grabe, no, ginabugbog. Ikaw, sa katropang sexy, di, ano man sa imo, no, kung ikaw ang Eloy, ikaw lang naman kuton ko una, kaya wala pa man kita sang color, no. Kung ikaw magiging Eloy, no, madrama tanay. Kung ikaw magiging Eloy, madrama tanay. Ang muna yung natawag lang makuha ka sa tingin. Kaginiya nga istorya.

0: Mila?
1: Nay?
0: Ito kay Milagro nga do. Daw, wala ka naghihibi subungaw. Ado-ado-adlaw ka maghihibi nga do. Hindi ko kabalo kung dala pala sa pagkadula sa inyo mga amahan. Ito, perdi mo pa, kuya. Ano natabo sa imo nga? Nga do ka, nakakalutang ka? Ha?
1: Sorry, Nay. Kasakit gid man nga paminsaron nga nadulat na si tatay, pero...
0: Kali man.
1: Naka-move on ako, Nay. Kag may ara pag isa ka rason kung ano. Kagungaan na
0: ang ano?
1: Problema ako sa buong.
0: Ang ano, Mila? Sabta ko, Mila, ang ano?
1: Nagulagay kami sa akon nga ba, Nanay?
0: Ay, naano man ang Mila, subong pa. Wala pa taga ni ka sulapo sa mga ato niya problema, Mila.
1: Pero at the same time, may harap man ako sa good news, Nay.
0: Good news? Ano, ina?
1: Miska nagbulagay kami, may harap na ako subong bago nga kalimbiin.
0: Ay, Mila! Mila, lang inamalan.
1: Nay!
0: Ilangin mala ang beses ka masaway sa ako sa isang katuwig. Pagkatapos sa dula ni papa mo, abi mo ma-proud siya ang ilalantaw ka sa langit. Mila, okay man to si Jubert?
1: Nay, oo, okay. Okay, gidya si Jubert. Pero kabalo ka nagit sa akon niya. Mas na nagalabaw ang pagpalangga o kay Dodong, Nay.
0: Galabaw ko lang ano ni Dodong siya pa, ha? Ha? Oh, biskan kamay lang to si Jobert. Okay, kabalo ko, no? Okay, kitikis sa mag-boxer siya. Doon ka gagmingid man. Pero ka-responsibility yung lalaki si Jobert, Mila. Ining si Dodong mo na eh. Siguro, no, habang nakarwa siya, nagamaong si Kalapaw niya. Anong gabunggo sa pusod? Ha, Mila? Tapos nakita ko. Ito wala man na ubra ng lalaki. Ha? Amo na imong ibulos? Si Dodong daw wala mong kuha ng kakita das. Sa piyak balay nga daw may ginubra.
1: Nay, oo, wala ubra si Dodong. Pero nagapati ko, Nay, nga hindi man asta mintras nga amo lang sana.
0: Sino ka sagot sa iya? Ikaw lang. Ha?
1: Oo, Nay.
0: Hindi pwede magsagot ang isa ka babae sa lalaki. Kikabalo ka gid. Sa matas ng tao, ang lalaki dapat ang kasagot sa babae. Napatay na lang itong tatay mo, yung gaararo ito yung Japon. Siya lang ito yung kailan natin nga nagpaguyod na lang sa karabaho para makararo lang. Ikaw naman niyang ginaguyod, kakambyo, kakambya kaya sa iya kay Nudong. Ito sobra pa nakaturbo. Pero may kamuga-ugayong siguro, no ha? Ang muna nagimbiyahan mo si Jobat. Ang muna ba rin mo gusto nga maintindihan ko? Explain!
1: Ang akon lang, Nay, kilalahon mo, Anay, si Dodong antes ka mag-judge. Kaya di, hindi mo pa man kilalagid si Dodong, di bala?
0: Para mo nabalaan nga, hindi ko kilala si Dodong. Ha? Kaya ang tatay ni Dodong? Ang muna akon nga, ex! Nagmanagid sa iya. Ang tatay na nga si Perot? Mula to siyang pirot niya nga dugay-dugay ah. Pangkindat sa akon.
1: Sa diin pa ko masunod.
0: Pero wala ko ginhulog ang akong tagipusoon kay Pirot.
1: Nga ah, kati...
0: Apa man siya!
1: Malalabot nga pa siya permanente matong niya nga pagkindat sa imo.
0: Wala mo idea nga may... Parkinson disease siya.
1: Eh, pero ano nalayagan mo kay tatay, Nay?
0: Kung ibalik ko lang ang panahon, ang tatay mo, amo lang ito siya ang sexy nga lalaki din sa aton nga lugar. Machete to iyang halawas siya. Kako nagadribble to siya sa mga basketbulan, nagauyog ito iadughan. Sa pagdunk niya, kakawasak ang ring. Ang mga gimpili ko na lang awasak ko niya ako kag ikaw ang nagwa Amo naging ngalan mo, Mila.
1: Nga ah.
0: Mamila ka bisis niya kung insuli-suli. Mamila ka, bisis ako na piswitan. Kaginambal ko, ay, kanamit. Pero hindi pagagawang istorya, Mila.
1: Oh.
0: Mabalik kita sa tuntuod niya na tabo. Paano na karon? Ano yung hambal ko sa ginikana ni Jobert? Naging konsintita ka?
1: Naya ko nang bahala, Dara.
0: Inugay pangalot kasi yung mga suset kung nagadrama kita.
1: Ano na kayo kakanakatol?
0: May katubo rin sa imo yung mga bogrong.
1: Nagilok.
0: Kung diin pa yan nag... Nag-ibihibi ako, Dria, mo man ang pangalot mo. Kawala huya sa imo, Mila! Pakalot ko na karoon kayo. But anyways, Mila, kutob subong hindi mo na... Hindi ka na tumagpuli sa ila, ha? Naglimid-libin ka pa sa iya. Ako na lang mabuhi sa imo. Ha? Kaya doon walang ito hangpon na lalaki. Doon pati ko gabisyo pa to.
1: Mati mo malang, nanay. Wala ka man sa ebidensya.
0: Ate, sige, hindi lang ako mamati. Bungol ako. Ako naging mismo ang nakabati sa upod dyan na nagabisyo sila. Kabalawa nila bisyo.
1: Ano?
0: Pinoteg! Sorry lang. Ito gasol ba? May ambal
1: bago
0: kami
1: lang. Upa lang kami ni Dodong, Nay. Ang ginapangayo ko sa imo, supportahi kami, Anay, biskan sa makadali lang para makilala mo man siya.
0: Wala ko nag-inibra. Ano inibra? Wala ko nag-inibra, Mila. Sa wala ka pang bakal sang sudan, ha? Kingkaan ta ka, biskang pambakal ko tubulong. Pero ang ginobra mo, ginatag mo kay Dudong. Ato, nakita ko sa taksian. Upod mga tricycle driver. Sakto ba na yun, ha? Ha? Kamangalot ka naman. Unta-tunta ni Mila. Mamila ka bisis na ka nakita ang gatumok-tumok na sa imong mga butunis. Kung gakatuli na, pakalot. Hindi kayo bang matumato ka kalot, kikalain ni na. Ano na, self-service? Pay as you order na din, hindi self-service, ha? Kaya hindi na si mga bata.
1: Kakaboy, si mo na.
0: Layas! Wala man ibuot, yaho. Kabudlay magdrama, bala nga makita mo sa screen nga dako-dako nga TV, yung isa mong kapod nga umamo niya, ho. Ay, naano ka man niya man, ha. Hindi naman na sila...
1: Wala talikot, kundi ako magyapa kay tao mo, kung gapon ka pangalo ko.
0: Hindi na sila kung katulog daw mga nag-lantaw. Anyways, madabog yung salamat ka, tropa Mila. Sa mga gusto, tagali mag-comment, no, or magtawag. Ari lang dire ang ato nga number na ka-pin ina no sa ato nga official page XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Magbutang lang kamo sa inyo nga number or directly call us sa ato nga number dira sa ato nga Facebook page no. Ara dira ang 0950-522-2818, okay? Magahulat kami. So ara before ta habang kaulat ta gusto ko mabatian ang imong nga suggestion or anong masay mo no kung bilang isa ka ginikanan kaga mabatian mo nga amuning natabo sa iya nga ginabugbog berna siya panggabuhi kung nakabati ka lang oo ikaw ang gina istorya ano man ang imong ano tabi-tabi po nuno sa punso ha anong masay mo.
1: Siyempre, bilang isa ka iloy, sakit man sa akong nga part. Pero, siyempre, ang bata tayakis ay hindi man na makabatsaga pag hinulsol kundi iya maagyan. Kagisa pa mo nang gimpili iya. Kita nga mga ginikanan, ang mubra talaga na is ma-advise, mag-guide sa ato mga bata. Pero, kung gustuhon gidyan nila, wala man tasang may mahimo.
0: Ama na ganing budlay sa isa ka ginikanan, no? Mga katropa, no? Kaya kung mabutang kita sa gitong nga ginikanan, mapili sa amuning option, may balik, may consequence. Magpili man kita sa ini nga ano, may consequence man sa piyak. So nabunday ko na butang kasi sa tunga no. Amon gani nga sa tanan nga kabataan no. Tani maintindihan nyo nga ang ginalukdo sa inyong ginikanan mas dako pa sa ginalukdo nyo subong. Amon gani nga please before you do an act no of anything no, always make sure nyo gid nga would it benefit you or will it help you? Pero syempre may mga konsiderasyon na eh, may mga iba nga mga ano nga kalot naman diabla seryoso ko din nga nag-advise
1: masya ko may bahaw
0: piling ko kung lain pag inako may gawin nga
1: hindi kayo nadagdagan ginabay ano dahil pinadati
0: lo sana pizza na lang ako
1: may bahaw bro
0: sana pidada na lang ako para madada na lang ako
1: hindi madala sa isa kakalot do.
0: At yung blasa na ng kagdrag manado. Hindi lagi nang kakatol lagi dyan.
1: Araw-araw.
0: Anyways, no, balik. Mabalik na lang kita dito sa gin-advise ah, nga ni Sexy Dino. Sakto na sa mga ginikanan. Kabudlay gin man nga maging ginikanan kay ti kinanlan i-analyze mo gid ang problema si mo bata. Pero sa sitwasyon naman ni Mila, ya, klarong-klaro naman oh. Nga kung pabayaan mo yung bata mo, ti kabalo ka naging struggle lang katama ang iya kabuhi. Kumbaga ikaw na lang maluwas sa iya, sa kapahamakan, no? Kaga sa lalaki man, Diyos, kumahuya ka man. Mismo gini ka na naka-notar, no? Sa nga iya kainutilan. Nga ako ng lalaki, wala ubra. Kaga doon pa sagod lang. Doon ka sakit ka dyan sa sistema, no? Sa mata sa mga tao kag sa ano no may ano kada may say kada Sexy D kung ano ano reply na sa ako
1: syempre kay sa kalalaki mong tao wala kaya imo ya obraya ano kaya batugan kami gani nga mga babayi naga matumato gani pangita kwarta gani tapos ikaw kalalaki mong tao anong gusto mo pa kanoon ka lang
0: correct chok to nang may naginim. So, kung ako yan, hindi nyo pang kasi. Hindi kayo manginaon ka, busog ilan nun. Mabusog gagin. Oh, busog na ko ba? Alam din, oh. Lunin, busog na. Hindi ko, tapos gusto nuluka sa panginsulto.
1: Pero tingko nga, kuya, kung sa pinakamadalong, hindi nga pag-abot sa mga wala ubra ng mga lalaki.
0: Nagada ko, itang mata.
1: Pag ako yan, babae, ay, tatanta na lang niya. Hindi mo, kuya, kayo mabaklang panti. Pagpalangga lang yung mahatag mo, anun ko na.
0: Chakto ah. Honestly, sana sa mga dapat nga intindi no nga hindi lang kumbaga love is not enough.
1: Yes.
0: Diba? It's everything no nga damo ni sa ang gulo, ang pag-provide, ang pag trato, ang treatment man. Mayara man kisa nga damo na kwarta. Okay, palangga man. Pero may
1: wala sa time.
0: May sa distick nga mga ginobra.
1: Pag wala time pag
0: iti. Pag wala time oh, tidugang tanapat na ni.
1: Ikaw ya din katadampe.
0: Ah, nga kuya. Ako ya off guard ko Luis ya. Ako tanan, tanan kuya. Kasi tanan kuya kay ako provide. Ako ani isa time sa time ako.
1: Ako eh, pero wa ka tropa si
0: ako kuna.
1: Ako albab nyo.
0: Sobra ko work
1: out. Birthday niya subong. Dasun wala naman ni subong lang birthday niya. Hardworking gid ni siya ya. Kaga abi nyo lang ado ka presko si Ella to pero kabalo ko nakapoy naman ni siya.
0: Pipi baby ako di.
1: Nakapoy ni siya. Sang kanta nga wala tip.
0: Ni corona mag-arat sa Infinity Bar ba tik uno damo ito kuno tip. May arat ako ng lalaki nga
1: oo pagwa mo tip das.
0: Tipid.
1: Yahoo! Tip.
0: Itip si Sir Roy.
1: Pero teka birthday mo yung sumusadyahon, taya karon niya.
0: Sino ba lang ang ginikanan nga wala nakapoy man si Gebe?
1: Kaya gabi niyo ba mga katropa?
0: Didugong.
1: Hindi ba lang hapos mag-ubra sa amon ni Tuntod ginaya. Kaya nga, once nga problemado ka, tuyo ka, apektado gijangin mo nga utok ya. Tuntod kisa, ga-drain man kami nga duwa, actually, ah. Binyo sa inyo, doon ka perfect.
0: Gina-charge nga sa kilid.
1: Ga-drain kami, ginagawin ko si Ala, kami ba lang gabugtaw mo kami, galing kay ti. May mga times, gadya nga kisa, hindi mo gadya masat aside ang problema sa balay. God, no, gadya, ga-sink in, gadya sa utok mo yan.
0: Correct, correct. Actually,
1: ang palagari, ang pinaka-worst, kaya nga kita advice, pero pag ato na yung problema, ito yung kabalo kung ano yung...
0: Amo man pareho sa doktor, blamba nila. You can heal other people, no? But sometimes when you get ill, hindi mo mabulong yung mukagalingon, di ba? Kalot pa pang-apat na nangyayagin. Bakal ka mo sa pangalot na blangga mo ng kamoto. Kaga story yan.
1: Sinulo.
0: Ara, galiyong, ara, galiyong. Ara, sige, be. Dala kita. Hindi lang armason doon, nakakabata. Parental guidance kita. O si Chris ka daw, sigong sa Jess.
1: Oh, bali, Ma'am Leah Lombrado, kung legal na naman siya sa edad, hindi siya magsalig kay nanay niya. Mangita siya paagi nga mabuhi kag makatindog sa iya ka o galingon. Amo pagit na yan, kis ah. Ang aton mga bata, hindi nakabalo mag-iyos ang ila. Kaya nga, tungod nga, gadakong ulo nila, kahit siyempre kita nga mga ginikanan, ay, toto, inday, ano to, kulang si Imo, day.
0: Wala ba siyang kulang? Day.
2: Day, wag kanda ka siya nga pabulito, mga panganan, day ah.
3: Okay, mado, tiki ka. Mama, aguanta ko, ma. Ang tanan nga pang insulto sa classmate ko. Pero, ma, hindi ko maguanta ang tingog mo.
2: Day, ano na na kayong kaya mo tanang nga natawa?
3: Kalain, pamatian. Lumasuka ko.
2: Yahoo! Ngayon gusto mo, kantang na ka happy birthday. Abong yung tingog ko.
3: Hindi, Abby, please. Maluwi ka.
1: Anyway, thank you so much, Madam Leah Lombrado, no, sa inyong mga very well said, gidya nga yung mga
0: advice. Amo na gani, kung may mga responsable ka mga kabataan, bo.
1: Responsable or iris?
0: Responsable, oh. Responsable. Kaya ako sa totoo, dahang ako nga mga bata, responsable, gina sila, ya. Kaling kay, kumbaga, tanan niya ginikanan, tanan niya pamilya, may ara kami kanya-kanya, gika mo niya problema, ya, imposible ka, wala, ano ka mo, perfect. Nyara, pero may araw bala tood, no, base may mga perfect kid nga family nga wala gisla problem. Pero I doubt every family has its own skeleton in the closet, no. May mga problema, may mga ano. Pero malampasan na, basta para sa akon nang yabi gid guys. Understand each other. No, intindihon mo imong kabataan, intindihon ka man bilang amahan or inahan. No, kag buligay lang. Ku anong dapat pwede naton mo obra, obrahon na lang, no. Way na sang pointing fingers nga basulay, like we do something na lang in kumbaga ubrahon ta na lang ang bagay nga sa ikaayos ang tanan, o di ba, para at least sure bula na iblaw. All right, so wala na kita sa oras, ha, ma break time kita na kibas mabas Abdul Chone ni ang kulbabo. Di na may nikaro katawag, no? Tawag lang ako mo diri sa ator nga number 0950-522-2818 or ibutan ninyo inyong nga number diri, kami matawag sa inyo, ha, sa amon pagbalik. Diri lang siyempre, no, sa X-Rated, kao po ninyong Uncle Bob and
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyanga, hindi nyo gid malipatan.
0: Kibot ka lang. Siyempre, dire lang sa 103.9 XFM, Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya, bla,
3: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pa?
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: And we're back! Alas 3.53 sa nga po mga katropa. Kagining oras, ginatulong sa inyo sa aton nga paboritong suplemento pagkabot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na mga katropa, isa ini sa mga suplemento mga bulig sa aton mata. Kaya may hara inisang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, no? Nga maayugin sa aton nga mga beautiful eyes. Kung ikaw nga individual nga nag-suffer sa mga pagburon, harap-harapon nga vision or blurry, kag medyo daw nag-kumukutikutita, ano pa ginawalat mo, hindi na paghulat nga mahulog siya sa seryoso nga mga balatian sa mata like pterygium, katarata or glaucoma. Subong pa lang mag-Vision X Plus na kita para maging masanag ang panulukan mo kag wala sang diferensya.
1: Dugangan tapagid sa produkto nga para sa aton mga gapalanakit nga mga kalawasan na mo ang aton nga Santon Herbal Oil mga katropa. Ini nga liniment nga pwede gid sa mga muscle pain or pwede man nga pang body massage or mga minor discomforts nyo blablabla mga katropa. Like ginadismenorrhea kada stiff neck or gusto may mga muscle cramps ka stiff ano pagid ng mga hangin-hangin da sa imong ka jeta-jeta anda kung nagabok sa tamaan mo to ka split kagabi ito kay hobby to ano pag ginahulat mo ba nyo sinak medyo kumbaga ang aton nga herbal oil medyo makahanglan ni siya gamay pero relax ano gid kumbaga makarelax kagid once nga gin-apply mo na ni sa imo nga kalawasan kag ang na discover pagid sa aton nga Santon Herbal Oil mga katropa kay pwedeng-pwede mo gid ma-apply sa buhok sang aton nga mga bata nga may mga kuto kay nga mamat-amat ni ri kalalipong guro mga kuto tungod sa kakahangon or may ingredients gid ya secret ingredients ang aton nga Santon Herbal Oil nga para mag dula ang aton nga mga kuto.
0: Kuri ko. Thank you. Ano bang ginaulat yung mga katropa? Bakla nyo na ang ato ng mga produkto ngayon mo sa Yes to Health Incorporated, no? Nga nagapati, health is wealth, kaya mag-Yes to Health. Kaga, pwede nyo man i-order on through Shopping Lazada or kanto lang sa malapit nga butika sa inyo, Banwa. At syempre, no, balikanta to ang ato ng mga katropa din, no? Madamog yung salamat sa pagtutok sa inyo. Friday na subong. Happy weekend, no? Kaga, I hope nga we're all safe, no? Kaga, medyo nagadulom ang panahon subong, inulan. Kaga, anong kakatabo, no? Hindi man siya bagyo, no?
1: Basi, low pressure.
0: Oh, low pressure. Sa pero do ka, minsan...
1: Pero do ka baskog, no?
0: Inito niya bala sa pagkahapon niya kagabi, ara na giniday niya matupa. Do kung baga expected mo nang wala sang gabi nga wala ulan.
1: Ngayon kapin pa manuber na.
0: Oo. Oh.
1: Kay August sa tadaan buwas. Ni maga mo na pakadtunan na sa
0: Puri naman to August, no?
1: De ba?
0: Pagkabirman sa ako naman itra niya mo sige. Sana all ta ni ba dala ta da.
1: Ako October maskara.
0: Ay ambot. Ang taon ta lang niya. Basta pamunta sa October dahil nga mo ni sitwasyon. And karon mga katropa, no, abangan nyo si Uncle Bob ninyo or aka Kavokal arat dira sa Infinity Bar sa Silay. Kita na kita dira, no? Ado na ka mo dira.
1: Oo, kung makanto ka mo to, malanta ko mo kay Uncle Bob, kita ay matato kay makanto mo ko to.
0: Alright. Imagine na ka mo to.
1: Kaya hindi mo mag-inom.
0: Mga ginasid. Tubig eh, or mga shakes or mga...
1: Mga
0: protein shake.
1: Papang lang si Papang lang.
0: Ara sa atin. Very good, very good. Oo. Kaya madjamon na to sa parang pakapton. Sabi na, bong, bong, bong, bong, bong, bong.
1: Ang boy kayo madjam sa ko.
0: Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Siya to parang munamon mo na, okay. Doon ka katol. Sige mo.
1: Ang kapiyo, nalaing gali
0: yan. Pero no, grabe, no. Amo kaya ang bako ganiya, sexy din, no. Mabusok tayo yung mga retiro gid ko ya sa pagkanta. Pero not now. Malaunch pa ko ganiya sa nga ako nga kanta nga bituin sa radyo.
1: Hindi lang ano.
0: Pag ako guro makagawa na sa Torrel. Ay, naku.
1: Ako, na-retard lang kuguro kung mabalaan ko kung may bata na ko nga nagsunod sa akon.
0: Wala pa ha?
1: Wala pa.
0: So, ah, pero gumagal, lutaw pa, galutaw pa, wala pa ma-discover. Oh.
1: Okay, 7 years old to man lang.
0: Pero may iba ganun, 5 years old, parang drummer na, no? Gakanta na, gapiano na. Arap lang, ang interest nila ba, arada yun?
1: Hindi ko pagi makita ang sumong interes. Saka bali lang sa akin, kaya yung pamangkot ko siya.
0: Ang interes lang sa utang makita. Pero...
1: Abi mo kasi, yun ang pamangkot ko na ako bata. Yung wala kong isang palangga. Ang dako ka nung gusto mo nga ubra mo. Sa inyo ba, doktor, kuya maya? Ano ba? So, kung siya nga gusto mo mag-doktor niya, kahit ibar ako mag-sick ka mo ni Papa, ako na lang ma-heal sa inyo nga mga masakit. Ano ba yun? Silingkot yung magdamo imo nga money, ano i-give mo kay mama or kay papa. Maya, magdamo akong money, mama, kuha ko yung maid, maya mo na lang maalaga sa inyo. Masingkot eh, hindi mo kami gali love kay lahi, paalaga o masamon, gusto ko yung tayo maalaga, ikaw. Hindi, ah, love to kaya ma, kagdamo yung maya, hindi ako magdamo money ko, bakla na ka hotdog, kayo magbali yung kalamon.
0: Ay, ang bot.
1: Tapos ako itong dablo, mambasa nga ma. Paano nyo ginimo si Toto, Mag? Ipangayin nila sa Jesus.
0: Hipos ka si R. Nga si R, kaysa si R ka ginubra. Dumayan naman sa storya. Mama! Dede. To, tawag ato si Kuya mo Adam. Nga Adam nga lang ni Kuya. Ati ka sa Adam, sana mo ginubra na. Okay. Ah, to mo ya, timo kini yo. Mga spirit kay sa Queensland nang. Ah. No kina pala pamangkot si R. Si R lang kung ano Brian man. Ingalan mo Christopher Rio.
1: Hindi nga ragin mo na, di ba? May
0: ragin mo na. Problema may ara na hayo, bla.
1: Oh.
0: Oh, te. Wala tata mimo. Kaya mo na yung alas.
1: Pero kami lang nasa bata ko. Kaya ka pala sabat nung managulin na ay. Ang muna wow, nakita ko
0: siya. Kina-train mo na gin siya dahil magsulit
1: sabat. Oo, kaya ara, balakis abala mga magulpian. Tablag sa hamba sa bata. Tanga, tamaran ka, tumakamba ka, bala mo na bala. Wala mo ginahimo, sangimo nga mga gamit. Na, sabat gina sa'yo po. Mamba, so, hindi ko yung tamaran, ma. Ma, hindi ko yung tamaran. Nga mo ginasin na ako niya. Kasi na naman ni Atahal, nga aray naman ni sa bag mo. Gitkawat mo. Hindi ko yung kawatan, ma. Ma, hindi ko kawatan.
0: Sabat, galing may sarcastic. Kala ko.
1: Yeah! Ay, hindi, wala mabaton. Wala ang isa ka. Iyang mal sa iya. Basta hindi mo ganyan pa matundaan.
0: Sulit-sulit niya na?
1: Oo.
0: Sa naol ba? Nga, pwede na balan ko yung nanay ko nga. Oh, may damdamo ka naman di kalo. Di, gin-snatch mo niya. Yes, ma. Oh, ma, sa taytay, madamo, kami tulong. Amo niya akong parte. Bali naka, ano, kami naka 100. Kami yung snatch siya. Hindi, jok-jok lang. Hindi yung maganda. Hindi yung mga
1: senaryo. Jok-jok lang yung mga katropa. Basta yung pati-pati.
0: Totood man sa, pero doon jok-jok pa dyan dapat. Hindi, buot pa ko daan sa una. Hindi, yung mga ko. Ako rin yung bako gani, kanami sa feeling nga subong mo bagod, nga tapos balik ka mo sa unang bako. Ano ka tako gising yung pagbuot ko ba?
1: Ito o, nakudako.
0: Nakudako, ganyan doon, pero ang tulang gising ito ko. Anyway, sa last 38 na sa mga ngapon, mga katropa, kag-happy weekend everyone. Sana man kasi marang natapos, no? And I hope nga matapos na niyang impeachment para full-time na kita din, no? Medyo maduwa-duwa lang kadlawa na. Kiti, gag-giveaway kita sa atong impeachment trial going on. And as I always tell you, tumahublas pa di sa'yo. Nangalot ka na mo, blast ka. Kadali ka na, Ged. Kalma! Kalinit.
1: Ay, pa sila. Ay, naku pala dayo mo. Lahat na lang ko tusin mo.
0: Sige. Alright, so once again, mga katropa, no? Madamaging salamat. Tutok lang mag iapon diri sa aton nga paborito naman nga programa every single day, ha? Weekdays, I mean, ha? Good afternoon, no? Katropang Elvira Gilogo. Nakalaot pa. It's now or never.

kwentuhan ng pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C, ang alkaline.

0: na Vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Sunzone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sunzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Sunzone Gold. Coffee Mix.
6: Sister Pain, isa ka office manager.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kumain ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Patay ang isa ka manunudlo sa koleyo samtang ginabulong sa ospital matapos ginaligar kinsumbag sang 19-anyos nga lalaki sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Gin report kinagtaliwan ang biktima duha ka adlaw matapos ang insidente nga natabo sa Hulyo 26 sa isa ka advanced graduation celebration sa lugar. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagbaisay ang manunudlo kagang suspetsado sa nasambit nga pagtililipon. Apisar nga papuli na kutani ang biktima, ginaligar nga ginsuntan siya sang suspect kag dito siya ginsumbag sang lalaki nga nagresulta sa iya pagkaospital. Nadakpan ang suspect kag una ginpasakaan sang kaso nga frustrated homicide. Apang sunuo sa kapulisan, iga-upgrade ini sa mas mabugat nga kaso pagkatapos sang kamatayon sang biktima. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magkamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa gaugyod nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwa sa Mami G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, XFM,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: is Kay Petropa. Where would you like to be? Sa Sinayang a Friday. Kay Padulong nasa gabi. Anong plano, tada? Friday night na. Anyway, ari sa gihapon si Mommy G para maupod ninyo sa atin yung extra drive. It's now 4:24 on the clock. Time check brought to you by Santong Plus Coffee Mix. Perfect na perfect para sa sining na oras. Kaya kung sa diin nagtupa na naman ang ulan. Aba, kabay pa nga, hindi na mag baha-baha liwat, ano? O, dira sa may Lupit Bridge yun, ano? Medyo nagtaas-taas ang tubig kahapon niya sa gabi. Hopefully, hindi na magbuo ang ulan para wala siyang baha. O, hindi na lang gidya magbuo ang ulan, ah, no? So, ginahimo man ang tanan. And sa ato naman yung mga tropa, kahapon pala, nagambal na kita, no? Nga may ara gid man niya sa mga isolated rain showers, nga makatuga sa ginatawag yung posible nga pagbaha-baha or even landslides. Amo na ganing nga kita ang naging magtutok diri sa aton sa XFM Bacolod. Kay kamo ang aton yung gina-update per me, ano? Kung kamusta ang lakat sa aton yung panahon. Para malikawan naton bala kag maging alert man kita, no? Sa posible nga matabo sa aton yung palibot. Anyway, I'll be with you until 5 lamang. Ma-observe mo kita sa atin yung sundown, ano? Kag syempre, padayon lang sa gihapon sa atin yung pag-patukara sa inyo paborito ng mga pang-chill-chill kaupon sa inyo nga pag-drive or pagpauli na dira. So, nasiling na, diin ka mo gusto subong or anong plano naton sa karon? Ano man ang plano ninyo dira? Ako ni naiya pa, ano ha, panamion ang inyong mood. Paagi sa atin yung mga musika. Tudok lang, dali sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si Mommy G on your Extra Drive.
1: Extra Drive.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain!
6: Sigari mo, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga buki ka.
8: Wala ba nakabuli?
9: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
10: Department of Agriculture. Kamusta ka?
11: Ayaw mahapon.
12: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

para-para. Pero, Ari ha, tandaan ninyo, kunara ka mo sa dalan, stop, look, and listen. Hindi magpadalos-dalos sa labing na, nga nag-ulan-ulan. Kay man, ang aksidente, hindi nato niya malikawan. Alright, so, since I played Ale, nasa langit ba ako? This one, a cover of Soul Just Funk. Pero originally, this was recorded year 1989 by the composer himself, Boji Dasig. And then in year 1992, nag-collaborate siya with Richard Reynoso. And the record is a second version sang song nga naging widely known. And the song was later used as a theme para sa 1998 Filipino film, Honey, Nasa Langit Na Ba Ako? In 2007, gin record man ina ano sang four man Filipino band nga The Bloomfields. And by this time, ang inyo yung nabatian was a cover by Soul Jazz Funk. So, Ale, nasa langit na ba ako? Diba doon ka namin ilang pamatian? Oga pamatik man sa keroon. Sila niya, Tita Tuloy. Nag-celebrate sa iyang birthday si Merlin Dilapenya Sombito. Ayan. Happy, happy birthday to you. Abi ko gani, 60s ka pala. Kagaliyara na siya sa 70. Wala ingit dyan, diba? Basta nagagamit sa ang ato niyang Santon Gold Coffee Mix. Mayara inibigay sa collagen kaglutathione, so it makes you look young. Thank you and happy, happy birthday kay Doki Merlin Dilapenya Sombito. Also, happy listening kay Nanay Elvira Hilogo, kay Miss Lilia Lombrado, and of course, sa mga Tagala Carlota Dera, kay Inday Norlin, and sa family Torre Franca, hello sa inyo tanan. Nabaw ka namin kay May Hot Salabat and Tinanok ka nga kamote. Perfect para sa sining maulano niya nga panahon. Sa mga early padera nga naka-out, slowly but surely dapat ang biyahe natin sa karon, ha? And later on, yatag natin sa inyo ang atan yung latest weather update. So, keep it right here at 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Redbell. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Southon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Southon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Southon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Southon Gold Herbal Tea.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Southon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Southon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Southon Plus Herbal Oil.
5: Na, XFM, kid how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Na, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
5: XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blama yara kayo sa mga balita blama sa amin bigit sa mga DJs nila kag
8: wala sang konkreto nga sabat
9: wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
5: may how kita pat
9: enjoy lang
5: nga XFM kid how
10: Timo
11: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.
12: Isang araw,

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diari ng nagapangunang balita. Ang ginadulong gin sa inyo sang Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C ang vitamin C supplement kay makabulig gin suporta sa strong immunity para sa isa kaaktibo kag healthy nga lifestyle. Kinkumpirmar sang kapitan sa Barangay 39 nga nasamo ang pangayaw kag mga residente sang iyang barangay ang nagaistar sa idalom sa Lupit Bridge nga nahamtang sa dalan Lacson Extension Barangay Singkang Airport Ciudad sang Bacolod. Suno sa kay Cap Dante Danoy, hindi tanan nga mga nagaistar sa idalom sa Taytay ang iyang mga residente bangod may ara sa mga pangayaw ang nagaistar sa lugar kag gikan sa Barangay Handumanan kag Ciudad sang Bago. Dugang pa ni Danoy, makapila na ka beses nga ginapahalin ang mga nagaista sa idanom sang Taytay. Apanga, nagabalik bangod ginaaligar, ginahimo drug den kag-ara na da ang ilang palangabuyan. Kung madumduman, nagluntad ang pagtaas ang level sang tubig sa suba bangod sang pag-inulan sa dabukiran or kabukiran kung sa diin may mga pamilya or panimalay sa idalom sang Taytay. Kagini ang ginkahangawan ni Mayor Greg Gasataya gabi sang Hulyo 30. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,

0: Manolo ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time you know.
2: Well, next time you know, mga katropa, party sa ito niya nga weather update, okay? So, it's next time nga may baluan naton, kung wala may pag-ulan-ulan, of course, na-experyensyahan naton, may pagpatakin man sa ulan kaina. In fact, sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon, Laguna, Kagbarenduque, may arayas ang cloudy skies, nga may malaka-laka nga pagtupas ang ulan, kag thunderstorms, tugay na sa trough of LPA. So again, posible, no, nga may arayas ang flash floods or landslides. Like, depende kung moderate kag heavy, no, or heavy at times ang pagtupa sang ulan. Sa Panukoy, kuno hambal ni Nanay Elvira, madamul-damul ang pag-ulan dera, halong-halong lang sa mga taga-Panukoy. No, ay labi na dera sa may Villa Lourdes, baka may pagbaha-baha man dera, maski ulan lang. Kabay patani, no, nga matimuan man nga masulbar na dera ang problema sa pagbaha-baha sa may Panukoy. And syempre, ang ato naman niyang mabatsyagan sa siniyang tiun or oras, alas 5.14. Yara na sa 26 degrees Celsius, apang real feel is 29 degrees Celsius. Para sa iba, no, medyo bugnaw na ina, pero para sa iba, no, medyo mapaang pa. No? Samtang nagdalom no, ang ato niyang kadulom, dariya sa Bacolod, nagpanubuman nga nagpanubo ang ato niyang temperature. So, balantayan gini na. Others are asking, ano, kahit hindi pa maintindihan sa iban, halos. That is why it's time we know nga i-differentiate naton ang classification sa ginatawag na tropical cyclone. So, although why magkita maginapaabot sa siniyang adlaw, LPA lamang, or trough na ganis ang LPA, pero still, manami kung mahibaluan naton. So, it's time that we know kung ano mga classifications sa tropical cyclones. So, kung bagyo diri sa aton. Kay Cookies, diba, mambas lang, tropical depression na, tropical storm na, severe tropical storm, typhoon, kag super typhoon. Ano pala na nato niya? Basta typhoon na nasa Gyapon, diba? Amoy na gani, nga, kung sa learnings man lang, aton man na tuy-tuyan ang aton niya nga mga katropa. Okay, let's try to check, ano, tropical. Actually, ang difference man lang na nga nagkalain-lain ang mga classifications sa tropical cyclone is because of the wind, no? The speed of the wind. Kaya ang potential nga maging impact, no? Sa sinayang bagyo. So, unahon naton kay first kid man, no? Ang tropical depression. Iniangi ang wind speed up to 61 kilometers per hour. The zone ng impact sini sa tropical depression usually nagadala ini sa moderate to heavy rains, no, nga may arasang minimal lang na wind damage, pero makakosang flood. So sa gihapon, andam lang, maski tropical depression pa ina, still sila nila gani, bagyo gihapon. Next to tropical depression, we have tropical storm. Okay? Ang ini naman niya, kung di ba ang tropical depression up to 61 kilometers per hour, kung maglapaw na dira, kag maglambot up to 88 kilometers per hour, tropical storm na inaagid na consider. Tiindriya, sarang na, no, nga makadamage sa mga light structures. Kag, pwede, posible gani, no, sa tropical storm, nga magabot ang mga kahoy or kakahoyan. So, medyo ba baskog-baskog ang ginatawag na tropical storm. Next to tropical storm, pag naglapaw na, ano, 117 kilometers per hour ang wind speed, buti ningon, severe tropical storm na ina. Ini naman niya, makatugas ang structural damage, no? Posible mga brownout, no? May power outage, kaga coastal flooding. So, sa mga muna ning malapit bala sa mga areas, sa coastal areas, muna gina pa-evacuate na, basta severe tropical storm, kay posible ang coastal flooding. Next to severe tropical storm, we already have the typhoon. Ang typhoon naman, kung maglambot, tub-tub, 184 kilometers per hour, no? So, that's 118 to 184 kilometers per hour ang wind speed sina. Diri naman sa typhoon, syempre, severe na gidya, no? Or tuma na ang damage, mahimo, pwede sa mga buildings, mga large-scale flooding, kag pati na ang mga dangerous storm surges. Again, ang sa mga coastal areas, sa Mumana, ginaabisuhan na, no? Nga as early as possible, kay tinahibaluan na nga pwede posible siya maging typhoon because na-measure na ang iyayang posible man na wind speed. So, may mga advices man nga maglikaw or magsailo na sa matagas nga areas because may aras ang danger of storm surges for typhoon. And lastly, ang pinakamabas ko nga category, just like ano, sa kay Yolanda last time, super typhoon, nagasobra na abi ini sa 185 kilometers per hour ang iyang wind speed and very or extremely destructive na gid ini siya. May aras ang catastrophic damage and widespread ukon lapnagon nga power and communication outages. Ang naibaluan pa gid nato ano sa super typhoon, once gani makatuga sa gidatawag nga extreme destruction, wala na ni ginagamit nila. O, kung nadumduman ninyo pagkatapos na nagtupa si Yolanda, wala na ini nagamit paliwat. Okay? So at least you know na pag naghambal sila nga ang pera tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon kag super typhoon, inda siya mga kategorya depende sa ilang wind speed. Kag syempre sa impact kung mag-igo sila or mag-landfall sa mga kadutaan diri sa pungsod sang Pilipinas. Next time, you know.

Just Like Houdini. Kinahanglan lang ko lang mag-escape. Madaming salamat sa pag-upod sa ato niya yung extra drive on a Friday. Magbalik ako by Sunday, alas 9 sa aga, tutup alas 11 para sa aton nga Sunday Pinoy Classics. And don't forget also, pagpatak 12:30 until 2 para naman sa aton niya nga Classic Rewind. Let's enjoy ang mga throwback songs naton or throwback hits sa mga tuig sa to on a Sunday. Dali lamang sa XFM. By the way, this program is brought to you by Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang makahatagin sa aton sa clear vision kag makasuporta sa aton niya nga eyes. May ara ini sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin and vitamin E just to protect and syempre maging komportable kita sa aton niya nga vision. Magpakalag and try ang Vision X Plus nga himo sa Yeso Health Incorporated nga available sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP Generica, sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Rose Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. This has been Mommy G. Very careful lang sa ato niya nga mga katropang on their way home. And kung diin man ka mo nga mag-enjoy para sa siniya nga Friday night, do it with care. Madawagigisalamat! Halong!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lean and your support. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-assist the pain.
5: Muscle fever.
4: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
5: Mag-assist the pain.
4: Kagalang pain.
5: Fast and safe.
4: Assist the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Assist the pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: X F

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Laimbidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mag-iisang
3: nagusta. Kumaan ka rin sa sentro.
4: Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Exciting!
6: Exciting!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang, music magkatapos, bukta ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
0: Wala sang konkreto, mga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita,
0: pa? Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9 Extra Drive.

0: Ground Pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.
4: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so namin pagkita mga DJs nila kanya.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pag
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
6: Tingin mo!
7: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay.

0: turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia, Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: System pain.
4: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
1: if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika,
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.